0: OFW, gipa pauli ang tanang mga 51 ka contingents gikan sa Iraq og dinhi na nabuhian si Angelo de la Cruz. July 20, 2004, ang mga 22 anyos nang milabay mi pull out sa Iraq. Gipull out sa Iraq ang mga contingents tungod sa pagsalbar sa usa ka Pilipino. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio,
3: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
6: No one ang makauga na sa kama. Masinog. May diabetes ka.
4: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
4: Adlaw powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
4: Ug anti oxidant
6: nga gigan sa palaya
4: ug di sugar sugar cane
6: mga organic compound
4: nga effective
6: batok sa sakit nga diabetes
4: DGX 500 sa mga butika.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga
3: butika. Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw.

0: Na H. pylori nga makapa-ulcer, Mang Clinicas, Probiotics, Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutudlo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental. Few meters away from Sibulan Airport. or pangitaa si Roxanne Dizin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdizin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong, ubusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
11: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
12: Foro de los Pueblos.
13: Alas sa 8, this is Ice na mga suking tigpabila. Ay, good morning day, turns ni Brad Jeep Tiruda. What a life!
14: What a life, Brad Jeep Tiruda.
13: Nagpan ka dyan, naghatod yun.
14: Naghatod yun, salamat ha.
13: Oo, anya. Kwan nagpalit po siya og DTX coffee mix. Nangumpra po siya og DTX coffee mix. Yeah! What a life, Brad Gypsy Ruda. Anya, good morning usab kato ni John John Boy Labintura og Jerry Garcia. Good morning usab ni Kokoy. Kokoy kagawad pare or konsehal pare Kokoy Naiko. Number one councilor. Darapita sa may Santa Catalina.
12: Foro de los Pueblos.
13: Ato sang i... Kansa na ito, Tan? Tawag na ito si Cyril. Kung on saning iyang follow-up karo ng mga suking tigpamin na mo. Tawag na ito si Cyril. On saning iyang follow-up kay padulong siya sa Layong Dapit.
14: Layong Dapit.
13: Layong Dapit. Pero sa di pa mga suking tigpamin na mo, ang nakalami lang yun na mga higala sa Mighty C Turns. Sige Brad, ang nakalami sa Mighty C mga suki.
14: Salamat sa Mighty C Brad.
13: Salamat kayo. Ang nakalami sa Mighty C Turns, kay?
14: Kay lami ang Mighty C.
13: Papa.
14: God me say, di sugar, sugar cane extra ko kang palayalip.
13: Mighty C?
14: Ah, Mighty C.
13: Mighty C.
14: Detex mong gudang akong giingon ni Gypsy, Mighty C di ay. Alkaline Beast Vitamin C.
13: Kano? Ato nagpadayon niya mga sukintig pamanan. Ato sang i-check si Cyril kay padulong sila sa layo nga dapit. Yes, hi, quiet, hi.
9: K5 News FM Live Report.
15: Kipa Bernard Attorney, padulong taro sa lungsod sa Panhuyon na nining atong investigasyon o labing ka tining pagdunggap sa 11 adyos ng bata. Og pagkasama sa exonerated 16 anyos o di ang suspitado ni Nick Pepper na gihikog usab patay gahapon ni Netabo
13: o yuan
15: o di sa nubi at logo na bingo
13: o yuan nila ning suspect
15: o yuan na Nick Pepper no doon ay diferensya ko sa pangunauna
13: ah
15: yan nitabo ka ni sa iyang abuan nagsalosano pa dito
13: ah
15: na daw sa pag-iatake matungong si anyos o gang 16 anyos kay Soot
13: may gali ang 16 anyos kay Bohe.
15: Napuhi lang kaya si Pepe, hindi ka rin yung si Anios mo yung nakuhan dyan, wala na ma-abot sa kuhan.
13: On saling on si Anios, laki?
15: Kining, ato pa rin i-check si Pepe, gawa mo kung buhatang duwa ni Talio, laki pa rin, laki pa rin bahay ka rin bata.
13: Sakto rin yun nga, inyong ato, on say kay...
15: Correct, oo.
13: Kuyo, on niya, kaya naman sa tuturns, on say term niyo mga tuturns, kanang...
14: Nay... Lucid interval, buang.
13: Buang.
14: Nanay panahon nga maulihan na yung utok, muna gitawag og lucid interval. So during that time, makapangunahuna na siya nga sa'yo pa yung gihimo. Basta maulihan na siya yung...
13: Pero katong pagdunggab niya, naana to?
14: Wala ta kahibalo. Kung wala siyang igong rason nga iyahang dunggabon, at tigali, ato gito siyang panahon nga... Kuhan gito siya?
13: Tanaw siguro niya, muraga,
14: nervous
13: mupatay niya.
14: Nervous breakdown gito siya. Daot gud iyang pangunahuna unya kay namo kay kuan nga ngano mang naghikog kung buang di man maghikog di man makonsensya kay wala man sa nakabalo sa ilang gihimo bitaw na silang exempt sila from criminal liability pero kung mapamatud-an nga iyatong gihimo ang krimen during the lucid interval time nga naulian tong iyang pangunahuna adto Mato, unya, tingali na sa irason, galagot siya, anak mo itong nakadunggab siya, na siya, criminal liability.
13: Mato, naghikog siya.
14: O, mo po ito naghikog siya.
13: Sige, say, unya, asa na pita ni nga barangay, say?
15: Barangay, kanabong si Bebert, unya, matan pa sa itong kapulisan nga hapon. Kani-kani napita ko, no, gibili nila sa patagabahay nila sa kanan, niya, gilakaw sila o mga duwang at 20 kilometros.
13: Okay kayo, exercise kayo.
15: Exercise eh. Mas lapo pa din di atong, atong gihimo ang disikative kay Bebert, katong dipakog aero atong kanding.
13: Tama o di ay. So, kumpituhan na lang yung tanang anggolo. Oh. Okay.
15: At kanig tutukan na kay Bebert, okay. Oh. Dako kanig sumila doon.
13: Okay. Sa inan ka, duha yung nadunggaban. Ano niya siya nagpakamatay? Hmm. Ano niya, asa nang ipanghaya ron sa ito? Tuara siguro po dito sa ilaha.
15: Atora pa rin sila bukid area si Bebert, no? So, atong hapito na ng police station, mga itag ko dito, sa ito gani, ganing courtesy call din, at hapito na rin ang dinner parlor, sa una tapos sakas bukid.
13: Tanan dyan nga kuan, mga circumstance, kay, para mahatol dato sa ito ang mga sukin tipamina, kay, para di mo kumpiyansa ang nakapaminaw po dron, nga delikado, kanang buangon say, kanang, mutukar-tukar ba? Oh, delikado mo yun na. Bisan ka nang maglakaw galiko niya, naay ko'y kasuga towards tanon ako nga, buang? Huli kay ko'y?
14: Oo, kamo'y kaya ilang gingon nga, way sala ang buang.
13: Oh, kaliton pala ka dihag, gakos!
14: Gakos, huli kay ko'y, lantaw ko, alerto ka na.
13: Wanay
14: sala, nihapak ko, kagbatoan na pagtalikod ni mo. Wanay sala, kay...
13: Muli kay pamagalit, muli kay pamagalit niya ng tarong nga tao nga murag buang? How much more ka ng buang yun?
14: Buang, na ba'y buang nga murag tarong?
13: Naa, tanaw ni mo, nga tarong. Anya, mukalit lang na ikaw buang. Sige, say, salamat, say!
15: So, ito rin tutukan, thank you, Bebert. Ano yung itong kinigabong sa Gilanon? Sa mong kinigabahin dito sa Candabong.
13: Moving, moving naman mo, no?
15: Moving na rin, moving.
13: Ah, sige. Okay.
15: Yeah, apos ang i-happy kaya kanit ganina, ang katong-atong, kay Ma'am Joy. Good morning, Ma'am Joy.
13: Goy, Ma'am Joy, good morning. Tanang namin sa, uy, ang jar na bilin.
15: Ay, ang jar na bilin, eh.
13: Sige lang, ato na ipahatol po dito.
15: Dahil doon doon siya, ato na doon
13: doon.
15: Live, ay gika rin sa my area, that is my Sabasa area. Kailis kay K5 sa email, dito ay sa 5 na kumpe. Para sa kanyang balita, servisyo break o kalingaw sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM, live report.
13: Salamat, Sai! Randil Pampilo. Morning, mga boss. Morning, usap gato ni Randil Pampilo.
16: Foro de los Pueblos.
13: Alas ka gato ng istorya. Thanks nga. Gawas na ko ba? Sir, magawas na ko. Katugikan sa mental ba? Siya nga, sige. Ginginan nga 1 plus 1 ingon man din siya 3 hindi pa pwede pag ingon 2 plus 2 5 hindi pwede balik eh balik. Ba? Sayon kayo mathematics ako sir gawas na ko sige ano din siya nga 1 plus 1 mura kaya po niyang tubag ano yung oras 1 niya pag ingon nga 1 minus 1 ingon siya 2 balik ako na Ikatulo.
14: Katulo.
13: Gawas na ko, sir. Sige. Sige. 1 plus 1. Ano siya? 2. Okay na. 2 plus 2. Yung siya 4. Okay pa. Siya nga. 5 minus 4. Siya 1. Gawas na.
14: May na. Liyan na di ay.
13: Kasi siya mga kuan. Kanang mga gamit tayo. Gawas siya. O niya. Pakpakan siya mga kuan.
14: Ulihan na siya.
13: Ulihan na. Ano yung nagamit tayo? Ano siya? Kita man ang kuan, Wardin. Ngayon gitudlo. Hoy! Gawas na ka! Boss, gawas na ko. Sila, wa nila gamitan ni boss. Ingon man ang Wardin. Nung sumana, imong gitudlo. Kini boss, siya nga, lubot. Balik. Kuwari gamita.
14: Lubot
13: Uto, eh. Kaya, tudlo, tudlo man. Saan na yung gitudlo? Kini boss, lubot. Balik.
14: Wala na yung gabot siya kagawas.
13: Gabot ka gabas mo. Ayaw mo ko pwede sa mga yun na nalagi.
14: Pero basig, katong lucid interval to siya, atong nakatubag siya.
13: Katong nakatubag. O niya, katong ni On sa may opposite sa lucid interval?
14: Wala man ay opposite. Kaya ng lucid interval, gap man na siya nga time.
13: Gap.
14: Sa, nga, sa utok ni mo nga disturb.
13: Munang nakahuna-una sila nga usahay mo tabok, tanong nila sa kenan, ay di lang ko kamaligsan ko. Di ba niya mga buwang yung nana? Maulag eh. Paras mo na itong nag... Siya nga, ay, dong, mas maya dong kay... Nakagawas na ka dong. Gikans mental. Maulag yun ay. Kaon sa saging turns?
14: Oh.
13: Anita niya? Siya mga buang pamangkoto sila dito na. Ay, unod mo gilaba. Ikaw na pa. Balik na dito mental dong.
14: Diba si Ugkuan ko siya?
13: Ah, vegetarian? Ano sa man?
14: Kandi.
13: Anit yung sagi.
14: Panit man ang kanon na na.
13: Pasti na. Alas 8.25 na mga sukitik po mila.
17: Foro de los Pueblos.
13: So ato na ipadayon ang mga higala. Karang na portion, ato na ipadayon. Kaya unya, sa pagpahinom-dom na to, tukitag lang isyo mga higala. Mga dagko nga balitang nasyonal gihapon. So, there is ato turns, there is ato's local. Ato ilocalize. Daghan man po yung mga vlogger na ito, dere. Daghan.
14: Daghan. Pero dili, wala man ko kayo. Gamay raman ang kanang sa political gear nga ga, kuhan. Diba? Di man kayo.
13: Mudaghan naman sila ka ng eleksyon na gear.
14: Eleksyon na.
13: Oo.
14: Pero wala man gipareha sa Cebu nga marag na agi political gear nga. Yahang YouTube, grupo. Yahang Facebook. Banat regyud sige o kabahin o eleksyon ba, politiko.
13: Oga.
14: Pero sa ato, na ay mga pareha ng Breaking News Negros Oriental. Usay, magamit tigit kayo sa politika. Pero gawas, ana, na iban mga ginagmay. Pero dili gyud nga katog yung hard-hitting gyud ba nga marag everyday or regular gyud ang schedule nga mag-vlog nga hit gyud ba sa mga politiko. Manang dili kayo siya ko, Andres Ato. Radyo regyud gihapon ang mga tao.
13: Radyo. So, anya mo, tumaw na po ni mga sukintig pamilang tons, kani nga mga black timer.
14: Oo.
13: Tumaw na po ni. Mga next year, ini mga sukintig paminaw. May gali siguro karo nga barangay eleksyon, manungan na ni sila. No. Eh, mag-eleksyon, mag-eleksyon barangay, di ba? Wala man yung mga gipuspon. Mga, nagyapon ni mga ginagmay, gapon. Ang ako diyan ninyo, mga sukintig paminaw, labi na kini nga mga black timer. Kung unsay nahimo or himuonon pa turns nining ilang gipang tabangan nining ilang gipang suportahan o kining ilang gilabanan ore istorya
14: wow. Developmental ra godon ta developmental
13: unya kung do na manggali isyo ang kanang kontra putubaga po ninyo
14: dili ra kay magsigi og kuan.
13: Naman kay, di naman ang
14: patutakot. Naday kayo isang anak ko, si Jika Pila, di ay. Sige, yun ang banat, rakit, sige.
13: Kini si Jay? Sige, gihapon.
14: Pero marag na siya, radyo, pero gina social media po niya.
13: Social media?
14: Sige,
13: ayun. Sige, okay na mo. Banat lagi basta tinuod. Kay, kanang imong gibanatan o tinuod, kasabot man po na, tinuod man po. Pero mo banat ka mga sukintig paminaw nga below the belt na yun. Ayaw. Remember ang mga higala, kamo ba? Nga doon ay mga among ang mga politisyan, doon ay mga among ang mga politiko, kamo, gigamit mo, gamikan kay magamit paman mo.
14: Ngayon si Kagawad Floro, mas kusog dyan ang radyo kaysa vlogger. Dari sa ato, sa probinsya, mas kuha nagyapon ang radyo.
13: Ah, grabe. Kung may vlogger, mabot dito sa kawitan. Radyo Hino K5, mga sukintig pamilaw. Abot sa kawitan, ploro na yun na. So, muna'y buti pasabot na ako, mga sukintig paminaw turns. Nga, humanin niyo, posilon mo, patyon mo, kanang inyong amo, may muhatag nagbulak gali.
14: Okay.
13: Way gali siguro kanang inyong amo, tungod kay daghan na mong nahibawan niya, mura po na'y mupapatay ninyo. Oh, ayaw kay, kalas kayo kinabuhi mga kaigsunan samtang padulong ang eleksyon. O niya, kamo po na ka mga supporter, irid lang o niya, sabtan ba ng irid, the returns?
14: Ha?
13: Irid, masabtan ba
14: na?
13: Monay terms, monay term nga binugoy dito sa botuan.
14: Saan na irid?
13: Irid lang ba? Kapila-pila, relax mo na.
14: Ah.
13: Irid lang, relax lang.
14: Irid na nila.
13: Irid lang kaya. Mau na dito mo na ikatunan ako. Irid ay nagapila-pila. Irid lang din.
14: Kahoy-kahoy lang.
13: Kahoy-kahoy lang. Relax-relax lang ba? Ang uman kay... Puramang yun.
14: Mau na bita na sa usahay yun. Noon, kung kinaiyadagay na sa mga Pilipino, no? Ang eleksyon, ilabi na sa mga supporters. Murag... Tibuok. Kung ba? Tibuok nilang kinabuhi. Usahay, kung maglagot sila ang supporter sa Pikas, maglagot sila. Bisag nagkauli na itong mga...
13: Politiko
14: nila, mga politiko nila nga nag-inkwentro sa una, nagkakauban na po.
13: Gakos-gakos
14: na. Sila, orang dili gapon mo.
13: Nagkanak.
14: Kauli. Mawa. Nagkagapon sila.
13: Biso-biso na.
14: Pero tigil kayo mo dumot ba?
13: Inanana. Tanawa ninyo ng mga bugado, mga sukinti paminaw. Tanawa. Bisag karon makita nimo sa prosecution o sa defense. Di pa magsugod, magkinumustahay.
14: Oo. Magkinumustahay, man gud na.
13: Nga, pagkahuman.
14: Bakbakanay mo, diya pagawas, ana, laman, or gaya trabaho rapat, ha?
13: Ingo naray na!
14: Manggit na.
13: Pinaka mo! Inyong silingan, inyong parinti, inyong dumtan, tungod kay tuwa dito ni Kapitan. O niya, inig kasakit ninyo diya. Inig dalon mo sa hospital, gumikan kay giyataki mo diya. Kinsa may mudala ninyo, si Kapitan. Kinsa may first responder. Okay lang silingan mo ni Floro.
14: Kasi kagawa okay. Floro, action agad man, ha?
13: Action agad man, eh. Si Floro mga sukintit pa binaw mo kung yun eh kanang mo
14: tabang yun na
13: tabang yun eh
14: sa gakiang-kiang na tabang yun na
13: correct o niya layo rang balay ni Kapitan ang inyong silingan ngayong giaway tungod kay disuporta mo nga to ni Kapitan mahal sana si Kapitan nga layo raman ay mong pagpadala mga sukintit pa binaw sa inyong emosyon ako to sa naga nakayo yung mga panahon. Irid lang diha.
14: Irid lang.
13: Irid lang.
14: Irid.
13: Diha lang ka, relax lang ka diha. Ako na'y bahala dere. Labi nagmigo ta. Inanara na.
14: Irid lang diha.
13: Irid lang diha. Marang si Kwan ba? Anak ni Ilmar,
14: si? Si Iril.
13: Iril. Iril lang diha. May ito si Iril. Pakuan-kuan nung tutunis. Katong paggamit-gamit itong motor. Para sa itong ni Kwan ba? Didi ba? Kamatay ka katong bata? Nga motor mo, ana-ana. Murag si Iril yun ba?
14: Oo, gani. Inya kaya yung motor na sudlan ng tubig.
13: Di na mudagan? I-practice na lang siya dito sa pambot
14: niyo. Nasa'y bike.
13: Ha?
14: Nasa'y bike.
13: Nga mayugi apon kayo siya?
14: Ayaw, dali na po na mag-uba. Sige, may palupad mo pa. Mo ano niya gham?
13: Niya, ang iyang klase.
14: Ang iyang klase. Itong harga apon.
13: Pasar siya, itong grade 1 siya.
14: Grade 1 pa man naroon, kinder mo.
13: Itong kinder, pasar siya.
14: Pasar. Lingkuran day.
13: Ha?
14: Ang lingkuran.
13: Alas 8:32, balik mi human in stand by.
18: Puro de los Pueblos.
19: K5 News FM.
20: Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
21: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
23: Kapalit sa mga
21: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mamasaga butika.
21: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Loida, 21 ang news nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
21: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Mapalit sa mga butika.
21: Mighty C.
26: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pagpa-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads basis sa kung kanus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sulod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, hinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Sa mga butika!
3: Wala may ganahan makikistorya ni mo
4: tungod sa imong bad breath?
3: Mag-Clinicas 4Biotic!
4: Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba!
3: Clinicas 4Biotic!
4: Ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba!
3: Nga hinungdan sa tooth decay!
4: O bad breath!
3: Clinicas 4Biotic!
5: Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, mag-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Kidia?
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sa ganga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
27: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
28: Sibulan Cockpit!
27: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
28: Sibulan Cockpit!
27: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
28: Kada Domingo,
27: aduna yung special nga fixtures nga 3 wins and 3 nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
28: Sibulan Cockpit!
27: Aduna pa dugang pang mga pa-premium. Unsa pa imong gidugayan?
28: Sibulan Cockpit!
27: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus 0975-347-5448. O kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
28: Sibulan Cockpit.
27: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
28: Sibulan Cockpit.
27: Lamok na bay.
28: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
27: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
0: D3Bio.
29: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio. DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: bibilis sa mga butiga.
1: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
2: Sige, pangko tayo mga K-5.
1: Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
3: Dili plano nga ilubong sa isuspek.
4: Nag-plano squad yun nga tatay sa lawan sa biktima.
5: Patuloy pa ang investigasyon.
1: Kuklasin at expose ang katiwalian.
6: When it goes down ang lugar kaya mga residente.
1: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K-5 Ryan Muden at ito ang K-5 NIR Negros Investigative Report.
7: Ito ang K-5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
8: Puro de los Pueblos.
9: Alas 8:40 na mga suking tigpaminaw. Balik niya po sa itong pagkapanagumanuban. Kinigyan po si K-5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, Nitex 500, Nitex Copimex, o ganit, Tribayo, Kamusaw.
10: K-5, Attorney Ronel, kanunay na ka-Nitex 500, Nitex Copimex, D, Tribayo, Spore, Biodex, D, Palubos.
9: Ready naman yung tingok. Ay, layo, manigas microphone.
11: Ay, layo.
9: Ata na, okay.
11: Juan, yung mag-iun na gaya.
9: Eh, kanang mga anak ka, oh, hinay.
11: Kaya
9: di ba yan para sa ini ka-sensitive? Mas sensitive ba yan kayo na?
11: So, bati din niya ako microphone.
9: Di, pwede yung nga bati. Ayo, kay, oy, kuhan lang ka ng hatubang langgod, oh. Dari sa taas sa mga balita, Tons! Ikaw sa check? Kaya standby na si James Boy!
12: LGU Valencia, padayon nga ginaprotektahan ang kinaiyahan. Kumpli ang detalye.
9: Unya, padayon ang ginaprotektahan ang kinaiyahan, unya. Anong sige mo na sila dihag padako sa ilang swimming pool?
12: Asa? Ano?
9: Falls. Ah, waday na. No? Natural ano, na, no?
12: Natural man na.
9: Katong falls, katong dito, katong may pasodla? So...
12: Kompleto detalye! K-5, James Baduquillo, K-5 mo.
7: K-5 News FM Live Report.
13: Subay sa selebrasyon sa ika-52 ng Nutrition Month karong bulan sa Hulyo 2026 na may timang Nutrition at Kalikasan, ating pangalagaan na ang lungsod sa Valencia malapusong nagpahigayon o kalihukan sa pagpananom o kahoy sa barangay Apulong nga diin nga nagpasiugda silang pasaling sa pagkonserba sa kalikupan o kayuhan sa komunidad. Ang kalihukan naglakip sa pagpananom og mga similya gikan sa namiligrong mga klase sa kahoy sa Pilipinas nga gipasiugdahan sa Energy Development Corporation kon EDC. Kining inisyatibo nagtubong sa pagtabang sa pagpahiuli og pagpanalipod sa lumad nga biodiversity sa nasod samtang nagpasiugda sa pagpadayon sa kalikupan. Among kalihukan gipanguluhan usab ni Mayor Edgar Tavares uban ang mga sako sa sangguniang bayan, mga opisyal sa barangay, ug ingon man na mga barangay nutrition scholars ug mga barangay population development officer ra. Sumala pa ni Mayor Edgar Tavares na subay niini mapakita usab sa lokal nga gobyerno sa Valencia nga sila padayon nga magbuhat ug mga maayong butang sa pagpanalipod sa kalikasan sa tibuok kalungsod. Balita gikan sa News Center, kini si K-5 James Aditre Bayo Banduquillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K-5 News, AFAM.
8: Puro de los Pueblos.
9: Salamat na James sa Imohag Report. Alas 8:43 na mga suking tigpagina. Karon turns, resume na po sila.
12: Resume na po ang...
9: Impeachment.
12: Unia...
9: Ika, day 7.
12: Seven. Unya si kuan na ron, matibag.
9: Si pero matibag.
12: Karon desisyonan ang kuan ha? Katong motion?
9: Motion.
12: Nga isabi na ba ang BIR, ang...
9: Katong BPI?
12: Oo.
9: Katong mga bank records? Katong mga bank records?
12: Oo, katong sa BIR.
9: Kinsay mo himog ruling ana si kuan?
12: Sila, mga senador.
9: Ang magbutaray, gihapon sila?
12: Nag-cocus pa sila.
9: So, pwede dahil na nga. Pwede dahil na sa samtaga padayon pa ang kuan sa pag-trial, pwede dahil mahimok sila magbutaranay po dahil dayon ang mga judges?
12: Magbutaranay, kabahin na ng mga kuan, motions. Butaranay.
9: Tungkol na itong oral arguments.
12: Oh, katong oral arguments ba?
9: Ni Puwa, o si?
12: Ni kuan?
9: Attorney Puwa.
12: Attorney Puwa o ni Attorney Jokno.
9: Hmm.
12: Kana bala na ron.
9: Unsa may kuan na? Unsa man majority ra na?
12: Majority ra.
9: Di na to kwentahon to nga wala diha.
12: Dili na, wala.
9: Kung
12: na,
9: pila ka box sila, for mix, for example 20 sila, majority 11. Inana ra.
12: Simple majority.
9: Onya. Og ilang mingon sila ko.
12: Mingon sila ko sa pina gina.
9: Why mahimo ng bangko?
12: Ha? Wala ko na dai sa pina kay ikontem pampod ka. Pero
9: ano, pero mo, mingon magpodog.
12: Kaso,
9: mingon ng bangko nga dili me. Palagi kong tip niya, ang importante, asay tumano na mo, kamo or kininas balaod na to, bank secrecy law.
12: Kaya na, huwag mo tinog ang banko, pero normally, hadlock pa na sila prisohon, hatago na nila.
9: Manager, ama po prisohon, ana. O niya, huwag, ilay pagawas. Pailan sila kaso po nga to Supreme Court. Ano naman kaya bagyamag lagi mga sulking tigpaminaw. Okay. For impeachment purposes. Pero tan anak ko sa impeachment terms, wa may lami. Ako ba nga?
12: Dili lagi sila kakuha sa decisize nga gikinahanglan nga buto nga ikonvicto.
9: Pero dapat ang mga suking tigpaminaw terms ba? Ang impeachment mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw kay ma-jurisprudence naman na, or sa itawag niya na, ma-history or sa itawag niya na, ang mga estudyante sa College of Law, maglibog na, asa'y sakto. Asa sila mo tuo. Sayunan mo mga suking tigpaminaw. O na, ha? Katong niingon si Attorney Libaton.
12: Ligutan?
9: O, Ligutan. O. Sa ako ni bawaan na mga suking tigpaminaw ton, na ikaw kung naasay mo ang burden of proof, mangita yun kag original na mga suking tigpaminaw, una niyo i-present kitos korte!
12: Mano, ikitawag og best evidence rule.
9: Oo! Oh. Unya ningon naman siya nga ang Xerox, pwede na kuno na mga kaigsunan na kwan! Kung sa to'y original!
12: Appeal siya sa exemptions. Appeal na siya sa exemptions ng Xerox, basta ang kuan, ang original
9: Xerox is Xerox!
12: Una, walay question.
9: Ah! No?
12: Ikaduwa, naa sa posisyon sa ka-opposing parties niya, dili yatag, inana ba? Nanay, sa mga exemptions na siya.
9: Lagi. Pero ang iyang term nga gigamit, Manggod, nga...
12: Gilang ko, bro, Manggod niya nga...
9: Original.
12: Mas original na Xerox.
9: Gili. Xerox is Xerox. Original is original. Di ba? Di ba mo ba yan na? Asa mang... Ultimo kita gali, be. Asa man yung original nga birth certificate, be. Kini. Ay, hindi na pwede Xerox na.
12: Ang iyang ang exemption game mo man iyang general rule.
9: Ah, mo na diya. Yabag number one. Iligtubag ka na dito karon og dunay pangutanan niya na dito sa bar. Sa may ilang itubag ana. Tons, ikaw tons.
12: Ugun sa gyud ka. Ha? Ugun sa gyud na sa balaod. Mo sa labot tong ligutan. Ang tuong ka.
9: Unya siya professor?
12: Amang kay buha man toy buot.
9: Ikaduha.
12: Sobrahan ra man to sa makeup.
9: Ikaduha, mga suking tigpaminaw. Oh. Nganong imbis kayo mag... Okay na itong kang kuhan yun sa unay, katong kang irap, kay mabright na ito. Lami, mag-good case, lami hindi mo dalagod isi presiding officer. O niya karon, ang presiding officer, ang iyang tapad, presiding officer, ang Senate President. Katong nindot, kay ito, kay mo pagawas og rolling ang mga kaisunan based yun sa mga jurisprudence. Inana. Sunod! Pagsugod palang daan ang mga suking tigpaminaw. Pagsugod palang! Ang nag-preside, mga higala, di na Senate President, si Escudero na.
12: Nga, i-question man po na. Ngano nagbutaranay ra sila o kuan? Si, o presiding officer nga dapat Senate President man mo yung...
9: Anya, kaya huwag pa mo po ito mag-Supreme Court. Muna nga mabugo na kita! Imbis kay magtanaw ta mga suking tigpaminaw kay mga bugado, di po yung Escudero nga nag-preside, mga higala nga, munotulos po kay tingog, dili convincing! Imong tang tingog, Ches, kining paras ako. Katong paras kang Estelito Mendoza. Katong paras kang Kwan, Davide. Natagning ba di kay?
0: Ano, I mean, kamo rin kang siya.
12: Motion is...
0: Motion is... Yeah, you may proceed. Sustain, overruled, oh.
12: Morgo yan, ano?
9: Morgo na.
12: Morgo wala gay Kwan ba? Wala emphasis
9: na. Wala. Manang nga... Kanang ug mo na himuon ninyong kuan kanang speaker? Tulog mga tao ay. Di magali ka balo mo katawa? May patukang tabi di sana nga. Yeah. How come the presiding officer now is in the dilemma? Ito mo yung dilemma yung nanay ba? Masa ganito? Ganong ninanay siya? How can I make a ruling if ninduto paminahon? Ay! Tungod at ito mga suking tigpaminaw, botong pa-enroll dahil nito. Sa ko, apil po ko. Pa-enroll dahil ko sa...
12: Nagit yun ka?
9: Oo, pa-enroll ko. College of Law. University of Southern Philippines.
12: Sa tuwi.
9: Kaan ka dahil ko dito, pa. Enroll dahil ko. 2 weeks! Bayad ko. Pagkahuman, 2 weeks na kukutob. Kaya nga naman, nag-program naman ko o gakuan. Sa tuwi program na ko dito sa Action Radio. Pormero ko naman to, program ko buntag.
12: Mm.
9: Ako'y nag-program sa buntag.
12: Sa action day ka to?
9: Action ka to. Huma naman ko sa H, awa pa ko sa DYHP to. Program ko buntag, program ko frontline.
12: Frontline.
9: Frontline! Ni Bernie Camusa! basa din ko to. Awa pa man kanang kuan pa kanang. Minus pa yun ba?
12: Minus pa yun.
9: Minus pa yun ko pa. Pero kabalo na ko mga komentaryo.
12: Mm.
9: Pag-ingon ako, pagbasa na ko sa affidavit and scream. Oh! Ingon din ko, og siya nag-scream-a-scream-a. Takes din si Alan Piloton, pre. Scream, pre. Look na, pre. Di na-scream-a-scream-a, pre. Di man na-ingon na katong... Itong anana, itong baton. Baka lang yan. Ano, interpret mo ko ato, Tons? Karon, maka-interpret. Hindi ko bisag ko, mga laon. Maka-kona-kona. Sa una kay interpret ba? O sa katong kang irap, baysa na nga ko ano. Tanawa lagi. Oh, oh. Sakto yun. Anana po yung motix. Dili na mo ibot sa pasabot burn. Iko ka kamo santi ba? Kamo Rex, kamo may nag-eskwela, nagsugod-sugod na, kamo po na tayo, inyo na po. Ganahan naman sila ako yung explain. Kay, mo inyay, inig-explain ako, ilan na po kong katawan? Sa mga sugod na po si Carlo? Anak na po si Carlo nga.
12: Ramil Baina, morning. Attorney, good morning, attorney. It's me, Ramil Baina from Nagbalaye, Santa Catalina.
9: Anak na po to akong mentor, Sir Carlo. Kada dong, eskwela gi ka dong. Mm.
12: Action Radio ba rin, Sir Carlo, ito?
9: Siya'y manager na mo.
12: Ah.
9: Ako'y ang anchor man, pagbuntag. Mm. Di ko kalimot ato, mga sokintik paminaw. Kanto, Togs, kanang Simana Santa. Ingon siya nga, magka-verage mo, Hoybi Santo, Bernie Santo, angtod na Sabado di Gloria, ako ka na pagkabanhaw.
12: Oh.
9: Yes, sir. Ka-verage. Mm. Pastor. Sabi si Alan, pre. Kita ikaw gibilin pre kung ako dito mo kabilin sila
12: niyo yung sara niyo
9: music do na magbilyag
12: niya
9: kadungog man siya sa kamigin
12: anak kadungog siya
9: kay kusog ng Action Radio koy bis way kabilin Bernice
12: Domingo akani uli sa kamigin si Sir Carlo
9: ako yung tila ako yung butaka sa manager o niya iya ko ginstrakan nga kabilin music rin ko wala po siya nawag balik niya. Bernie, pasod lang, Bernie. Iyawan ako. Yeah. Kini, patay kita inilan. Nano ka nagkuan? Di ba, unsay akong instruction? Di ba, magkuan na na, kabaris ha? Boss, nagkuan kay, namalandong man mi, boss. Muna nag-Christian song mi. Sa ato pa, wag ka ni tuon ako. Tuon man, boss, unya. Kanang, base sa akong survey, daghan may maminaw sa Christian music. Asa man imong survey? Be. Lan, asa survey lan? Spinzo eh.
12: Sa Spinzo ma?
9: Oo. Ako ra, si Alan wala.
12: Ikaw ra?
9: Hmm.
12: Kailan ka adlaw man?
9: 5 days?
12: Hmm.
9: Why still do? Ikaw dong ba? Ikaw, hindi ka pong kakaun. Oo. Hindi na mga kuhani mo, gani mga kuhani mo opportunity, hindi kang kakaun. Kuhan kag ulo po. Kung nagsurvey mo, pangyuan mo kag survey rin mo.
12: Wala po ka nag-andam na ang gamagama kag survey.
9: Hindi man po ko. Wa, manggi ko survey ka nag-gilyan naman eh.
12: Timok, adlaw?
9: Ah?
12: Sige na mong gabilihan ng Hoybis Bernes?
9: Hmm, pa, music ra ko. Wa, po siya nga, wag! Kaya dito mag-monitor. Sila sa... marang ko na po ba? Daang protesta ba? Sila sa Resoroy, kita mag-ipang-bilin na rin. Dapat bakasyon ta? Pero, antod ka rin, Sir Carlo, mag-istorya kayo. Ang sige, bilin ni Sir Carlo nako, maragod na. Dong, antod sa atong kamatayon, ay gid pagpangurap.
12: Mm.
9: Ayaw gid. Kay ko nagkadindin ako nga manager, manager lang yapon ko, ana. Pero ay gid anang mga kwan kay mura na legacy ang atoy kabilin ngadto sa atong mga kabataan. Which is correct.
14: Foro Delos Pobos.
9: Ona bahalaga mangutang ayaw lang mga kaigsoonan ang dili maayo gyud.

0: airtime sa ubang istasyon, gasigi na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pankreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pankreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang iproduce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigiyon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pankreas. Nya, mulat pa ka og mabankrap ang imong pankreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre mag-DTX 500 og MyTC. Kung mabankrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir GP, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw og malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas, especially kung parisa nimo og MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress, ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
1: DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makakulog inom ka gabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC. Epektibo, jud kaayo.
1: MyTC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ngayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maudyod na ay superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaw rin nga maoy mo guardya sa imuhang maselula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og guardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
4: Mao nay D3 bayo, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaw rin. Nganuman nga patutuyon ni mo mga anak? Aro

0: mahimsog ug muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
1: Wala.
0: May monolaurin ba ang imong plain D3?
1: Wala.
0: D3 bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bio ka.
2: D3 bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
1: Wala.
0: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako ikaw nga gustong makatipid kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 bio ka na lang.
4: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione, aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 bio gapahait sa imong panguna-una tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones sa GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
0: Kinahangla na adyo kay D3 bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bio. Mag-D3 bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
0: question.
4: Efficient.
0: Ang imong D3, nabay ketones?
1: Wala.
0: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
2: D3 bio!
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 bio! Ang D3 gamay Visio!
1: Ang Visio
2: gamay D3!
1: Kapalit sa mga butika!
2: D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag copper kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon, Dok, nga dili to ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
4: Oh,
0: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Na jud panahon sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung iwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
0: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir GP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan do.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
0: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
4: Oh.
0: Sila ang gapatay sa mga kapin ng mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot stripe, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
4: Dili.
0: So balik ta, pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo?
4: Pagsulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siya medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
0: Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3.
4: Awala jud.
0: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
0: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, napadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naanisa sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
0: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
0: Muna nga importante, nga mo inom yung gaog D3Bio, Sir JP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3Bio.
0: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
0: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kaayo unya. Naaba na sa imong plan D3?
4: Wala.
0: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw og abusuhot.
2: Kasayura sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Taas pang imo blood sugar.
3: At tunak may diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500!
2: At tunakin ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ang polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommend. Sa mga eksperto. DTX 500.
4: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali na kayo kumag kasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpagtik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shot.

Okay, sound check. Ah, akong check daan kay salimuan ngayon ko ang microphone. Alright guys, good morning. Ayan, mayang bungkag mga K5. Thank you listeners for tuning in to the morning drive. As you're listening to K5 News FM 94.5, shatan. Oras sa K5 News FM Philippines, 48 minutos na nakalabay sa taklang alas 9 sa kabungkagon. Adlaw nga Lunes, ika-20 ka adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Kadali ras adlaw ay kailan na lang ka 2 weeks na lang. Gulang tagsamot ani nemal. dali ra mo human ning bulan ba. Eh mga K5 no, kumusta? Ang ato ang mga suki hindi pa minaw din na, no? Nakapamahaw na ba? Ha? Sa mga wala pa nakapamahaw, di pamahaw sa din ha. Kay Lunis ka Iron, balo kung busy ka ayo ka diha sa imo hanga. Giasi kaso, no? Pamahaw sa, o wala sa mga wala pa nakapang-ape diha, no? Pag din pa nag-DTX, coffee mix with the chia seeds. No, parisin na imong bahaw din ha, o DTX coffee mix. Para sadya. O, manggawas ang mga basurang imong gipang-ub-ub every day. Sige na, pangapin na din ha. Well, pag-break sa diya, mga kuha na ito din, mga suki, hindi pa minaw din na. No, busy na kayo sila mga paperwork. Gabaga na ilang paperwork sa diya. Break lang sa there na timpla sa DTX Coffee. It's para ma-relax ang ito mga hubuan nyo. Sa mga wala pa nakapamaho, bungkaga na yung bahaw diya para di na mapanos. Ayan ba yung bungkag na sa atang mga suki hindi paminaw sa atang mga suki na to na suki na to din ha sa atang mga products sa bind size ka barangay kumusta no pangapisa din ha labi na sa atang mga officials din ang super busy na po kayo kasi nga so ilang pang asikaso karong adlaw ha. Busy o gas station ba? Itong mga kagawad, konsihal, ito ang Vice Mayor Joy Arbolado and Mayor Alberto Ador. Good morning! Sa mga ka-K5 nato dito sa public market, kumusta? Ato mga tindera at tindero din ha, diya sa isdaan, karnihan, gulayan, sa prutasan. Nakapamahaw na ba? O pag DTX coffee mix lang sa din na, well, gawalat sa imo nga mga customer. Relax lang ha. Ato mga drivers po din ha, sa mga terminals. Good morning. Diya sa Easy Ride Terminals. Bus terminal, jeepney terminal, pedicab terminal, habal-habal terminals, no? Ito mga drivers, well, gahulat sa inyo mga pasahero pag DTX coffee mix sa para relax lang ang pag-drive dito sa buton. May naiuban nga customer, no? May naiuban nga mga pasahero makasapot. Kulang-kulang ang pamasahe. Okay ra manubra, no? Paling mahal ang gasolina. Kinsa di sa puton. Mito na, no, labi na sa atong mga drivers sa habal-habal, no? Amping-amping lang ganunay sa atong mga drivers din, ha? Sa mga maneho karon while pagpaminaw sa ato ang paboritong istasyon. Of course, there is a 94.5 K5 News FM sa ato. Amping-amping lang ganun ay mga koya.
And good morning from Philippines to Nevada. My husband who's listening right now through the streaming. Good morning, baby. I love you and I miss you. Take good care always. Welcome sa ating programa. Morning Drive. This program sponsored by our Power Trio ng atong DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. Padayon tadi doon sunahan, atong nung play kanina, song from Rihanna and Sam Conception, Even If, and Kiss It Better. Here's another track, a song from Eminem featuring Rihanna. And once again, followed by a song from Sam Conception. Again. And Scoustically by Anna featuring Zyko. And once again, it is K5, Dallas of K5 News FM 94.5. Shatan, good morning and welcome.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalit sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
2: DTX 500.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, pirmi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Tungod kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C,
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Clinica Spore Biotics.
2: You maintain the pH level sa feminine area.
5: Clinica Spore Biotics.
2: Ginapatay ang

0: Men, pero ibagin ang extent sa uan gid na mun sang mga amigo ko. Swa bilang kag mag-ans lawas. Dito nga bala mga mega best gid ang extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
2: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

That was Coco Jones. Here we go. Guy Sebastian, Antidote. And once again, you're tuning into the Morning Drive. Morning Drive. FK5 News FM 94.5. Shut up. Check our time, it is now 10:19 in the morning, and this time check is brought to you by D3 Bio. Ayan, para sa mga athletes din ha, no? Kusa nang mga sporty children or mga lalaki din na hilig kayo mag pasingot, no? Like basketball, football, sa pa mga sa mo ang mga uso karon ang pickleball. Para dili man imaw atong tiil, hoy. Sugda ka modula diya bo kag tiil. Paminaw. Ang Klinika D3 Bio laban sa athlete's food. Tag-ulan or tag-init. Kinahanglan ato ang tiil. Walay baho. Ayan, ang Klinika. Tungod sa ako ana siya, guys. Kung ikaw si Linton kaayo. Muna siyang... ikaw po, babaya po ka. Kulang kag proper hygiene. Muna siyang manimaho atong TL. So paminaw din ang Klinika D3 Bio. Kung kung ginamit ng pasalita o ginagamit na ng pasalita ay maaaring maprotektahan gamula sa athlete's food or Sinea Pedis o karaniwang tinatawag na alipo nga. O kung sa Bisaya pa, kagid. Una, para malikaya na yung kagid, di ha? Ang athlete's foot ay isang fungal o isang uri ng ringworm na impeksyon na karaniwang nagsisimula sa pagitan ng mga daliri ng paa. Ito ay karaniwang nangyayari sa mga tao na ang mga paa o pawis o pawis na pawis habang nakakulong sa loob ng masikip na sapatos. Kung mayroon kang diabetes o mahinang immune system at pinaghihinalaan mong mayroon kang athlete's foot, matutulungan ka talaga ng extra virgin coconut oil mula sa Klinika D3 Bio. Hindi lamang tinutulungan ng Klinika D3 Bio ang iyong katawan na nalabanan ng diabetes, pinoprotektahan at pinapagaling ka rin nito mula sa mga sugat na dulot ng ganitong uri ng fungal infection. Mayroong mga maraming mga predisposing kadahilanan na nagiging sanhi ng alipunga tulad ng hyperhidrosis, sobrang pagpapawis o pagtawid sa baha na mga lansangan at mga karamdaman ng immune system ay nakakatulong din sa sakit. Kabilang sa iba pang sanhi ng athlete's foot, ang contact allergy, erythrasma, bacterial infection, pomphalix intertrigo o paminsan-minsan ay psoriasis, ang medium chain of fatty acid na matatagpuan sa extra virgin coconut oil content ng Klinika D3 Bio ay gumagana bilang natural fungicides na nagiging sanhi ng fungal membranes ng athlete foot na nagdudulot ng pagkasira at pag-alis ng fungi. Ang lauric acid at caprylic acid ay dalawang uri ng medium chain triglyceride na matatagpuan sa Klinika D3 Bio na parehong epektibo sa pag-alis ng fungi na nagdudulot ng mga athlete's foot. Ang mga MCT na ito mula sa Klinika D3 Bio
ay nakakagambala sa paglaki ng mga fungal cell na talagang pinapatay ang mga ito. Ngunit ito ay ang caprylic acid ay madalas na ginagamit bilang isang alternatibo sa conventional na paggamot na antifungal para sa mga impeksyon sa paa at sa paa ng atleta Buni at Libadora. Bukod sa pagpatay sa fungi na nagdudulot ng athlete's food, tinutulungan din ng Clinica D3Bio ang katawan na ayusin ang mga sugat na dulot ng impeksyon. Ang extra virgin coconut oil na makikita sa bawat kapsula ng Clinica D3Bio ay napagmasdan na mas mabilis na gumagaling ng mga sugat kung gagamitin ito ng topically. Ito ay ipinahiwatig ng isang nabawasan na oras ng kompletong epithelialization at mas mataas na antas ng various skin components. Ang pepsin soluble collagen ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa mga sugat na ginagamot ng extra virgin coconut oil na nagpapahiwatig ng mas mataas na collagen cross-linking. And guys, now para mawala or malikayan ang alipunga or fungi or unsamang klase ng mga bakterya na sa imuhang lawas din ha, dili lang dia para sa tiil or sa tanang kalawasan nimo. Oo, para mawala or malikayan ang mga kaged. Oo. Mag D3Bio na. Clinica D3Bio. No? Especially sa mga sporty din ha. Kusog kayong mudula, pasingot. Oo. Sa mga kusog mudula, pickle boldy ha. Oo. Pag D3Bio na. Every day para limalikayan ang mga bakterya na mabuo diya sa imuhang atiil tungod kay ikaw, silington kaayo para dili na manimaho na diya magka-fungi di po ka magkakagid. Clinica D3Bio available na diya sa Amara Herbal Products Center likod sa 4J Cell Shop and Accessories. Barato rin na diya. Bisitahan lang diya si Bless. Alright guys, at 10:27 in the morning, let's move on to our K5 request mo. Ito, tunuhan ko. Gunner. So, there you go guys. Hopefully you like this song. Ayan.

Yes, that was Wisin Yang. Wisin. Wisin Lang? Wisin or Wisin? Young Miko. Señorita. Señorita. Señorito. All right, guys, once again, you're still tuning into the Morning Drive, K5 News FM 94.5. Shut down. Check our time. It is now 10:45 in the morning. This time check is brought to you by Hamada Herbal Product Center. Yan ang tumakita ng ito, paboritong food supplement. Ang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 by Sparbiotics. Uguban pang food supplement, nagipanagi ni Dr. Ramil Uy. Hamada Herbal Product Center. Bisita rin sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Ashaton, likod lang sa 4J Cell Shop and Accessories. Nalang si Bless Dia, gawalat ninyo mapalit sa Hamada Herbal Product Center. No? Mm-mm. Nalang dyan din ha. Hamada Herbal Product Center, your one-stop herbal shop in town. Maulurot na po itong oras. Ang sunod ang 11 Mbps together with K5 Rex Candos. 11 to 12. No, 11 to 1. Loading. And later this afternoon, 3 o'clock afternoon show with DJ McCoy. Tatangin na sila. Daghan guys, salamat sa pag-uban-uban ka ng Karong Bundaga sa pagsuporta sa K5 News FM Philippines. Ay guys, no? Naday ko announcement na kung kinsa tong nawalaan og kwarta din lang ko mo mention kung pila ang turn over diri basong sa estudyante ni no kinsa may nawad-an og kwarta ari alang diri sa radio station diri sa K5 News FM diri sa Charger Petron, Jereza Town Square Building, no? Oh, ang nag-turnover ato si Deline Sabroso, no? Thank you so much, Deline Sabroso. Namin taginanatanan, no? Natin makita nga butang or sa pay, like, pitaka, parihani kwarta, o sa pay, lain diyang mawala, like, bugs. Oo, no? But namin taging nanatanan na ibalik or turn over diri sa radyo or dito sa police station or ato sa barangay captain, no? Ato sa barangay hall. Ipang turn over kung unsa may makita nato, no? Thank you so much, Deline Sabroso. Ay, palakpakin niyo sa Deline, no? Deline Sabroso. Salamat sa imong pagkamaayong pamatasan. Bitaw, no? Narapoy kasing-kasing si Miss Deline Sabroso. Kay worry about ba siya? Kay Braga, ingon siya nga Braga, estudyante ang nawalaan sa kwarta basong kinahanglan sa so, umating ang turn over the ring. Ang kwarta. So, dili lang ko mag-mention ang pila. Pag-abot ni mo din, hi, pangutan unti kong pila ang kwarta ni mong nawala. So, kung matugma o matag-anan or same sa kwarta nga naana ko din, hi, imuha nga isulti. So, meaning, imuha ni siya. Ha? Oo. Kinsay nawadaan din ang kwarta. Diha nakit-an diri sa may akasya, no? Ang paingon sa datag ang kalsada diri sa unahan sa may kuan diri sa unahan sa may Petron Charger Petron diya sa may akasya di adapit oo diya nawala or napunitan ang maong kwarta. So daghan kay salamat once again at Deline Sabroso. Guys, wala tayo kong oras. Daghan kayo salamat sa pag-uban-uban ka na o karumbuntaga sa pag-suporta sa K5 News FM Philippines. Singhala na lang sa ito ang CEO Dr. Ramil Uy, our area and station manager, Mayor Piv Obanyanaligan. Once again, kini si K5, Danis of K5 News FM 94.5. Shatan. Bye-bye. God bless. And keep safe, ka K5.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Checklist ata.
3: Aha.
4: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
3: Uh-huh.
4: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra.
3: Oh,
4: bisag 7 days jud unta.
3: Oh, naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya muingon ka itong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
3: Nga naman, Dok.
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman,
3: course.
4: Unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
3: Oo.
4: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto sir GP.
3: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras, alas 11:04.
9: 11 Mbps.
10: 11 Mbps.
9: Paglansay ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu.
10: 11 Mbps.
9: Sa public service,
10: numero uno.
9: 11 Mbps.
11: 11 Mbps.
12: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kangos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag niyag-yag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dituris, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, kangos. Putin out sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kangos.
13: Disya, sa kahanginan,
14: sa kahanginan.
8: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, mga buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Manapod ang inyong tulumanon, akong tulumanon. Rex Santos Candos lang sa gapon inyong makauban, tamang taal, una impunto. Sa ngalan sa among station manager, Kipab Sir Benny Cabuzao. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pab Obanya Naligen. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5-Sir Eljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawang. K5 Engineer Traffic Control.

0: Buloon, Dalagi, Barili, Moalboal, Malabuyo, Aligria, Alcantara, Dumanhog, Bajan, Runda. Good morning, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Pagbuntag na karo sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, Bihar, ang sa masakinan na padulong sa may North and South Man area. Ang ilamin na karo sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan, good morning kaninyong kanan. Alcatraz on duty, DGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Special Operation Team, at ilabi makaro sa mga SWAT Team 1, 2, 3, 4, na nagmonitor sa Negros Oriental, PDEO, Philippine Army, PMP SAT, Philippine Army Detachment, PMP Detachment, good morning. PMP Sudan sa Damagiti, Patrol 516-0162, good morning. 01. Ang ilabi na karo sa may Tangi, Sinag, Sinamagiti, sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, sa may Dunya, Milagros, Parmas, good morning. Ang ilabi na karo sa may South Pole. Og sa tanan-tanan ng mga security guard on duty sa may Pantalan, Sinag, Sinamagiti, good morning. Ang ilabi na karo sa may Tampe, Sibulan, Larina, Sikihor, og Sikihor, Bato, Liloan. Good morning, kaninyong tanan, mga security guard on duty. Aga ilamin na kami sa mga security guard on duty sa mga pawn shop, bangko, Kapitolyo, City Hall. Ug sa tanan-tanan nga naka-hook up karon sa atong programang 11 Mbps matag alas 11 ngadto sa launa ang K5 News FM sa may Bayawan City. Good morning, taga Bayawan. Ilamin na kami sa naka-tune in o nakatutok sa atong live Facebook sa K5 News FM Digital Dumagite o sa K-Rex X-Team. Please like and share. Oga ilabi na karon sa may Changi, sa may Bayawan, good morning kaninyong tanan. Og sa K5 News FM sa may Shaton, kamusta man karon taga Shaton, ilabi na karon sa may Changi. Good morning karon sa may K5 News FM sa may Sambuanggita, kamusta man karon taga Sambuanggita da sa may Changi. Sa mga karinderiya diha nga namina natog sa mga gagmay mga pwesto, sa nakatsutin karon sa atong Sambuanggita, K5 News FM, K5 News FM sa may Bako, K5 News FM sa may Maisit, K5 News FM sa may Sikihor 105.7. Good morning kay karon ni manager Dina Dayot ug ilabi na ni manager Randy Cornell. Kumusta ug maghapon kaninyong tanan, ilabi na karon sa may Changi, sa may Sikihor sa may Isdaan, Lamasan, Bularan, mga karinderiya diha na maligya ug mga manok, lechong manok, ilabi na karon sa may OMD Meatshop, good morning sa mga Ulhan family ug sa Lord General Merchandise ug sa may Dastro Madam Joy, good morning. Why liso ay sa dayal sa inyong radyo para makabalo kamo kung usang mga panghitabo sulod sa 24 oras.
1: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Kalis down, why gikalisangan Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Kalis down, why gikalisangan Rex Candos.
0: Okay mga siligan, suking na panahintakaroon sa toga programang 11 Mbps.

Okay mga siligan, so kinkit pa minaw, panahinta karun sa toga programang Ilibin and Bipes. Kumusta? Kumusta ba ang inyong Sabado o Domingo? Kung ako ang inyong pangumustahan, okay na. Good morning, day ka ni Kapitan Jason na Saikon. Murag na may pakandos dire kang Kapitan Jason Saikon. Pero sa tinuod lang, sir or ma'am, kaning misunod sa ato ang messenger, niingon ka nga wala ko gahisgot kabahin ni Kapitan Jason Saikon diya sa may dubdub. Ma'am or sir, naman.

0: Ang pagkababae po ni imong pangalan. Kaning ako ang account na baluwarte, sir or ma'am, kay mura mang may pagkababae, babae ba ka or lalaki. Kaning akong account na baluwarte, ma-open lang ni siya, o like for example, manawag akong kaubanan, Sir Rex, i-open ang imong baluwarte. Kay mama na ang baluwarte, personal ko mana. Baluwarte Rex Santos, i-open si Rex kay naging message o kanina key Rex extinct. Pero sige lang, akseptando ko nga medyo dili kayo ta-aktibo sa akong account, kaya lang yun, sa kaya kung anong wakman tayo ka-chat dito. Pero panikabutan ako nga tanan mga mensahe ninyo, akong paluran ang key Rex extinct o ang baluwarte mga kanunay po na ako ma-open panalagsa. Wala lang nako ma-open kana mga report ninyo kabahin kang Jason Saikon ang barangay kapitan da sa Maydubdob sa rason wala dayon ko ka-open kasi siyempre patag Biyernes or Biyernes sa gabi pag inigkahuman sa akong programa wala na na close na na ma-open na po na Monday in ani karon di ba? Pero kung importante yun ang akong cellphone number pwede po ninyo ma-text. At akong cellphone number 0999-537-2151. Ang imong rason dito, sir, nga dapat susihon na ko ang Dubdub, Barangay Dubdub, sakop sa Balinsa, para ma-klaro or unsay gihimo ni Kapitan Jason isip Barangay Kapitan sa Barangay Dubdub. Number one, sir. Unsa may rason susihon na ko ang Barangay Dubdub nga unsa po'y katungod po na ko nga mososi sa Barangay Dubdub dili man po kukuha.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ikaduha. Wala ko'y katukod, wala ko'y katungod nga magsusi sa individual na maragbarangay opisyal. Ang ako adre og naay sumbong ikiter. Dili kay isa-isa ho na ko ng tibuok Negros, matagbarangay ko unsay gihimo sa kapitan, unsay gihimo ni konsihan, o unsay ilang gihimo sa ilang barangay. Di naman na trabaho na ko. Di ba? Dili na trabaho na ko pagsusi sa usa ka barangay kapitan. Kung unsay nahimo sa Osaka kabarangay kapitan sa rason lang kay sige ko o great ni Kapitan Jason ang natural kung ikaw mo teach dire or may mo teach na i-great ang among kapitan i-great yun na ko kay may nalaman po maka dili ma lumoral ang the teach na to nga si Rex i-great among kapitan para dili po siya ma lumoral ma high moral po siya. O sa may bot pa sa bot nimo? Adtoon ako ng Dubdub kay para pagsusi lang kang Kapitan Jason ug unsay gihimo ni Kapitan Jason? Sa usa nga rason? Basig gusto lang nimo dauto si Kapitan Jason basig na kay plano nga modalagan pagkabarangay kapitan.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuoran sa kanginan.
0: Asa mas maayo, sir, ari na lang kadres sa akong programa. Palingkuron, tikaw, di, magkuha ko kaning mikropono. Tulo ni ka mikropono, nareservado ha. Kay paub-ub na ko ni usan yung mikropono. Kay para mapatubag na to si Kapitan Jason sa Barangay Dubdub, ugusay concern ni mo sa Barangay Dubdub.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Taristang Huawei Gikalisangan
2: Rex Candos.
0: Kaya mo magigil ka or basig babae ka basig buntis ba ka or nangala ka kang Kapitan Jason di klaruhon daw na to babae ka or lalaki kung lalaki ka basig nangala ka natikangan ka sa imong asawa di ba or babae ka na kada bang nang gusto gid ka nga siguro ang imong anak gusto mo liwat kang Kapitan Jason Pero ayaw ka problema, sir. Lamang ko'y number ni Kapitan Jason. Kapitan Jason, tagai ko kung usay nahimo ni mo sa imong barangay. Para walay duda ang tao kung usay gihimo ni mo sa imong barangay. Kay basig ang inuna-una sa mga tao karon, ikaw, gatampuko ra ka diha, gapasinaw ka sa imong lubot.
1: Kini ka sayang, ang reklamo mo may panabla ka. Isubog mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
2: Pusya, sa kahanginan, sa kahanginan.
0: Palayod ko, Kapitan Jason, kung naminaw ka karon, o kinsay nakadungog ka rin sa barangay Dobdob, ay na si Kapitan Cap, sukad sa paglingkod ni mong isip barangay Kapitan sa may Dobdob, i-chat sa ako, i-text, o sinahimok ni mo sa may barangay Dobdob. Hindi. Or magkauli na ba ning taga Negros ng mga barangay Kapitan, kag ipatawag manis Manila ang tanan mga barangay Kapitan. I-forward sa ako, Kapitan, o sinahimok ni mo sa may barangay Dobdob. Pero basig mudagan ka, sir, sa may barangay Dobdob, gusto lang ni mo daoto si Kapitan Jason, tapos gamito ni mo ang akong programa, kibir ni mo. Sulay at bangkang Kapitan Jason. Ikaw akong bukbukon sa ere. Manugo ka sa ako, mura kong trabahante po ni mo ay tunto. Goddammit ka! Ha, sir? Ayaw panamastamasi ang akong programa. Palangga na ko akong programa, diri na ko, gipa-eskwil ako mga anak, kaon ako, sweldo sa ko mga staff, pagkaon sa ko mga hayop. Ayaw gamita ang akong programa. Pero kung gamito ni mo akong programa, pagdaot ng Kapitan Jason, sir, mas ganahan pa ko ikaw kung imudmod aming akong programa. Isok-sok tikaw sa ere. Sulay! Pagpa-identify sa ako adagan pagkabarangay Kapitan sa may barangay Dobdob. Imukmok tikaw, tibuok kalibutan. Tila ni mo. Ugma kay personal kasuko ng Kapitan Jason. Personal na, isturahe. Di po ito mangisog, eh. Mangisog po ito. Aba, garapod ako ito taman. Wala po ito, rason mangisog kay gamay tao ito. Wala ko gano'y pinsahan, nalain lang ko, kaya mo rin, gisugo ko ni mo putrang iskang buangang. Isog tanong, suguon lang ka, mo rin kang nakapanugo o gimong boy. Boy, ganit na ito, hilpir nito, basta-basta, sugo, gisugo, dili, magin na ito, putsakao, nagsinugo. Hahay! Okay mga siligan, sukid na mo, dito maglangay. Kaming mga pipilag ka mga balita, ito nga ipamuto. PNP, isa pinal na ang pagpangandam sa seguridad sa ikalimang suna ni PBBM. So mga siligan, sukid tigpaminaw, babae, minor di edad. Nagawat sa usa ka flower shop sa Bayawan, sikop sa CCTV footage. Taga Valle Hermoso, nadakpan sa bypass operation sa Calaon. Okay mga siligan, sukin mo lang sa makompletong detalye at ang alas 11.20 na mga siligan, sukin na hatod ka rin sa Maitis. DTX 500 Capsule, D3 Bio, X10 Food Supplement, Probiotex, DTX Beauty Shop, DTX Cupimex, Clinica Joe Press, Pagga D3 Bio. Unang bukal sa mga balita. Taga Baly Hermoso, nadakpan sa bypass operation sa Calaon City. Dito maglangan mga siligan, sukin mo na karoon sa pikas, linya na katutok. Si Kipayt Energetic Elmer Sagang sa mga report. Elmer Sagang, ikipay mo, kandos!
1: K5 News FM Police Report.
3: Prestadong usa ka lalaki nga gisuspitsahan tigpayuhot sa ilegal nga droga sa gihibo nga bypass operation sa barangay Panabigan, Canlaon City, Negros Oriental kagahapon sa alas 12:48 sa udto Domingo, Hulyo 19. Gilang dinagpanan si alias Dudong, legal ang panuigon og residente sa barangay Maglahos, Valle Hermoso, Negros Oriental. Nasakmit gikan sa dinagpan ang isa ka pakete og bypass money nga 500 ka pesos. Nasayra na ang nakumpiskar ng illegal nga droga sa gibanabanag ang mutimbang sa 1 gramo na gibanabanag mo balor sa 6,800 kapesos. Kasamtang ditinado sa Canlaon PNP o pasakaan kini ubos sa Article 2 Section 5 sa Republic Act 1965 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang maong dinakpan. kahinunduman nga drug lord ang siyudad sa Canlaon. Apan daan na nga gibutyag sa PDEA nga wala nagpasabot nga wala illegal na droga, sumod kini may proseso og laing pagpasabot ang drug lord og drug free. Apan kini bugtong pagklaro na mga naglahi kining duha. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon, hatrika nato sa DTX sa 500, may TC og D3 Bio. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, Suki Law Report with K5 Elmer Sagang. Alas 11:22 na. Atun ka na to sa DTX

0: Okay mga siligan, so kinimula pa rin takaroon sa atong mga balita. Edad. Isa man ang edad. Nagawad sa usa ka flower shop sa Bayawan City. Sikop sa CCTV putik. Dito maglagay mga siligan, so kinimula nakaroon sa pikas ang linya. Si Kipay Dundi Glodobe. Kipay Dundi, ikipay mo. Kantos!
1: K5 News FM Police Report.
2: O ari mga ka-K5, babae nga minor de edad na ngawat diniso sa flower shop sa Dakbayan sa Bayawan na kuha sa CCTV. Aniya ang report.
3: Nakuhaan og CCTV footage ang usa ka 14 anyos nga dalagita nga minor de edad human kini matod pa misulod og nangawat sa usa ka flower shop ning Dakbayan sa Bayawan. Sumala sa post sa biktima nga si Victorino Cajau Jr. Nahitabo ang insidente ni adtong kaadlawon sa Hulyo 15 sa may alas 12 sa tungang gabi diha sa sulod sa Cajau Flower Shop. Sa gipagawas nga footage gikan sa security camera sa tindahan, makita ang maong suspect na naglihok lihok-lihok og nanguha sa mga kabtangan sa sulod. Nakuha sa maong suspect ang usa ka alkansya nga adunay sulod nga kwarta, usa ka bag og usa ka speaker og usa ka kalo. Human sa insidente, daling gi-report og gipa-blatter sa mga tag-iya ang nahitabo ngadto sa buhatan sa Bayawan City Police Station. Human sa insidente, daling gi-report og gipa-blatter sa mga tag-iya ang nahitabo ngadto sa buhatan sa Bayawan City Police Station alang sa dugang imbestigasyon. Nanawagan usab ang tag-iya sa publiko nga magtinabangay o magbinantayon sa tanang higayon ilabi na kon panahon sa kagabhion aron malikayan ang susamang mga insidente sa pagpanglingla o pagpangawat.
2: Nanukad gikan dinhi sa gawas kini si ka-K5 Dundi Glodobe para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, sukin so kami na report ni Kipay Dundi Glodobe. So, okay na, kay minor de edad. Ay, nagpriso ha. Mamay, gusto ni pangilinan. Ay, ginoon ko. P.I.M.P.O.Y. Isa pinal na ang pagpagandam sa seguridad sa ika-5 nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Dito maglangay mga siligan, sukintig pamina. Magkaroon sa pikas linya, si Kipay Sierra Humilio. Kipay Sierra, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Yes, may buong na kay Fairbrook. So, sa itong mga sukintig paminaw, din ikumpleto na sa Philippine National Police Con PNP ang mga pagpangandam sa seguridad. Alang sa ikalimang State of the Nation Address, konsona ni Pangulo Marcos Jr., karong umabot ng Lunes, Hulyo 27. Matod pa ni PNP Chief Police General Malencio Narcades Jr. na humana ang komprehensibong plano sa seguridad alang sa SONA ug ang nagkadaiyang mga unit anaana sa katapusang hugna sa koordinasyon, mga ensayo ug pagplano sa deployment aron masiguro ang luwas, hapsay ug malinaw nga kalihokan alang sa tanan. Una nang gipabalo sa nasod ng kapulisan nga mukabal sa 20,000 ka mga personnel sa kapulisan ang i-deploy alang sa tinuig nga pagpulong sa pangulo. Inubanan sa koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine Coast Guard. Nakigalayan usab ang mga otoridad sa mga kaubang nga ahensya o mga lokal nga unit sa gobyerno aron masiguro ang epesyente nga pagpatuman sa mga operasyon sa seguridad ug epektibong pagdumala sa trapiko. Kini nga balita dito nato sa MyPC, ang 10 days ng vitamin C inabanan sa Detox 200, Detox Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kesa K5 Charamari Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinti pa na report ni Kipab Sara Humilio. So kami bitaw mga balita tong atong balikan, kabahin sa atong balita, gikan sa may kalaon, kabahin sa drugs. Kamo mga dudong, sa tinood lang, samtang namina mo sa akong programa, huwag mawala sa inyo. Huwag maminaw mo. Huwag di po mo maminaw, huwag inyo kong islamon, huwag po mawala na ako. Huwag mawala sa akong pagkalalaki. Number one, magsuyop ka daoton ang imong pagkatao. Ikaduha, matingkuling ka. Gawas nga matingkuling ka, dakpong ka sa PNP, presohon ka. Makulatahan pa kasunod sa presohan. Dili PNP mo makulatan. Di na. O sa makuha ninyo anang drugs? Kay para kunuhay ka mo, mo-active mo, mo-condition mo. Kung na kay trabahoon o matulog na ikag sayo. Pag inigmata, ligo. Di ba na maka-active sa atong lawas? Kanang droga, kamo regiton to ana. Di ba? Tanawa ka rin kay nadakpang ka. Dili maka na problema karon sa inyong ginikanan? Dili maka po na problema sa inyong pamilya? Kana magkasalimo ang pa inyong pamilya karon o ga usaon ka pag rescue or pag pag-advise. Kay dili man na to pwede maingon ta sa pulis, ay wagdak pa na, total babu ang ramang gihapon na. Ang epekto man good ana, pag wa na ka ikapalit, makapangawat ka. Pati electric pa ni mo, kawato ni mo, kaipring na ni mo. O dili ka tagaan o kwanta sa mga igsuon o imong ginikanan, dunggabo ni mo. Pagkabuha. Kahit kung engineer ka ning siya mo, o makaingon pa lamang engineer nga makapatambo, tapos makapakusog o kandos, isang kadaadlaw, magsabu ko. O, tinood na. Kung nai mo pagawas ang doktor nga, ang sabo, makakondisyon sa lawas, tapos makapabray, tapos kusog ka mo kandos, tapos di po kadakpon sa gobyerno. Ay, maski pagkadaadlaw, magsabu ko. Pero, dakpon lang ka. Buangon ka. Mamayat pa kanda ko, magbudlat pa imong mata. O sa kay katabag ana si mukha o galingon? Ako, wala ko nagpakilinis. Ang akong manghod, among pamilya biktima. Pero kapasalamat ko ng akong manghod, naminaw na ako isip magulang. Tinood ba yan? O na ka mo huna-huna asa makadaghan kung magpakalulong mo sa druga, wala mo'y mahimo. Naara na ninyo, o di maminaw sa ako. Halak, sup-sup mo. Katong di maminaw sa kong advice, pas-pas mong palit og sabo. Pagkulong mo sa kwarto, sup-supa ninyo. Ay, na ako magkapag istorya, mag-advice na, sayang-sayang, raman ang laway, mamilit ang mikropono. Magka-gwitter patadresig sagit ninyo. So kaning nangawat ka nun og flower, sa to, flower pot mo to, sa May Bayawan City. Kung kinsa man ni nga bata, or kinsa man ang ginikanan ni mo, or kinsa ning anak, ma'am sir, inyong anak, advice in town ninyo. Basig ba na ako'y pagkulang po ninyo? Wa may mawala sa ato ako ang atong anak kanakbang, dili lang bitaw guru-guruhon sa pag-advise. Di ba? Pero kung ang inyong pag-advise, kamo po na mo advice, otro po mong kuanggol na klase niya pagkaginikanan, ga-advise mo, otro po mong advice sana sa inyong mga anak, walay pulos. Alas 11:31 na mga sinigan, so kininaw at tangis akong pagbalik. At sa pasapikas na wak, sa pipila ka mga pahibala. Engineer Jonathan Calbog, Kandos!
1: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
6: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
6: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times. times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas, 4 biotics. Kapalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max, 4 biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4 biotics, pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas, 4 biotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
13: Relax ga, kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: MGI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Maps.
1: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Lig-on, tipid, og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Crones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swak Pangnegosyo with 3 years free preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o serbisyo. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps.
8: Pustisya!
9: Sa kahanginan!
8: Sa kahanginan!
10: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
11: Okay mga siligan, sukin din kami na o padayin ka karoon sa tuga programang 11 Mbps, alas 11:43 na. Si Rex, shout out ni Tanan, Jip-jip, Bik-bik, Bilasco, Salag, Siato. Okay. Karon engineer, nagkaguliyang karon ang mga vlogger ni Presidente Bongbong Marcos. Nagkaguliyang sila. Hello, good morning. Hello, good morning. Nakalive ka karon, sir. Karon nagkaguliyang matod pa ang mga vlogger ni Presidente Bongbong Marcos na ay gipusil dito Partes Manila kaning si ito pangalan engineer? Mima? Karon ang mga tunada sa mga vlogger murabag ang dating dito musangko kang Vice President Sara Duterte. In short, dudahan na po ang mga Duterte nga maoy gapapatay. So, wala unsa nato na, ha? Dili sa taana, Duterte, Marcos. Mo, kuha lang sa ta. Itako lang sa nato ang isip vlogger siya. Political vlogger. Dili sa ta maghisgot ang Duterte. Dili sa ta maghisgot anang Marcos. Diri lang sa taisip usa ka vlogger mga siligan sukin ti kami na nga gipusil patay at tubangan sa iyang balay.
10: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
11: Walay kalahian ang vlogger o kaning nagtingog sa radyo kaning gitawag black timer. Kaning black timer eh, gawas ting amo adre kaysa ma-under management man mi. Pag magpataka mi dire, ang engineer, palungan man mi og transmitter, kablito, palungan man mi. Pero kung black timer ka, siyempre gabayan, murag alanganin pa ang engineer. Kita usahay, ako ni agi magkong black timer. Nga, og sa baga pa, natay hangler, politiko. Pero ang akong pagka-black timer, ang politiko mo sponsor lang sa akong programa. Kaya ako aman ang programa. Dili na programa sa politiko. Ako gid ng programa, black time. Depende sa politiko o musalot sa akong programa. Depende po sa politiko na akong dawaton o i-ride on ba sa akong programa. So karon, kaning political blogger ta, pressure ka. Pressure. Asa ka ma-pressure? Posible na kay hangler nga politiko. Pag inigka-pressure ni mo, dili pwede paluya-luya ka niya. Tanan nga mga strategy ni mo nga madaot ang usa ka politiko, himuon gyud ni mo. Walay kalahian sa black timer o sa political blogger. Mura na siya o kanakbang mananumay ba kaog mga humay, talong, okra, prutas ba? So in short, di po pwede nga magtanong kag okra, mubunga og talong. Eh, bantay na nga ang gulo.
6: Halos ako ay magpalimos sa lansanan.
11: Kung ikaw political blogger, naamoy grupo. Naamoy grupo or black timer ka, naamoy grupo na para i-indosar dito sa politiko. Kaya ang allowance, ang pagbayad, or pilagi kasabutan. Wala na'y madawat o mga advice ang political blogger or ang black timer kay ang korte sa ilang programa pagpanggaot lang. O sa klaseng daot, gabalagya kag sakoy, balagya po kag sakoy, mainyo siya, kanang ilang sakoy asgad, kanang amo alami. So in short, kung unsa imong itanom, maugid na'y aniho di mo. Tama, dili. Gasubay ko sa usa ka political blogger. Wala ta magbase, ha? Sa og kinsa ang iyahang giatake. Kay kanaghan si giatake po na, John B. Cremonia, giatake niya. Laing kay mga istorya, puros mga personal. Vice President si Sara Duterte, iyang giatake, matod pa, gapakuha. Kay nagkuno po kuno uyab, nga basketball player. In short, kaya pakuha, di kandos. Di ba? Diin ng pangkawatan. Kada pag gabi na yun, bilo na bilik na yun. Bukbuka na yun sa ere. So, wako gaingon na kani sila mo na isuspek. Ang buta ko'y pasabot, kita usahay magtingog ta sa radyo as a black timer or political blogger. Ayaw pagpakontrol sa taong politiko na naa sa imong likod. Ikaw mismo mo ay mutimpla. Kay, ikaw ay driver sa mikropono. Ikaw na po kahibalo asa ni mo palandingon ang imong komentaryo. Pero kung ga issue for issue lang ka, way mahitabok ni mo. So in short, kung usay aniho ni mo, o usay tamuno ni mo, maugipunay anihon ni mo. So karon ang pangutana. Naabag kayo mo daig ni mo na ikaw napatay na ka, diposil ka? Muingon mo, naa. Good. Kinsa may mo daig ni mo? Kadtong tao na ikaw napahimus lang ka. Daigon ka sa tao, kadtong ikaw na tao, ikaw gigamit. Katong nasakitan o naapoy mga loyalist po nila, mapuno din ka o pagsaway. Like for example, kanang maingon ka nga si former Presidente Rodrigo Roa Duterte, karto na lamang. Pag inig-uli, buto. Gilitkan pa tong itlag. Nga, daghan na nagpalawas. Muday katong mo. Katong mga grupo ni mo as a political blogger or black timer, ang natural, masulubong. Kinsa may gitunto ni mo karon? Ang followers ni mo o ang imong kaugalingon? Ang imong followers, napindra. Ang siguro sila sa pagkondolens. Ikaw karon mismo imong kaigalingon, gisunod na sa lungon. Nga ba'y patay ni Balik? Ako'y nagunggan ang patay, pagtuog langit kay Ugdawatong Baglili. Nga ikaw karon kay gibigjila na ka. Ang feel karon sa imong pamilya, I'm sure, 90s. Up to how many months? Pagkahuman, wala. Magunduman ka, November 1.
6: Parang kailan lang.
11: Pwis kita, mapolitiko man ka o di politiko, o political blogger man ka o black timer man ka, eh ako na lamang, kita gatayog sa radyo as a commentator. Kirpul punta. Dili ba ta magpabilib sa atong busing na kita kuyaw? Di ta magpabilib sa atong kaumanan, ako yaw, Sir Rick Santos. Kuyaw din. Na ikaw karon na naminaw ka, murag madasig ka. Kay bilib di ay ni sila na ako. Pagkaog maumintuhan ni mo ang imong komentaryo. May gabilib ni mo na po nasakitan. What happened? Ha? Magbarong ka. Mag-slacks ka. Lipstickan ka sa St. Peter. Eyebrowhan ka. Butang ang kandila. Katong dekorente. Mudo out ang imong mga amigo. Muli-li na lamang ni mo. Ikaw, 6 feet below the ground. Diba? Ayaw bilib sa tao nga nagdaig ni mo. Ang imo kagalingon kunto na kung unsay gibati ni mo, makadaot ba kanina ko, dili? In short, isyo por isyo. Ayaw na mga personal. Kaya kung ako'y personal ni mo, guguhon di ka. Promise, personal ako. Pero kung kabahin sa trabaho, komentaryo o politiko ko, bahala ka diha. Maingon ragad ko nga, wa ko'y mahimo. Kay lagi sa rason, nganong nasunod ko sa politiko, subject ka sa komentaryo. Tama, dili. O niya, balik ta. Kaya naka-standby ng mighty si Network News Nationwide at ang isa kong pagbalik. At usan na sa pikas, lawak sa pipilag ka mga pahibalo. Engineer Jonathan Calvo, Kandos!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.
13: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
14: Nagapatalom sang paminsaron.
13: Nagapanamig sang memorya.
14: Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance.
14: Memory Advanced Serum.
13: Bakal na sa mga butika.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ka sa kong ba na ako. DTX 500. Dito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika.
17: Mga ka-DTX, ako si Jean Polineroso.
18: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
18: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape.
17: Uh-huh.
18: Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. application. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopya ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya. Mao nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
17: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
18: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
17: Monay.
18: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
17: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
19: DTX 500.
20: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika. Garigyo nato masabtan Sir JP ang cell cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
17: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase o sa ka-enzyme nga RNA-dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag-polymerase o sa kinikaklase sa enzyme nga nag-asynthesize o nag-assemble sa DNA o RNA molecules.
18: But pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
17: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
18: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
17: Ayay,
18: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
17: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Longso.
18: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
17: Dili abusuhan.
19: DTX 500.
21: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM News FM. Mabibili sa mga butika. MyTC.
22: Tagtag ng pimples.
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang na balat.
23: DTX Beauty Soap.
22: Gustong humuti.
23: DTX Beauty Soap.
22: Maraming katigati.
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bili na sa mga butika.
26: Oras sa K5 News 7 Philippines, gap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
1: TV5 in Philippines.
0: Sumasayo ang MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
0: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
0: M1.
26: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Boracay na piling host ng 4th CO Pen Water Swimming Championships. Attorney Arthur Tolasida sa pinabulaanan ng mga payag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. 19 na kaso ng pagkiti sa sariling buhay na itala sa antike sa loob ng 7 buwan. Opisyal ng PNP sa Capiza patay sa pamamaril sa loob ng KTV Bar. Magpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inami ng New People's Army. Samantala, pinaslang na Santiagueña, 7 taon nang mailap ang hustisya. Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Top 8 most wanted sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado suspect, nakuhanan ng suspected shabu. At 20.4 million na illegal na droga na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10.
0: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
26: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay na piling host ng 4th Sea Open Water Swimming Championships. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni ka K5 Leonard Viray.
2: Opisyal nang inanunsyo na ang sikat na isla ng Boracay ang magiging host para sa ika-4 na Southeast Asia o Sea Open Water Swimming Championships na gaganapin sa Boracay, New Coast mula Agosto 21 hanggang 23 ngayong taon. Ang aktibidad ay pinamumunuan ng Philippine Aquatics Incorporated at ng Philippine Sports Commission o ang PSC. Inasahang nasa 100 hanggang 120 pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa 8 bansa sa Timog Sinangang Asya ang magtatagisan. May 35 atletang Pilipino ang lalaban sa iba't ibang kategorya kung saan tampok sa karera ang 3K, 5K at 10K kategory pati na rin ang festival races. Layunin ng bansa sa pag-host nito na isulong ang sports tourism at ipakita ang kagandahan ng isla sa buong rehiyon. Inasahan ang aktibidad na ito ay magbibigay ng malaking tulong sa ekonomiya at turismo ng bansa dahil sa marami sa mga dayuhang delegasyon ang nagpahayag ng interes na magbakasyon pa sa isla pagkatapos ng nasabing kompetisyon. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
26: Samantala, Attorney Arthur Tosida sa pinabulaanan ng mga pahayag hinggil sa mga ospital sa Negros Oriental. Aba ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Itinanggi ni Attorney Tosida ang mga kumakalat na ulat na kinukulang sa gamot ang mga pampublikong ospital sa buong Negros Oriental. Ayon pa kay Attorney Tosida, hindi totoo ang payag na walang libreng gamot dahil naglaan na ng pondo upang makapagbigay ng libreng gamot para sa lahat ng pasyente sa mga ospital na pinatakbo ng gobyerno. Ngayon pa man, kilala ni Attorney Tosida sa may mga pagkakataong kinakailangan bumili ng gamot sa mga pribadong butika, lalo na kapag may kinalaman sa mga komplikado hindi kanimang uri ng sakit. Sa kabila ng pangailangan bumili ng ilang gamot sa labas, nilinaw ni Attorney Tosida na hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga pasyenteng nasa ospital. Idinagdag pa ni Attorney Tosida na sa pamagitan ng mga programang tulad ng AX at Malasakit Centers, maaari pa rin makatanggap ng tulong ang publiko sa pagubay ng mga gamot na kailangan ng mga pasyenteng may marubha o komplikadong sakit. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: YQC Network News.
5: YQC Network News.
26: At 19 na kaso ng pagkitil sa sariling buhay na itala sa Antique sa loob ng 7 buwana. Balita hatid sa atin ni KK5 Aili Magbanwa.
6: Umabot sa 19 ang kaso ng pagpapakamatay ang na-record ng Antique Police Provincial Office magmula Enero 2 hanggang Hulyo 15, 2026. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, may pinakamadaming kaso ang nagmula sa Hamtik at Kulasi na may tig-apat, Tubyas Fournier na may 2, samantala tig-isang kaso naman sa Pandan, Lawaan, San Jose, San Remeo, Sibalem, Bilison, Caluya, Barbaza at Aninii. Sa nasabing numero, pinakabata ang 13 anyos habang pinakamatanda naman ang 61 anyos. Lumalabas sa investigasyon na lahat ng biktima ang nakararanas ng depresyon. Patuloy naman ang kampanya ng kapulisan kasama ang mga local government unit at stakeholders upang mapalakas ang mental health awareness. At para sa MyTC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
26: Samantala, opisyon ng PNP sa Capiz, patay sa pamamarila sa loob ng KTV bar. Balitang hatid sa atin ng K5 Rolda Villarreal.
7: Patay ang isang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring pamamaril sa loob ng KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, alas 12 ng hating gabi, Hulyo 20. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, Officer in Charge ng Pontevedra Municipal Police Station, sinabi nito na inimbitahan ng may-ari ng KTV bar si Police Captain Rian Ampuyos, assigned sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Habang naghahaponan si Captain Ampuyos, kasamang 2 mga polis, ipinalam na may-ari ng bar na may nangyayaring kaguluhan. Nang nilapitan ng opisyal ang pinagmumula ng gulo, bigla na lang itong binaril ng

0: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pagpas lang sa senior citizen na magsasaka sa Negros Occidental, inamin ng New People's Army. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
1: Inamin ng New People's Army o NPA ang pagpas lang sa isang senior citizen na magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa Negros Occidental na si Jerry Sulinap. Nagpalabas ng official statement ang Roslyn Jean Pilly Command ng NPA kung saan inihayag ng grupo na imbolbado umano sa pagpaslang sa mag-asawa ang pinatay ng NPA na si Sulinap. Inihayag pa ng grupo na nangyari umano ang krimen noong 2004 sa Barangay Canlosong sa bayan ng Ibimagalona. Sinabi rin ng grupo na imbolbado din umano sa pagnanakaw ng kalabaw si Sulinap noong taong 2007. Ngayong 2026, sinabi ng NPA na nagpalabas na sila ng hatol laban sa magsasaka na si Sulinap. Base sa salaysay ng asawa, noong Hulyo 13 ng umaga, nagluluto umano sila ng kanilang almusal nang biglang pumasok ang mga armado at pinalabas ng bahay ang 65 anyos na magsasaka. Hindi na nasaksihan ng asawa ang krimen dahil dinala ito sa likod ng bahay habang binaril naman ang magsasaka sa harap mismo ng kanilang bahay sa Barangay San Isidro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Gayun din pinaslang na Sankia Genya, 7 taon nang mailap ang hustisya. Balita hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
3: 7 taon matapos ang malagim na krimen, patuloy pa rin dumaranas ng matinding parusa ng kawalan ng katarungan ng pamilya ng pinaslang na si Jovelyn Barjaga, Hulyo 16, 2019. Brutal na pinatay sa loob ng kanyang inuupahang apartment sa Ilocos si Barjaga na isang residente ng Barangay Buena Vista, Santiago City at dating assistant manager ng isang kilalang grocery store. Ang salarin, kapwa niya empleyado sa parehong kumpanya. Ngunit hanggang ngayon, malaya pa rin nagtatago ang suspect kahit may nakabinbin ng warrant of arrest. Dahilan para hindi na naitago ng mga magulang ng biktima ang kanilang labis na hinanakit sa tila umuusad pagong na sistema ng batas, lalo pang nagpabigat sa kanilang pasanin ang layo ng Ilocos kung saan naganap ang krimen at ang sarili nilang humihinang kalusugan na siyang nagiging hadlang para personal na patutukan ang bunang investigasyon. May sumbat, bigat sa dibdib na naniniwala ang pamilya na buhay pa sana si Jovelyn kung pinayagan lamang itong makauwi ng mas maaga bago ang krimen. Pero dahil iba ang pinauwi ay naiwan siyang mag-isa sa apartment na naging daan para maisakatuparan ang krimen. Sa pagsapit ng 7 taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay, umaasa ang nagdadalamhating pamilya na makakarating ang kanilang teenage pinakamataas na pamunuan ng kumpanya na nangakong magbibigay ng tulong legal at support lalo na sa mga awtoridad. Nananawagan din sila ng tulong sa publiko para sa anumang impormasyon sa kinaroroonan ng suspect na malaking hakbang upang tuluyang maipanalo ang husisang kay tagal nang ipinagkait kay Jovelyn. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, Barangay Kagawad at misis nito patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tacloban City. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Patay ang isang Barangay Kagawad at ang kanyang misis matapos matrap sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa New Hope Village, Barangay 107, Santa Elena, Tacloban City, banda 6:08 ng umaga kahapon. Batay sa inisyal na impormasyong nakalap ng K5 News FM, kararating lamang umano ng mag-asawa banda 4 ng madaling araw mula sa pagdalo sa kaarawan ng kanilang pamangkin. Ayon sa ilang residente, narinig nila ang paghingi ng saklolo ng mag-asawa, ngunit hindi sila agad nakaresponde dahil naka-double lock ang gate ng bahay. Dagdag pa ng mga residente, nahirapan din silang apulahin ang apoy dahil wala umanong supply ng tubig sa kanilang lugar. Isa sa mga tinitingnang posibleng naging sanhi ng sunog ang pag-overheat ng circuit breaker, pero wala pa namang kompirmasyon mula sa BFP. Sa ngayon ay patuloy pang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente, gayon din ang kabuuang halaga ng pinsalang idinulot ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol.

0: Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahana sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Top 8 most wanted persona sa Puerto Princesa arestado habang kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Gilbert Basho.
4: Arestado ng Puerto Princesa City Police Office ang top 8 city most wanted person habang kumukuha ito ng police clearance sa Police Station 2 sa Old City Hall sa Barangay Santa Monica. Ang naaresto ay 31 anyos na lalaki ay residente ng Araceli, Palawan at natukoy sa National Police Clearance System na may nakabimbin na warrant of arrest. Nahaharap siya sa 3 counts ng paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children's Act at may itinakdang piyansa na 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa PNP, patuloy nilang paiigtingin ang operasyon laban sa mga wanted persons at ang pagpapatupad ng mga warrant of arrest upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Gayun din lalaking nagnakaw ng mga sigarilyo sa lalawigan ng Iloilo, arestado. Suspect na kuhanan ng suspected shabu. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
5: Arestado ang lalaking nagnakaw ng sigarilyo sa isang variety store at nakuhanan pa ng pinaniniwala ang shabu sa Dingle, Iloilo noong Hulyo 18. Kinilala ang suspect na si alias Chris, 33 taong gulang na residente ng Silay City, Negros Island Region. Ayon pa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge ng Dingle Municipal Police Station, pumasok sa tindahan ang nasabing suspect at kumuha ng 4 ng sigarilyo ng hindi binayaran. Nakita ito ng supervisor at hinabol ng nakalabas kung saan na-recover ang mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,200 pesos at isang plastic sachet ng pinaniniwala ang shabu na may standard drug price na 3,400 pesos. Dati nang naaresto ang suspect sa Baybas operation noong 2020 at nakalabas sa bilangguan noong 2024. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
3: At 20.4 million illegal drugs na samsam sa Cagayan de Oro, pinakamataas sa Region 10. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Pinakamataas sa talaan ng Police Regional Office 10 ang 20.4 million pesos na halaga ng droga na nakumpiska sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang kasalukuyan. Sa kabuuan, umabot sa 137.9 million pesos na illegal na droga ang nasamsam sa 1,641 operasyon kung saan 1,908 katao ang naaresto. Nakumpiska ang 20 kilos ng shabu at 3.5 kilo ng marijuana sa major operations. Nangunguna ang CDO, sinundan ng 13.8 million pesos na halaga ng droga sa Barangay Puerto CDO at 13.6 million pesos sa Magsaysay, Misamis Oriental. Pinuri ni Pro Tan Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operating units sa matagumpay na operasyon laban sa ilegal na droga.
7: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
1: YTC Network News.
3: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 6 ang kumpirmadong nasawi habang may 30 iba pa ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na lindol ang isang bulubunduking lugar sa Peru itong Linggo, July 19. Ayon sa National Seismological Center ng Peru, na itala ang magnitude 5.1 na lindol na sinundan ng magnitude 3.7 na pagyanig sa lalawigan ng Chupaca sa Junin Region. Nasa humigit kumulang 300 300 kilometers sa silangan ng Kabisera ng Lima. Iniulat ng ahensya na ang unang lindol ay may lalim na 24 kilometers habang ang ikalawang pagyanig ay naitala sa lalim na 18 kilometers. Batay sa datos, umabot sa 48 bahay ang tuluyang nawasak, 18 napinsala dahilan upang maapektuhan ang tinatayang 300 residente. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang pinaghahanap pa ng mga otoridad ang mga posibleng naipit sa ilalim ng mga gumuho.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Cagayan de Oro at Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana, ka-K5 Jonathan Sabana at ka-K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: History Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Inara. Kasud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTH 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500.
11: Mabalit sa mga butika.
13: No one ang makaugan sa kama.
11: Masinug.
13: May diabetes ka.
11: Ang PTH 500 na.
13: Ang PTH 500.
11: Adulate powerful extract
13: nga phytochemical
11: o antioxidant
13: nga gigan sa palaya
11: o desugared sugar cane.
13: Mga organ recompense.
11: Yeah, effective.
13: Batok sa sakit ng diabetes.
11: DTX
13: 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod na magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o dili healthy ng paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
11: mapalit sa mga butika.
16: Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw,
11: mapalit sa inyong mga suki butika.
16: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing na ligon, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design. Light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-6262.
20: 7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
21: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
22: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidaring nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
23: Sibulan Cockpit!
22: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
23: Sibulan Cockpit!
22: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
23: Kada Domingo,
22: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadungan pa o excitement sa maong adlaw.
23: Sibulan Cockpit!
22: Ano na pa'y dugang pang mga pa-premium? Kung sa pa'y imong gidugayan.
23: Sibulan Cockpit!
22: Para sa detalye o registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus. 0975-347-5448. Okay, kidumala nina ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
23: Sibulan Cockpit.
22: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
23: Sibulan Cockpit.
22: Lamok na bay.
23: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang sure sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
22: Bisita na sa Sibulan Cockpit.
21: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into SS T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. SS T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. SS advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out SS advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located Silliman Avenue, Dumaguete City.
24: Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
25: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: Kapalit sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, give DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
28: DTX Coffee Mix.
30: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
31: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
32: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap pa ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipo. Kung tinaw na usab ang akong panandam. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
31: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika.
25: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
33: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
34: Sige, tapo tayo mga K-5.
33: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
35: Kami plano ng inubong sa suspect.
36: Nagitaan na score yung natatao sa lawan sa biktima.
37: Patuloy pa ang investigasyon.
33: Pinasin at expose ang katiwalian. It goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ores, alas 12:28.
3: 11 Mbps.
4: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
5: Pesya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, so kinti kami na upo na yung kakaroon sa tuga programang 11 Mbps. Una ito magpadayo sa unahan, mga siligan, suking minal at usang paluksyon. Kaling tambal matunpa sa NOPH District Hospital sa Negros Oriental, libre alang sa tanan, katawan. Nagkaroon sa pika sa linya si K5 James Bandoquillo. K5 James, ikipag mo, kandos!
0: K5 News FM Live Report.
6: Ang Negros Oriental Provincial Hospital, ingon man ang mga district hospital sa Tibok Larawigan, mao ang labing dalangpan sa mga yanong katawhan kung sila adunay mga balatian da. Apan kung ang usa ka malay tambalanan, walay tambal, magpabilin pa ba kining may kapuslanan sa tanan na uman nga mitumaw ang mga reklamo nga walay medisina ang maong mga hospital sa. Subay ni inigiklaro ni Negros Oriental Administrator Attorney Arthur Tonsidas nga libre ang tanang mga tambal sa pampublikong balay tambalanan sa Tibok Negros Oriental sa tinguha nga matabangan na ang tanang katawhan sa lalawigan na. Apan iyang gipasabot ang tanan na kalabot sa mga tambal nga kinahanglang paliton sa gawas nga mga parmasya nga matod pa niya nga adunay mga sakit nga extraordinary nga mga sakit o di ka dili mga ordinaryo nga sakit nga hinunggan na nga nagkinahanglan nga sa gawas paliton ang mga medisina nga gikinahanglan na. Ugot nga gihimaka ni Atty. Tulsidas ang gikatahong pagkailap sa mga impormasyon na walay tambal ang mga public hospital sa Tibok Negros Oriental dahil sumala pa niya nga sayop ang taho nga walay libreng medisina tungod kay adunay gigahin alang sa pagbutang og libreng tambal para sa tanan nga mahilanding sa mga balay tambalanan nga ginumala sa gobyerno. Subay sa maong sitwasyon na wala usab gihimaka ni Atty. Tulsidas nga adunay mga tambal nga kinahanglan pang paliton sa mga pribadong mga parmasya hilabi na sa mga mga pasyente adunay dili ordinaryong mga sakit
7: na. Wala day libre na medisina pero in fact sayop na libre ang ato kadaghanan sa mga tambal sa ato ang district hospital sa atong NOPH libre yun na para sa ato ang mga constituents. Pero naay mga tambal na wala na to ginastock diha kay tambal lang kana sa mga katubitang panalagsa na mga sakit o mga sakit na komplikado. So muna na kailangan paliton sa mga pribado na parmasya.
6: Bisan pa man nga dunay mga medisina nga kinahanglang paliton sa gawas, si Atty. Tulsidas miklaro na ang gobyerno sa Negros Oriental na wala kini mihunong sa pagtabang sa mga nagkinahanglan hilabi na gayod na ang anaa sa mga balay tambalanan da. Matod pa ni Atty. Tulsidas nga pinagi sa AX, MAEF o mga sagar centers sa Tibok Negros Oriental na matabangan gihapon ang mga katawhan sa ilang palasanon sa pagpalit o mga medisina nga gikinahanglan na sa ilang mga pasyente nga dunay extraordinary nga mga sakit. Dugang pa ni Atty. Tulsidas nga halos na mga ordinaryong sakit nga mabati sa katawhan nga anakaroon sa mga pampublikong balay tambalanan na din kini nagpaayo makaangkon kini og libreng tambal o bisan pa man na ang mga bayranan sa mga professional fees sa mga doctors maangkon nilang nga libre siya.
8: Pagkakifive, mag-iawhag usab ni Atty. Arthur Tulsidas ang tanan na ilabi na nga adunay mga palalitong tambal sa gawas nga mubisita sa mga cigar centers aron matabangan sila sa ilang mga galastuan o aron usab nga mapalit ang mga gikinahanglang tambal sa ilang mga pasyente. Balita gikan sa Patrol Kinesi Kakifan James Dietri Bayo Bandoquillo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. 11 Mbps.
2: Okay mga siligan, so king kami na report ni K5 James Bandoquillo. Sir, ayaw rag basaha ang akong number or meet lang. A Ako pangalan kay Kabalo na ka diri sa amo ang lugar. May reklamo ko kabahin sa bawat. Diri sa bayawan, unsa ilang explanation anang ilang water. Unsa explanation anang ilang water district. Murag naay nanawag engineer. Kay naputol man akong monitor diri na may garing diri. Water Service Investigation nga nagapataas sila sa ilang minimum rate nagkahinay hangtod sa usahay wala na ang gaas noon timing lang yun sa buntag nga maoy tingkaligo. Muingon sila nga magpundo ni tubag nila niya o di mo o agas duha ka adlaw mahurot gyud ang pinundo dili pud sila mo explain og tarong nganong ingon ana basun sa imong programa mo tubag sila naka-standby si Kipay Don Dips mga siligan soaking tigpaminang Kipay Don ikipay mo don at isang paluksan don ikipay mo don kandos don
1: K5 News FM Live Report
2: Don! Ikipag mo dun!
1: K5 News FM Live Report!
2: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw. Gitawagan pas ni engineer si Don Dips. Kaya mga usanay ako monitor dira engineer. Pag mudayal mo, makunik man dira. Nakaroon sa pikas rin niya si Kipag dun dun. Don! Ikipag mo dun! Kandos dun! Engineer, palihog ko kanang Bluetooth diya og dire. Palunga kay kuhaon ni ako monitor dire. Okay. Don. Okay. Don, dire lang kat don. Tagaay kog number, palunga diha engineer, palunga diha. Okay, papalunga. Kay kanak nga cellphone naka Bluetooth bir sa akong monitor. Tagaay kog number dun ning ako mo tawag niya dire. Palungan lang nga sa Bluetooth niya ay palong na lang engineer. Ay, palukan niya ako magamit dire hating. Di ko na niyo malibak. Inyo kong libak ko, makuha na mo dire sa akong monitor. Ito ah. Na nawala na po ko engineer. Ah. Na doon din. Di may pa ako tawag, ako taga is number mo, kadiri na ako dayalon. Palungan na ang cellphone niya. Okay, dari dayala ang number ni Dondor engineer. Okay, kaya para matawagan nato si Dondon kung unsa na sitwasyon dito sa May Changi. Unya na ta magpadayon kabahin atong political blogger o sa Black Timer. Ato ning ko ano ni? Ato ning karon og maayo. Ato ning tagaan og pagtagad kay ang uban manggod usahay dili ba nato matagna kanay bang lahiong bitaw pagsabot. Pero mana mana gina inyo lagi nako usahay nga unsa imong tanumon mao po na imong anihon, di ba? Sige, ato ning tagaan karong pagtagad mga siligan sa so, kinting paminaw.

0: Nama si Don ditawagan kada sa akong number Don. Diara engineer, diara. Automatic na diha. Okay, nakaroon sa pikas ninyo sa kipada dundot sa dipaling don, kandos don!
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, kagita Mike, may ino pa, labi na sa mga programang 11 Mbps mga kagit. Kagita Mike, medyo problema, maputol man, patawag na ganina.
0: Don, naputol kay ang cellphone sa technician, naka-bluetooth dari sa akong monitor, sa akong ulo. So, kung inyo kong limakon, madunggan din pa mo.
2: Madunggan.
0: Okay, kayo. Energy to kay Karanda.
2: Madunog na to, mismo ha, no background girl, adunay feedback sa ato, radio dire, sa Adams Motor Parts.
0: Asa dapat ang Adams Motor Parts.
2: Manus by, pwede siya, si Nuno Gutual. Ilado din sa...
0: Asa dapat ang Adams Motor Parts?
2: Manus sa kampak lang si Bulan, sa Kipabrik, ha? Kineng, alam, nahihilang eh. Adunay shop dire ko, Motor Parts, nga way laing na daghang magpaayo.
0: Wala ni mo, wala ni mo gipatsos oil ang imong ibibidi ha? Ipatsos oil ang tanina.
2: Ikaw ba di mo mo nila, hindi di mo magali ni Amat. Wala ba ni Amat, taki ba ba ito eh. Matag-order pa.
0: Okay, good.
2: Sige, so, taki ba ito, atong pasalamatan, atong mga suwan, nakaila, or nakaila nag-tungod sa ito ang pantong pagsulbod-sulbod, atong pagkahinamigo, nai atong mga amigo dire ha ang ada sa gay mga bigitan dire mga mekaniko ha sila nga boss Joshua uyo oche Juan ha sir good afternoon ay good afternoon nakita sa isang background ha matulog ha
0: okay magkaroon na to
2: oh sige lang hello
0: ano
2: ano ang mga trauma ni sir kakita na gusto kita dire atong ita shout out ni sister sa iyang mga kakakanan. Okay, larga sir. Oh, shoutout ko ang Gio Yuba sir. Okay, Gimwell sa Landron o Gimar Uyua. Muna yung mga chief mechanic na mo sir. O kamong head niya chief mechanic si Gimar o si Joshua. Okay, so kasi ba sa mo, bukid ba sir? Muna yung gigawin kasi ba sa 24 oras, bisag 12 oras, 24 oras, gaandar ko nila radyo.
0: On this again.
2: Ondas pa pa, hindi na sa ingon na, wala na giyan ka kita dito nga. Iyon sa menyo radyo kaya mag-monitor ka siya.
0: Basig ba magpareha ka itong usa nga lisoon?
2: Wala. Ang ato nga rin na ondas pa, onya, ala ko rin na, ang usa yung tinohan, ha? Usa yung atong naaktuhan. Kung mamin na magagla yung sasyonan, oh, okay rin ako na. Akin, naka-ondas pa pa.
0: No problem.
2: Oh, ina naman ta. Wala mong kayo nga asa kami. At pala yun, nag-understop pa. Na, tapos, private na sila na minalilami na sa mong programa ang 11 Mbps, ha? Teresa Adams Motor Parts. Una, kagaya ba, Teresa? Ato madong nasipatan kong naagian ang Vince Kitsinet. Gusto kita dyan sa Vince Kitsinet,
0: ha? Ano ba? What ka na niyod to dito?
2: Wasa pa maniyod to kaya medyo busog pa punta.
0: Okay.
2: Busog pa punta, unya. At ang pasalamatan si Mama Rete, so Sir Vince, si Kwan siya, Juvence, kung Vince Kitsinet nga, wak po yung celebrity, kumado ka. Yun, at ang bisitaon ang Vince Kitsinet din, naga po niya sa Kampaklan, Sibulan. Wala lang daga magsamba niya mga sakirang o motor. Vince Kitsinet, nabunay, Adams Motor Parts, managed by Nuno Gutual, mga kakipan. Okay.
0: Okay.
2: So, mura to kakibaran alam sa ilubin na in BTS, kiniyo kakita bundes na nag-extend na food supplement paling para sa kampanya ng mga servisyo po dito o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps 11 Mbps.
0: Okay mga siligan, so kinimoy na report ni Kipaiba Dundip sa Dipaling. Alas 12:41 na. Para intakaro sa ating isgutanan sa unahan.

0: Okay mga siligan, shocking tig pa amin ah. Ayaw mo kalimot, wala ko nagkulang sa inyo, pagpahimang no sa inyo. Ayaw gud mo kalimot, kanunay nga magmighty si mo. Ha? Kay, wala ta kay balo na mo mga samad-samad sa inyong magkagid-kagid ninyo. Usab ka na bang dakog katabang yun. Gawas ang mighty si, makahatag kini o kaligon sa atong immune system. Diba? Magtumar mo ani, buntag, udto og hapon. Ayaw mo kalimot. Kada adlaw, tumar gud mo og mighty si. Dili ba ka nang tumar mo karon sunod adlaw, tumar na pod, useless. Di ba? Kinahanglan mo, tumar mo, buntag udto og hapon, matag adlaw. Pero, kung gusto gud mo makadaginot mo, pwede namang hapon, buntag og gabi. Kay namay usahay nga kanang minus-minus ang bulsa. Pero mas ninakanindot yun, buntag udtog hapon. Kaya ang may tisid ako kinikatabang sa atong kaugalingon or sa inyong kaugalingon, makapaligon kini og immune system. Ilabi na kung ikaw taas ka og sugar, na nakay diabetes, or ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabot na mahalap ang imong panglantaw or maputlan ka og tiil. Siyempre, diabetes, masamdan ka na. Dili na, dayon, maayo. Pero para kontrolado ang imong sugar or diabetes or imong sakit, mag-DTX 500 capsule ka, buntag udtog hapon. Labi na kung ikaw nakapansin ka na dali ka matakbuyan og sakit, ayaw kalimot, mag-D3-bio ka. Ang D3-bio na ana siya virgin coconut oil. Magtumar ka ni ana, buntag, udto, ug hapon. D3-bio. Alam mo pag kinureport, kay kung mag kinureport mo sa inyong kaugalingon, wagoy pulos. Sa tinuon lang. Ha? Kaming uhaw na dito ta? Di ka mapalit og tubig? O di, asa man ang kauhaw ni mo? Maingon pa ka nga, muulis akong balay, kaya dito na ko inom. Di ba? So, walay kalahian sa tambal nga musunod sa imong lawas, protektado ang imong kalawasan. Nabay gaon na pagmahay. Kasagaran pagmahay, pagbasol, nag-ulay. Di ba? Dili po na to, malikayan nga adunay mga pipila ka mga tao, mababae man o malaki, buntag pa sa'yo, kapiday na sa huna-huna. Kapiday yun. So, ang akong ikarecommend sa inyo, ang kape inyong gamiton, ang DTX Cupimex. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kaya kita usahay, misag usa, isok-sok na ito, istumbaba, di mani mo maliban, pag isok-sok na nato, kaunta, wala takabalo at itong tiandeg, halo-halo, nag-alboruto na sulod. So, istayli mo, ang imong gamiton, kay na may usay, adikdog sa kape, ang imong gamiton na kape, ang DTX Cupimex. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Double purpose, di ba? Mga naginom, kape pa, tambal pa. Napoy babae or lalaki na medyo ang ilang cortes por sila na kinahanglan maintain. Ang pag-maintain nila sa ilang panit, ipaagi nila sa kanang gitawag na to na pag-atina. Pero kinahanglan batasana ninyo, maligo mo, gamit mo og sabon na DTX Beauty Soap. Napoy lalaki or babae. Or lalaki, kanang baho bitaw og ilok, ayaw paabot nga mainsultuhan pa ka. Ingnon kang kaligo sa dito. Sa ato pabaho kag ilok. Ang imong buhaton, mapadulong kas meeting, apil kag kasal, padulong kag trabahoan, or padulong ka sa katulog, ligo ka. Pag humani mong kaligo, buta nga nimo ang imong ilok og klinika Jopress. Butangan nimo og klinika Jopress kay para humot-humot ang imong ilok. Kay matingala unya kay imong kuya bi na modulog nimo. Kay usab pagdulog. Ganahan pa nga modulog, musok-sok sa imong ilok, di na musok-sok kay bawa magkag ilok. So ang tambal ana para wa ibaho ang imong ilok, humot pa klinika Jopress. Ilabi na kaning probiotics po. Mauni ang trinsira sa atong lawas, mauni ang guarda tibuok lawas po nato. Ang probiotics, buntag untog hapon ng gapon. Napoy mga lalaki, usahay nga, siyempre, idara na. Gikan sa trabaho, kapoy, wala na tay kasarang. sa atong misis pag-entertain or sa atong uyab or sa atong partner. Problema gyud na siya, di ba? Pero atong huna-huna na ara, may gakusog, pero wa na tay kasarang. So ang imong himuon, palaban na lamang gyud ta og kanang gitawag nato nga Xtem Food Supplement. O sa man ang Xtem Food Supplement, maunay makahatag o mubalik ang imong pagkalaki, mubalik imong pagkabatanon, di ba, ma-interte nimo imong asawa o ang imong partner o ang imong uyad. Pero mo tumarkan sa Xtem Food Supplement, MPS tumaka, di ka sa pagtumarpod nimo, 30 minutos o sa panimutokhangon ang imong partner. Ang tanan niya mga produkto ni Dr. Ramil Oy, mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Sama sa Hamara Center sa may Tanhay City. Hamara Center sa may Shaton. Kung walay Hamara Center sa inyong mga lugar, mapalit ang tanan mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy, tested and proven na sa tanan mga katawan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Si Rex, permidyod ning naminaw sa imong programa. Dire sa tabing ilog, tabok tubig, sander ni o ga jupi. Salamat kayo taga tabok tubig, ha? Atong isbutan mga siligang suking tigpaminaw kaning bawad. Bawad! Sir, ayaw na ko ninyo og basula ko makabuhi kong pulo nga medyo sakit. Nanawag ko sa inyong cellphone number, walay motubag. Ako pa ninyo, sir, wala man ko'y intensyon nga kamo komentaryohan. How many times na ko nanawag sa inyong numero nga ninyong ipanghatag sa mga tao, ang mga tao pod may muhatag pod sa ako. Nga para unta kamo maka explain og unsay rason kanang tubig ninyo di sa may bayawan bawad nganong walay klarong supply.
1: Rex Andos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ako sir, galikay kong komentaryo. Pila na kabisis to ni Agi pang simana nga tawagan ta mo kay para ka mo makatubag og maka-explain mo. Kay unsa may rason nga way tubig anang bawad ninyo diha sa may bayawan water district? Kay ang mga tao nanimaho ng siwet. Pila na may pag-explain? Basig unya, musipyat yung komentaryo ninyo, dayon mong kalain. Pero manubag ka sa inyong numero, walay manubag. Sulayan akong tawag para di mo kamahay sa ako.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kay, basi mag-unya, magmay mo. Grabe po si Idol Rex. Di po ta pa para sumun. Ninawag dito ko nila, oh. Paringon ako, oh. Wabay mo tubang. Para ang mga tao, kung usa explanation ninyo, para di mo malain sa ako. Oh, natawag ko ninyo, ha? Kay, basi ko na, magmahay mo na ko.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Oh, huwag mo tumag. Sige lang, Greg. Huwag mauna, palungan ang cellphone ninyo. Bawag! Kaya mga tao sa bayawan, gareklamo kabahin sa inyong serbisyo. Maayo lang mo maningil. Ang inyong serbisyo kaang-kaang. O masig maayo rin mo sa chismis. Malagi na ako ba? Galikay ko na makabuhi kong istoryang sakit. Kay, usap witness, ginong ko. Kita dire sa Negros, papurmahon ka mo. Dili ta mo ingang britsun na yung ka mo. Di ba mo manubag? O nga, sa programa na kong El Castigador sa, dito ta maghusay. Ayaw ba ninyo? I-adapt, kaysa ko na si Rick Santos, tubago na to. Di, maayo na, sir. Sa bagay, wako nakadungog nga ga-istorya mo. Pero masi, namasin lang ko. Pila rin ko pag-explain, taga-bayawan, naamigiayo dire, sa punuan na nila, nabungkag dire, para ang mga tao, dili mag-asa. Muagas lang kung tinghatag ninyong resibo. sapod mo. Gusto pagid mo nga ako makabuhay istorya ang sakit ni Nudre. Ayaw. Explainin niyo ang tao. Or magpadala mo og mga notice na may kifalbya sa may Bayawan City. Magpadala mo glitter. Ihatag ito kong manager. Or sa HR na mo niya. Kamamlintamala. Or kang dundi. Or kang depende kung asa mo makakuha. Ihatag ninyo. Pero ragod na, good. Ayaw ba ninyo, ayaw ba ninyo ang tao sa Bayawan kama bang maraga hulog ninyo kalanganin? O sige, di na good mo ka-explain anak ko. Undagan ninyo na para mga tao magkalot o bumba. Para maklaro. Ang problema sa mga tao tubig, kamo na may problema ron. Di mo kasupply og tarong og tubig. Pag oras tayong sinil, lanay resibo ninyo, gabukiki na mag-resibo, nabitay-bitay na magitan ng mga tao. Ako sige kung panawag sa inyo, ha? O sige, i-consider na ito nga mali ang mga number di panghatag sa ako. Di mo hilig paminaw radyo? O sa may paminaw ninyo drama? Wag doon mga tao na makaingon sa inyo. Wag may tagabawad na katrabaho ang inyong pamilya makasumbong sa inyo. Gaon aircon numero. Let's yung trabaho, ane. Kasakit tagwiter, ane. Okay, napay dos minutos mga siligan so kinting paminaw. Atong isgutan ang kamahin sa political blogger o sa ka-black timer. Nakadumdumodri sa Negros Oriental, black timer pa. Gibit-mit ang pulis, nilabay sa patrol. Pero di na kuma-expect ang kinsa. Kanibag usahay nga presko ta sa ere, dili pwede. Kanang medyo na pagka-insultador mo sa ere, nga dili na haom sa isyo. Muna, lagmit nga ikaw, matikangkang ka niya. Diba ka ng piling ba nimo nga ikaw kuyaw? Ayaw, dili na pwede. Pribilihiyo lang ning mikropono o kanang pagtingog sa radyo. Dili ka ikaw na may hawag kaya katingog ka sa radyo. Ha? O nga, tiwasoy natin na inyo sa programang El Castigador. Alas 12:54 na mga siligan so kintig pa amin ako. Okay mga siligan so kintig na minawala na tayong oras. Ang istura nila mahurot pero ang oras nagkakapos. Wala na siksikin sa makapukan sa akong baruganan. Huwag wala nasiksikin siya makapatindog sa kong balahibo gawas lang sa tao nga kung di tamakan ang katungod. Sumbong mo! Action ko! Ako nagpasalamat po nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga malitag komentaryo. Sa gala sa mga istasyon manager, K5 Sir Bernie Cabusa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pat Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa PICAS, Lawa. K5, Engineer, Traffic Controller, Jonathan Calmong. Sa gala sa mga Chief Engineer, K5, Abo Nguyen. Pag tinatibok ang puwersa sa K5, Josep M. Dumagdite, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang iyang sunod na programa sa mga huni o gawit, musunod na. Kini si Kikipad Rex Santos Candos kanunay nagkamaitis eh. Dito X500 Capture D3 Bayo. Extend Ford Supplement. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5, News FM, Dalagun ng Diyos, Candos!
2: K5, News FM,
3: D3 Bayo, Health News. D3 Bio.
4: Ako sa Riel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo o ng imong immune system nga moadto dito sa cancer cells. og makipagbugno anay.
6: Mm.
7: Pero kung ditribayo, duha jud ang epekto, Sir GP.
6: Aha.
7: Ang lauric acid nga naa sa ditribayo, kini mo'y hinungdan sa healthy oxidative stress.
6: Mm.
7: Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
6: Mm.
7: Kung ang ditribayo maayo para sa healthy cells, pero sa mga cancer cells, dili ni healthy para sa ila, kundi mas stress pa sila. Nga naman.
6: Kay simintohon sila ni ini.
7: Hmm. Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan?
6: Mm.
7: Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa ditribayo, Sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og ditribayo, layo jud ka sa cancer o mga balatian.
7: Mm. Oh,
6: atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Mm. Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra.
6: Oh,
7: bisag 7 days jud unta.
6: Oh, naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom.
6: Mm.
7: Unya resistahan na pod.
6: Mm.
7: Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
6: Mga
7: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Mm. Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema.
6: Mm.
7: Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic.
6: Oho.
7: Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong doktor.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic.
7: Mm. Mm.
6: Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang ditribayo kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
6: Kaya naman, Doc.
7: Kaya man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
6: Oo.
7: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa ditribayo. Nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
6: Mm. Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi.
7: Mm.
6: God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa ditribayo. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og ditribayo kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon ditribayo og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang ditribayo kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod Sir GP.
6: Mm.
7: Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, nga naman.
7: It is because of lauric acid gihapon.
6: Mm.
7: Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya.
6: Uh-huh.
7: Unsa man ka importante ang oil pulling? Kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang ditribayo, Sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw.
6: Mm.
7: Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot ka ang epekto, Sir GP.
6: Wa na igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sabi si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500, mapalit sa mga butika. Tas pang imo blood sugar? At tunakoy diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 at tunakini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended! Sa mga eksperto. Mabalik sa pinadulong ng butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabahal.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suking butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Madalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
11: Extend the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
12: Isang kapsula ka.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas,
4: akong katul-katul,
3: at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500,
5: mabalik sa pinakabulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Nga pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
0: ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sporebiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juan is
6: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Sue is dead.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
7: Hi, Tennis Juan is dead.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals o antioxidants, nga gigan sa palaya o de-sugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug iniingon ako kung igagaw nga sulayon daw nako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, ampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Muabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusin na. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado! Hamara Herbal Products Center! Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1,

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Uga ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
2: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Tungod sa BCO nga naani ni mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Napod kay nadiskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga

0: natulog, take advantage of it para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat og unsa pa diha, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
0: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
1: Yes,
0: kunya,
1: Sir GP.
0: Kunya, wala na sa plain D3, do?
1: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muna yung rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa D3Bio? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon. D3
2: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka. Ang PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpuan na jud akong dibati nga anemic. Nawala na jud ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mga D3 Bio!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara.

0: K5 News FM.
1: Yeah.

0: now.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: Ang impotence naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
4: Oh.
5: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
4: Grabe.
5: Dipindi na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
4: Wow.
5: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitisi.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kag gakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa likas
3: epektibo.
2: DTX 500.
6: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
5: Correct na. Ang tawag la, ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sang kan.
6: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
4: So,
6: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
4: Mm-hmm.
6: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag mitisi kag adlaw.
5: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Aha.
5: Juices
7: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag mitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
5: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhaw.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang.

0: There you have it, the song that was Disgustingly, and of course, Yuri Dope, mga galaw, with the song Rosas, mga K5. Only right here, and your favorite radio station, that is Alungsod sa Shaton. This is K5 News FM 94.5 Shaton. Hapon and happy watching sa mga galantaw. Happy tuning in sa mga naminaw. Sila nga tagsa-tagsak ang mga radio sets din namin. Hapon ninyo din ha, mga ma'am, sir. Welcome and ubanin ko ninyo until 4:30 PM. 1.5 hour ka ba niyo, DJ McCoy, no? Live to karon, ato ang 26 ka barangay. Diri sa lungsod sa Shaton, may hapon ninyo din ha, mga Shatano. Ika na diri sa may Bunawon, padulong diya sa may Siit area, may hapon. And of course, ato po yung mga higala po diri sa may Sambuanggita. We are connected via live streaming, no? Sa ito ang igsuon ng istasyon from 107.1. Thank you kayo, Engineer Carlo. Engineer Carlo, the cleaner. Kasi may 107.1. And of course, ito ang Pulo Kabarangay. Ang 10 barangays dira sa may lungsod sa Sambuanggita, may hapon. Kanya welcome. May pagpangapi sa mga nangapi-kapi na din ha, no? O nangapi samtang naminaw og K5 News FM. Okay kayo. Sige, anyway. This program, ito ang programa, mga igala, hatod ka na to sa ito ang Power Trio. Ito ang Mighty C, D3 Bio, and of course, Clinica DTX 500. Ha? Ato ang Power Trio, mga higalang mga pakusgan. Mo-take kita og Power Food Supplement, mga higala. Kinahanglan ta mo inom og kaning Power Trio, Mighty C, D3 Bio, DTX 500, para kusgan na ito ang panglawas. Labi na karon, murag ni landong-landong na po disgawas. Landong-landong na po niya. Init kayo atong... init kayo niya, mulandong ug kalit, mataligsik. Diba? Lisod kayo, diba? Niya, kanang gitawag nila sa Bisaya nga subaw. Subaw na, no? Sige. Kanang subaw ba? Kanang igikan ka sa init dayong mataligsikan. Diba? Muna siya subaw. Malay po tong subaw sa gugma, mga igala. Kanang subaw sa gugma, kay kanamang... kanang kinsa may dili subawan nga naa naman siya slay na ay DJ kinsa may dili subawan DJ nga naa naman siya slay na gugma ay ayay aray aray aray oh ara i-relate na po sa gugma ng subaw Anyway, may hapon dahil sa tuang Facebook Live viewers. No? Shout out ni Fatima Gadinggan, akong pinagagwapang classmate diya sa may San Jose, no? Gadinggan family. Sila ni Elaine, mga sakop nila ni DJ Elaine Mahigala from San Jose Itik, Mahigala. No? Sa lungsod, sa Shaton. Sige. Shoutout to Alejandro Arapok. Why balak diha, idol? Balakon man ta. From Bundo, Shaton. Dili ko kabaluan na sir. Kanang naong balak-balak sir, wago ko'y talent na sir. Si Jason Vlog. Si Jason Vlog sir, og kato akong mga F4 sir. Kana sila, muna sila yung mga legendary. Legendary magbabalak, sir. Na? Sir Alejandro. Nakibalak diya, sir. You can send. Then, atong basahon, sir. Pwede kayo. Bart G.R. Gamora, may hapon. Boss Idol. May hapon, boss, na? Vicky Cantong. Galanta karon sana all. Danilo Liarta. Hello, may hapon. And of course, to si Tiloy. Galanta si Tiloy karon, ha? Si DJ Agaw. Si Roel Pugi Vlogger. Si Jason Paira og si John Ray Makapanas. F4 man to diri sa radyo, di ba? Diya sa may kuan, diya sa may J. Abukay Motorcycle Parts, napuna sila F4 din na mga igala, no? Kani si Tiloy, muna siya gitawag nila nga Dauming Si. Dauming Si ni si Tiloy. Okay na, galing na i-shop din ha at bang sa Carmel High School, mga igala. Na din ha si Tiloy, mga igala. Bulong lang, asa mas Dauming Si diri muna sa si Tiloy. Bulong. sige, may hapon ninyo din ha doon, no? Nya itong mga Facebook Live viewers, shoutout ni Fatima. Classmate daw na kong gwapo, pero siya ray gaingon. Ako reggae ingon. Gwapong-gwapo sa sarili. Jolan Futalan, may nga po. Shout out. Si Jolan na di sa gawas. Shout out DJ Mac, watching from Charger Gasoline Station. Kaandos. O silingan rin na sa gawas. No? And of course, shout out si Ma'am Jean Dyer. May nga po DJ McCoy. Shout out. No? May nga po Kuya Mac. Mayra untag kahibalo mo diskarte kay kabalo mo balak hihihi. Oh, kitsa man ni 944 yung last number. Mga hapon ni Medina, no? And of course kitong walay kundi na wala galantos itong Facebook live niya na ay only text ang ilahang nga tagsa-tagsa nga mga phones mga gala. You can send your greetings, no, sa tuang numero. Atong TM run ni siya. Oh, pwede ninyo matiksa na TM Globe kana. 095. Save ninyo kay mo na akong gamit gud karon na. 0955 335 7151, no? Again, 0955 335 7151 kada siya. Alvin Garcino pia pre, may hapon mo dia pre, ha? Oh, ana siya, good afternoon pre, kay dili man buntag. Dili pod gabi, dili pod mood to hapon judron pre. Grabe. Problema. Hapon judron pre, watching from Bacoor, Cavite. Karon ning imong live pre. Oh, karon ni pre. Gabi ang abang utana. Live ni pre. Dili ni record. Auntie Lini, galanto ka rin from Hiligaon, Shaton. May nga mong DJ, shout out ako sa akong anak nga si John Del Handog. Iha ka 18th birthday karong adlaw. Hey, happy birthday! Happy birthday ni John Del. Ulitaw na si Dodong John Del, no? Kaya, pwede na mag-minyo, te. 18 naman, pwede na mag-uyab-uyab si John Del, no? John Del Handog. Tira sa may Hiligaon. Happy birthday! Kinamang huran, pinakapalangga ning Auntie Lini. Sige. Pilyonido Villaconcha, imit mga hapon DJ, watching from Oton, Iloilo City. Request ko og song Baby I Love You by J Brothers. J Brothers. Pre, shoutout ako sa kuang langga si Jollibee Andales. Si Yusun langga, I love you langga. Amping permi langga, salamat pre. Kay muululi man.
1: Okay kayo.
0: Sweet kayo kay muululi man. Ay natanim mo pre. Para di na ko masumpay kay radyo ni pre. Ana raga kitay magtawagan ni pre, ha. Pa sweet sweet kas imong uyab pre, kay muululi man ka pre para. Walay bistuhan na yung pre, ha? Muululi, goodness, paring Alvin mo na mo sweet sweet sa siya siyang uyab. Klaro kay ka pre. Klaro kay na. Sige. Shoutout po ko ni Jason Vlog, magugmarag mahubog tuara. Sige, shoutout ni Jason Vlogger mga gala, no? Ano yung pinaka-hustle yung mga gala kay because kuan si Jason sa iyahang unang gikurso na daan nga babae, guys. Kurso na, mingon ko nga gikurso na daan niya nga babae kay kuan man kanang wala man siya kaingon pod. Nagugma siya atong bayhana pero wala siya kaingon. So dili ko makaingon nga iyang gipaninguhaan, di ba? Kay wala man siya naninguha. Kursonada siya pero wala man siya kaingon, di ba? So mingon na lang ko nga katong babae nga gikurso na daan ni Jason Vlog. Ana na lang. Katong babae nga gikurso na daan ni Jason Vlog mga igala. Nagkuan siya ka ng kabantay mo na sa Facebook or I mean sa Messenger mga igala naman ay notes din na, no? Nagbutang dito ang iyahang ang nahigugmaan ni Jason, nagnotes dito ang babae nag-ingon nga nakita na siya or na siya'y kuan ang pasabot niya dito na siya'y bagong nga crush. Na siya'y bagong nga crush on nga dili si Jason. Sakit kayo, no? Muna nga, come on boys. Boss Edwin, ako salim, shoutout doll from Cagayan de Oro. Manang ka mo, boys, kung naamoy gibati iso sa kababay, isultig yun mga higala. Okay? Boys, halas. Kanang, kung naamoy gisulti or naamoy gibati iso sa kababay, inyo akong gisulti ang inyong nararamdaman. Eh, what if maabot ang time, pareha aning ilang Jason mga higala, abot ang time nga wala na ganahi ang babae sa iya, di ba? And here comes naana po'y lain nga crush ang babae, dili na siya. Di ba? Malaking kawalan. Sakto ko rin, sakto kayo. Inahanglan gyud paring Alvin, gani paring Alvin, Alvin na naman ni siya ko ano. Katong wala pa katong mga ulitaw din ha, no? If na may chance ka makaistorya sa usa ka babae sa inyong nararamdaman.
1: Grabe po.
0: Inyo gong gistorya. Bisag dili mo sugton, at least naka-istorya mo. Ano man? Di ba? Jason Vlog. At least kung gibasted man galing ka, at least naka-istorya ka sa imong gibati, di ba? Unless ay kanang so may labi anang dili ka ka istorya o nya napunta raday sa lain, di ba? Nga wala siya kabalo nga what if gahulatanay raday mong duha? Di ba? What if gahulatanay raday mong duha o nya gahulat ra si Gemma sa imong hason? Nga may istorya ka o nya ikaw wala ka kaingon o nya hantod sa time nga napulan siya. Napod siya ilahing crush. Ito na siya sa lain, so paldo. Ay nako, so muna siya, kinanglan good mo storya, no? Boss Tata Ehe, di ba boss? Kinanglan good mo storya, boss, no? Para makuan good, masaksihan sa babae ang iyong nararamdaman. Sige, mahubog ra ko ng magugma, Jason. Sige. Tata Ehe, shoutout. Koy, shoutout kong Milvin Ragpa nga paldo karon kay bago abot ang uyab gikag Saudi. Uy!
2: Ayay po.
0: Ay, shoutout ni Milvin akong amigo, sod nga amigo diha sa may datag. Si Milvin paldo karon na uli ng uyab gikag Saudi. Ay! Grabe po. Oh. Salamat DJ More Power sa tanan aminaw, no. Shoutout ni Uncle Efren din ha og ni manong Jasper Boss Tata, no. Diya sa may Sambuanga na galanta sila karana. Lisbeth Paholas, shoutout sir, shoutout ko sa akong anak nga tuwa sa Sikihor, si Fritz Liza Villegas. Shoutout ni mo din ha, Fritz Liza Villegas. Okay, shoutout ni Andrea Kitay, galanto karon akong lula nga pinakagwapa diya sa may Datag. Sige, Aileen Kinol, shoutout Makoy from Pilapil. Ay, shoutout ma'am Aileen. Okay, mga kaubanan diya sa Pilapil, ma'am, no? Salamat kayo sa kanunayng pagpaminaw, no? Si Kuan ba? Si katong tigtawagan eh na to sa una, si Angela. Asa naman to si Angela, ma'am Aileen? Pagsilingan mo din, ha, ma'am? Sa Pilapil, kuan to ilaha amuning area. Ilang Lola Amada, shoutout ni Lola Amada din. Sa amuning area. No? Shoutout ninyo din hata na. No? Romar Tingson, galanto karon. Hi, mga hapon ng Maria Busing. No? Hapit na baya September, pre. Muli ni siya, paring Alvin, pre. Mulib ko ano, pre. Nananghid na ko daan, pre, September, pohon. Nga, nananghid na ko, pre, nga anak ko sa Bangita, pre. Anak ko sa inyo, ha, pre. Aman na, nananghid na ko, pre. Approve na, pre. Sugta na kog asawa, pre. Gemma Ortega, shoutout from Bukawi. Shoutout ma'am Gemma. Edwin Hako Salem, shoutout doll from Cagayan de Oro, galanto karon. Quincibel Tiogo, galanto karon from Kambunbun. Shoutout ni Madina Quincibel, no? Makawikahoy rin is datag simbahan kaga katong Sabado, no? Queen Sibel. Si Jason Vlog na unya to dili pod makaingon, mauna nangita na laglain pre, mo yun na. Ginaingon ako kaganihan, no? kung meron kang nararamdaman, istorya. Okay kaya. At kung bastidon ka, ayo kahadlok mabastid ka. Okay kaya. Ay kahadlok mabastid, at least nakaistorya kas imong gibati. At least you try. Diba? At least you try. Kung wala magalik ka sugta, at least you try. Sakto mo guna ko ah. Gerald Tubog, may hapang DJ. Shoutout ni Rio Ilirig, I love you babe. Langga, onya babe po nito. Ganay ni usan, no? Gerald Tubog, onya sayahan nga babe. From Muladpad, Rio Ilirig. Shoutout. Alvin Catalonia, Boss McCoy, may hapang. Shoutout niyo. Pastilan ni Quincy Bell. Dira kumigo from Malo, Philippines, mga gala, si DJ John Ray. Galanto karon. Ito ang panag-uban-uban. Mani pinakangilngig nga DJ sa Shaton, mga gala? Sige. Shoutout ni Papa Cardo. O ni Mama Vivi. Asa ni? Vivin siya. Maura na. Salamat. Shoutout. Shoutout ni Papa Cardo Tiogo. Shoutout niya din na. No? Queen Sibel Istumante Tiogo from Kambunbon. Aming hapon. No? Shoutout, boss. Boss Alvin Akiatan, Catalonia. Imo tong bata imong gimayday, boss. sige, sana all, papa. Si Paring Alvin na lang. Dili pa papas, Paring Alvin. Basin karong September, mapapa na ni. Diba, pre? Unsaon man og naan, asa ni? Unsaon man og naa ang babae, matugkan man og tagok. Matugkan magtagok ng baba niya. Makaistorya lang po di ay og mahubog to ara. Manay istorya, manay hassle kay good kanang. Makaistorya kasi imong gibati kung hubog ka. Manay hassle kay mga gala, no? What if ang babae dili ganahan nga hubog-hubog? Dili pug kakaingon. Basig ma-discourage pod kay hubog ka naningwa. Basin pug ingnon ka nga ay hubog ra ka. Di ba? Basin dili pod mo to o kay hubog ra ka. O, di ba? Dapat good ka ng dili hubog maninguha. Kaya maninguha kami yung ka nga, gibati gug ko nimo inday. Gibati gug ko nimo gym. Nahigug magug ko nimo niya, hubog ka. Okay kayo! Narakang gym nga, aw. Iro, aw. Okay kayo! Ikatulog rana, son. Ano ra? Diba? Si Awa. Marilyn Store, Bunawon. Shoutout gikan ni Gerald Tubog. Sige, shoutout. Kana, pre, pananghid judaan, pre. September 15 puhon. Dala imong mga halas, pre. Matik mo na, pre. Matik na. DJ Agaw, si Jason. Akong dadun eh. Diyas sa may Batubasak puhon. September 15. Si Engineer Carlo. Kayag taan na engineer, no? Si... Roel Pogi Vlog, kung maka-ani siya. Si Janre, dadun ako Janre ha. Og si Julan, akong dadun ni Julan. Pizza 15 pohon. Yata sa Sambonggita. Sige. Tapo ko ng mga halas, pre. Okay, oras. It is now 3:36. Shoutout tayo sa Tumigala from Chantal Store. Dari sa lungsod sa Shaton. Shoutout ni Madam Heidi, Madam Annalie, no? Barato nga grocery items, mga gala, dari sa lungsod sa Shaton. Pagkaon sa inyong mga hayupan, mga gala. Mga feeds, no? Pwede yung bayad via GCash, mga ika K5, no? Chantal Store, tapad sa may NNN. Na din ha, mga gala. Okay? Pilyonido, galanta po garon. And, of course, ato may gala po dira sa may, address sa Shaton, no, nga kanang nagubaan ganig mga phones. Any electronic devices, mga gala. Phones, laptop, or unsa pa na din ha, no? Ano mo din na sa may SAS services. SES services. Di sa may Progreso Street. Bulungan lang si Bossing Arman Rafales, mga K5. Location, Progreso Street. Katong tapad sa may alalutan, gani din ha. Kabantay mo ng plaza, deng. At bang anak naman ay mga alalutan, diha nga linya. Progreso Street man na diha. At bang sa karaan nga 7-Eleven. Or Kara at bang sanay ukay-ukayan diha. Oh, kana. Kaklaro ana. Bulongas boss Arman. Ayo mog cellphone LCD lakaw mo didto, okay? Engineer na Miley di ay kunukas datag engineer. Ikaw man to ni order usa ka case nga beer tapos wala kuno ni mo bayri engineer hoy. Tangilan na pud ko, no? Shout out ni engineer Dondi. Balit us ka case nga beer nya wa bayri. Oy, di taon ko manginom. Eto, oras guys, alas 3:37 na. And katong gana, si Princess, may hapon ni mo niya, day. O si mga labidubs. Nga si, sa to? Kalimot ko, Hubert? Hubert, o, Hubert. Hubert, mga gala. Si Princess o si Hubert. Shoutout niya din ang duhan. Atong lovebirds. Dari sa K-Fire. News FM, shoutout. Jomar Hakosalim, shoutout sa akong uyab nga si John Mar Duran. Shoutout. Okay, sige. John Mar onya Jomar Hakosalim. Ah, okay. Okay, sige. Shoutout niyo din ha, no? Shoutout sa iyong uyab. Sige, alas 3:38 itong oras mga K-5. And I get here a song from FloJ. I got here a song from FloJ and of course Al James mga gala with the song Atin Atin Lang. K5 News FM and you're on the afternoon show. Sa tuwa nga second portion sa itong program, you can call. Atong number is open. 0955-335-7151. This is your DJ Makoy and welcome sa tuwa nga programa K5 Afternoon Show. Balik ko later. Standby.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. Taas pang imo blood sugar? At duna kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! At duna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa Yulgar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalit sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o.

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, serum. Bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, supplement for men.
2: Gawa sa maca,
1: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend, supplement for men.
3: Isang kapsula ka.
4: Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bile Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

0: Mighty C ang alkaline, your vitamin C.
1: Mighty C, alkaline based vitamin C, mga K5, no? Again, mapalit din sa may Hamara. Good news for chat because we have Hamara, no? Hamara Herbal Product Center, mga K5. Kompleto sa tanan ng mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina, no? Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee. Katong mahiligon og kape, mga higala. Switch na mo sa kapeng herbal, no? Siguro stop na mo og inom og caffeine. Inom og kape kana daghan og caffeine, mga gala kanang kuitan ra gani kas abaga kaugnukan na ka. Dere mo DTX coffee, mga gala, no? Nagkape na ka, na detox pagi ka. Nagdetox mo ka mga toxins sa imong mga lawas, mga gala, no? Nanambal kape ka, nanambal pagi ka, no? DTX coffee. Yeah! Nadia sa may Hamara Herbal Product Center. Located at stall number 2, tapad sa GRS. Villa Macias Building. Kabantay mo ng 7-Eleven dari sa Shaton. Na ay labang mo diya sa highway na idalan pasulod. Kilid sa 4J, may gala. Shoutout din ni Sir Jaime Sol. Tag-iya o tagdumala sa 4J Cell Shop and Electronic. Nga po niyo mo diya, Sir Jaime, no? Agi mo din ha, dayon sa stall number 1 kay GRS. Tapad diha na din na ang Hamara nasa likod. Ikaduha nga stall. Sa may Hamara Herbal Product Center, mga K5, okay? So, ana mo din na, pamalit mo. Abre rong adlawa until 6 alasay sa gabi, eh, no? So, walay Saturday sa manang utana. Sirado lagi mag-Saturday. Walay Saturday, no? Abre ng Hamara, guys. Sunday to Friday. Walay Sabado, okay? Onya 8 a.m. until 6. So, karon abre karon taman alasays, no? Napa may 2 hours mamalit dito, mga higala. No? Pero Bernes, taman regala 5 sa hapon ang Hamara Herbal Product Center, okay? So, ganaan na mo mapalit og extend ito. Daghar ba kong migo na mulit extended to ba? Kwaro ba na mo? Paanod-anod, ra ba? O, kabalo mo nang mamalit, guys, ka na magpaanod-anod. Manay term na ko, paanod-anod. Kung saan mo nang paanod-anod, DJ mamalit? Ani, taganta mag-sample. Dili ra ko mamintyog ngalan, ha? Palit dito. Namoy Mighty C, di ha? Na, sir, tagpila ng Mighty C. Ani, sir, dayong, ang usa ka box, sige, usa ka box na lang akong Mighty C, dayong, kape, naamoy kape. Apili na lang usa ka box nga DTX coffee. Sige, pila tanan. Muna siya, sir, ang total. Apili na lang extend, tagpila ng extend gani. Muna yung term nga, paanod-anod. Target ato, extend mo gutong target ato. Onya, ipaulahi ra ba? Ipaanod-anod ra. Charity genre. Sakto ko, insakto kayo ko. Huh? Afternoon, everyone. It's me, DJ Janre, watching from Chateau Negros Oriental. Di ba? Janre, pahantoy, makapanas. Atong migo nga ha, aw, halas. Stick to one. Loyal kung makauyab. Janre, pahantoy, makapanas. Di matabangan. Yeah, Ching's Catering Services. May hapon day, no? Murag busy sila karon. Murag hingusog ning Ching's Catering Services karon, no? Sige. Asa naman po ron DJ Janre? DJ Makoy, may hapon. Gika ni Ma'am Malin Abon. Yonson Basiliote. Shoutout mo diha, ma'am, no? Ma'am Malin. From Nagbinlod. Sakto ba, ma'am? Basiliote. Shoutout mo diha, ma'am. Malin Abon Yonson Basiliote. Sige. Okay, itong ganaan mo join sa mong group chat, mga gala. You can join. Mo join ka, Balik Bixon. Ayaw, ragsigig send og link. I-join ti ka sa Bixon, ha? Halas man po ka. Mga halas dito, nasulod. Gatapok sa group chat. Katong ganahan mo join ing na lang ko PM lang ko DJ join ko this group chat. Pero lagmit kanang gipang kuan ako guys kanang ipang join ako sa among group chat. Katong mga hinay og mga immune system mang left ragyon. Eh, puro man mga halas. Oh. Puro man yung mga kuan. Butak. Ah, butakal. Oh, managada yun. Ay, shoutout tayo ni April Joy Kaday. From Ayon Tubig, Dawin. Shoutout all. Shoutout April Joy. Ni text si Adri. Katong walay load. Ah, walay load. Katong na ay only text din ha. Pwede niyo mo text pareha ni kuan. April Joy Kaday from Maayong Tubig Dawin ha. Aray sa Maayong Tubig. Shoutout ni Boss Alan Boy din ha. Awa man ga pa team house Boss Alan Boy. Anak, mingyo man na siya nga. Maayong hapon Boss Kandus. Boss Alan Boy, Alan Drakis from Maayong Tubig Dawin. Maayong hapon na mariya Boss. No. Naanay uyab si Janre DJ. Kinsa man ang uyab niya man. Ipod si April Joy Kaday. Wala pa ni uyab si Janre. Mailan man ni uyab si Janre. Kaya ginamayday man niya guys. Mailan na siya. Dara Jason Blager. CJ, shoutout sa kong family. Adia sa shoutout. Ako di ay si Mario Viran. Nag-work sa Baguio City DJ. Shoutout. Bossing Mario Viran. Shaton Vlog ni Adria. Shaton Vlog, iyang ngalan sa Facebook. Okay. Mga halas pod nang naas imong GC DJ Mac. Naka-join na baka din ha, Judy Ann? Maragula pa man siguro. Ganahan ka mo join na. Mapuno ko kag I love you. Ngayon na may idea guys. No? Among group chat dia guys. Oh. Masulod gani mo dia sa among group chat. Magtangkil ko kag I love you. Okay, puro man mga halas nang nasulod. Okay kayo. Nay masulod nga usa pat tabangan og paninguha. Okay kayo. Ganahan mo musulod. Giadta mo. Oh. Mo join ko boss kung daghan pod taga Santa pero kung si Pilyo ni Dura pas ra ko boss. Dili ra ko ha. Mayet Salvador, mga hapon DJ from Bayawan. Thanks and God bless all DJ Maca. Mga hapon. Watching from Bayawan. Ma'am Mayet Salvador, mga hapon mo diha ma'am. Salamat guys sa kanunang pagpaminaw no. Naana ba kay anana bay uyab si Janre kay ako anana. Hihihi. Wala ba man? Imo na ni. Oh, mailhan ra lagi na basta may uyab si John Ray mga higala kay mag my day man na siya. My day. John Ray pahantoy makapanas dayong. Dili na pud broken iyang mga kuan stories. Ha? You know, Facebook naman yung mga Facebook stories mga

mga vendors na to din yan, ha? Sa may market area, especially po dira sa may Sambonggita, no? Ito ang mga sa tindahan diya sa may Lamasan, no? Sa may Changi, sa may Sambonggita, no? Sa may Isdaan section, Karnihan. Oh, kumusta man? Pilay palit karon sa... O, katong mga komprador, galingo-lingo ng... Ay, komprador ka na bang buhi gani ba? Kanang mamaligya ang tawag anak, guys. Kana bang namuhig baboy din ibaligya karon? Kuan good, gaana-ana, oh. Gakilog, galingo-lingo ng naong mga ulo. Madungog na ko. Mura lagig mga tiki. Kana, tay. Wa may kalaki. Ganun may kalaki man. Bartuha sa baboy. O niya ang pids. Perting mahala. Wala siya. Una hassle ko kayo. No? Basta, manang uban, gani ang technique sa uban. Mo schedule sila og ihaw. Schedule sila og ihaw kanang sample karon Monday. Schedule sila og ato ibutang Miyerkules. Paambit, pila ang kilo, ana. Ting mangsulbo na na sila. Mag-ihaw mi ana. Ana nang teknik. Usahay utangon pa. Ay nako, hasula. Anyway, oras guys, alas 4:13 na. And may hapon pa rin sa itong mahigala from adira sa may... Ano tawag ani? Sa may... Oh, sige. Sige. Akoan na ng halason. Hihihi. Oh, gika ni April Joy Kaday. Ay, mo na ni. Kaning tiniksa na, mura mo nagsi princess. Ay. Sige. Oras guys, alas 4:13 na. And of course, I'll be playing some party songs. Alit na. We have 17 minutes, mga gala. Remaining sa itong program, okay? So, lagyan kayong mga party people dari. Sige, alas 4:14 itong oras. And play ko og mga kwan, guys, kanang mga party songs para sa inyo, ha? No? Kaning remaining, kwan, remaining 17 minutes sa itong program, okay? So, standby sa musunod nga programa, El Castigador. With K5 Sir Rex Candos, mga K5. No? Pangalan sa mga CEO, bossing, Dr. Ramil Uy. And of course, our area manager, Mayor Pev Ubanyanaligan. Salamat sa pakikuyo. This has been your DJ McCoy. Catch me again tomorrow, same time. Alas 3, hantod alas 4:30. Salamat! And happy Monday, kanatong tanan. Sayaw ta!

DJ Genre on the mix.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR,
2: ga-diarrhea.
1: Mugs Probiotics.
2: Kapahulong sa bacterial infection
1: na hinungdan sa diarrhea.
2: Sa Probiotics,
1: pas-pas ang alipyo.
2: Mag-Clinicas Probiotics na.
1: Adlaw-adlaw.
2: Mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipito.
4: Relax, ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
6: wala nang kabuhay. Buhay-buhay,
5: muling buhayin mo.
6: Extend
5: Food Supplement for Men.
6: May maca,
5: kag-flavawaska,
6: mga natural herbs,
5: yan ang hatag sang gana.
6: Extend
5: Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend, isang kapsula ka lang.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting nga sporting event? Adunay tay regular nga gidiring nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo
1: adunay special nga features nga 3 wins entry. Mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Adunay pa dugang pang mga pa-premium unsa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Kini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Lamok na bay!
2: Sibulan Cockpit!
1: Ang Sibulan Cockpit, adunap sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side. Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
5: Plano ng ilubong
6: Patuloy pa ang imbestigasyon.
4: Pinasin at i-expose ang katiwalian.
7: It goes down ang lugar kada mga residente.
4: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K5 Brian Mudel. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
8: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa iisang puwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan! D3 Bio!
9: Ako si Inara.
10: Kajud kayo ang akong blood sugar.
9: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
10: Nahinahinin na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giguyon magpangapi at ang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit iban kag-hilpi sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix!
11: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Ang kakampiyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
14: News FM. Oras, alas 4:38.
15: Pisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
16: Rex Tandos, walay pugong-pugong mag-ulgar sa kamatuuran sa kanginan.
14: Okay mga siligan, so kinting paminaw para ang takaroon sa tuga programa El Castigador. Good PM, Sir Rex. Nakatubag na ba si Kapitan Jason nga imong gipangayo og unsa ang iyang nabuhat sa iyang barangay? Wala pa nakatubag si Kapitan Jason kay dili man na pareha sa ubang mga barangay kapitan na sige laglaag. Wa pa kay balo si Kapitan na gipaloap sa munisipyo. Posible og basig makatubag na si Kapitan Jason or makapurwan og usay na himo niya sa iyang barangay. Relax lang mo, ayaw ko ninyo og dali-dali ah. May gapon ay karini Kapitan Jason diha sa may dubdub. Og kapitan, og naminaw ka karo kapitan, og in kaso na nakasumbong nimo, palihog ko kapitan, unsay na himo nimo sa imong barangay, kaya na nangutana dire. Basik ang pagtuo siguro sa nangutana dire, tigpamakba ko nimo. Asig namino ka karon Kapitan Jason, palihog kong chat or usay nahimo na imo sa barangay usay gisiminto nimo usay imong nahimo sa imong barangay, palihog lang ko Kapitan ipuruwag dire ay puhon-puhon akong basahon or ugmaba. So ayaw lang kong dali-dali aninyo sir ma'am or kaysa itong nangutanan ako kabahin kang Kapitan Jason kay akong nahibalaan ang mga kapitan sa matag barangay diri sa Negros Oriental murag tua og Manila. So posible masing ga-relax pa ang kapitan o sa ba kay ang biyahe wa ta kay balo or naabay iyang gitang susi kay sa atong nahibal-an baya murag naay tag 200,000 matag barangay ang gihatag ngadto sa matag individual nga mga kapitan o sa barangay, ha? Relax lang mo. Dili manisili nga sige paminaw nato si kapitan sa radyo o maka-text dayon o makahatag o usay mga achievement niya da sa iyang barangay o usay na himo. Okay, ato mga balita! Ato mga siligan, so kim now alas 4:41 na. Diyan siya? Pangba, okay. Kana. Si Rex nanimati na pod ni nimo earning Belasco salag siya ton salaman. Timing sa bagong ayuda. Gi-question. Ni Senador Alan Peter Cayetano. Di talag lang ay mga siligan, so kintig paminaw. Nagkaroon sa pikas linya na kaungo si Kipaib Divina Tingdong. Kipaib Divina, ikipaib mo. Kandos!
17: K5 News FM Live Report.
18: Gi-question ni Senador Alan Peter Cayetano arngay timing sa sunod-sunod nga mga anunsyo sa gobyerno sa mga programa sa pinansyala nga tabanga. Subala sa senador ang pagkalangan sa pagkapod-apod sa dagkong tabang pinansyala. May kalabutan sa sistematikong korupsyon o gitawag nga ghost projects ug mga proyekto nga naalamang sa papel. Sa usa ka Facebook live stream niya atong biyernes sa gabi, ginsister ni Cayetano nga samtang paghatag sa gobyerno og tabang, usa ka maayong lakang ang publiko kinahanglan gihapon nga mag-imbisiga kung diin gi kana mapundo og kung giun kini pag-apod-apod o paggamit. Mingon siya nga sa dihang ipatuman ang lockdown tungod sa pandemya itong 2020. Iyang ipasiugda ang paghatag o 10,000 pesos nga tabang pinansyal ubos sa benihan one aron matabangan ang mga trabahante nga grabing apektuhan laki pa mga drivers sa tricycle. Gipasiugda sa senador nga nagparensya sa pagduso alang sa 10,000 pesos nga tabang alang sa gagmay nga mga negosyo ug mga masakiton ni atong 2022 hangtod 2023 apan gisupak ini sa administrasyon apan karon maayo nang ginansyo nga kantidad sa tabang. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaniadto nagpahibalo nga ang bag-ong tabang pinansyal iapod-apod nga sa mga Pilipino nga ubos ang kita aron maibanan ang bagong epekto sa pagsaka sa presyo sa lanang nga gipahinabos sa tension sa Middle East. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5 Divina Tindog para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingaw sa Regros sa K5 News FM.
17: K5 News FM Live Report.
14: Okay mga siligan, so kinti paminaw report ni Divina Tindog. Mayong hapon, Sir Rex. Unto og hapon sa imong programa. Mao'y among gipaminaw. Perni. Benedict ni og naknak sa tabok tubig kabing ilog. Okay mga sinigan, so kintignan na panahintak ka rin sa toga programa El Castigador. Jansi, basahada na mga mensahe diya, Jansi. Kanang na sa atong live Facebook. Go ahead.
19: Gikan ni Marisa Salvador Ilom sa mayong hapon sa Rex. Shout out ako sa akong bana nga si Roger Ilom dayon sa among mga anak na si Ivy May og Juna. Og shout out ako sa akong Papa Delphine, Mama Divina, Nico Remart Lyra Diasa, Malapagyaw Santa Catalina. I'm watching from Saudi Arabia, Jeddah. Og gikan ni Divine Cantalo siya nga good PM sa Rex. Sige magpaminaw ni Mudrisa. Hiligaon siya ton. Shout out sa shout out ni Isigani Gantalaw, shout out pud ko sa akong anak na si Nika, Erika Irish og si Adelaida Gantalaw, Didios Gantalaw, salamat sa pagbasa. Og gikan ni Francisco Sarga Jr. siya nga, good afternoon idol, nakaabot ni ko diya sa inyong baligya og isda atong Sabado sa bundag. Og gikan ni Tata De La Cruz Ihar siya nga mayong hapon sa Ray, shout out kong Ina Tuban from Arminda Fishing, dagang salamat. Og gikan ni Mayot Salvador siya nga, hi Idol Rex, mayong hapon, shout out to all K5 friends, listener Joy Ibasan, Marites Arellano, Madeline Salamorin, Hamandron, Belinda Baldisco, Luardo, og sa tanan na po, sa tanan na lang po na naminaw tayong sa pagbasa, friend Jancy, and God bless you always, Idol Rex. Og gikan ni Otiram Raffer siya nga, good day, God bless Rex, detects who makes lami kayo, shout out Joseph Lori, Marites Arellano, Ruby Christian, Aileen, Hannah Joy Ibasan, Arlene Delphine, family, Marilo Estrada, Budloy, Marisa Pilok, Boye Trini, Toto, Tata Digi, Oliver Isco, Jumar Prisci, Albert Host, Ramil Tanananaminaw, solid listeners, ayong on time sa Rex. Og gikan ni Flo Delisa, maginbay no siya nga watching live from Bayawan City, good afternoon sa Rex and to all the staff of K5 News FM Dumaguete City. Og gikan ni Gina Cadalso siya nga Rex Candos, og dyan si mayong hapon ninyo dia, shout out ko sa akong mga higala, silang Joy Sinte, Oheng, Nanay Lourdes, Tatay Doug, Ricky, Helen, Rodrigo, Luwila, Jennifer, Aldrin Muna, Unyot, Nunoy, Sakabang, Rodolfo Nusiti, Marietta Distoni, mga Bactol Family, Bordalio Family, og especially sa akong palalab nga si Maxi Acebo Jr., dagang salamat sa Rex, og dyan si Bahong Gas Gamay ni. Og gikan ni Alvin Bilio, para siya nga good PM sa Rex, galanog-lanog na pugkadari sa Bandula, Kabang, Barangay, Palangilanan, Manhuyod, og patimbaya sa akong mama muna, Papa Onyot, T. Bahong Gas Gamay, T. Joe Ibasan, T. Bangga Elpidya, Lula Ros, Lulo Roger, og sa naminaw, dari sa Manuyod, thank you kayo sa Rex. O gikan ni Marisa Salvador siya, I'm watching from Saudi Arabia, Jeddah. O gikan ni Ludisa Petanso siya nga, good afternoon sa Rex.
14: Okay mga siligan, so kinting paminaw, padayon takaro sa tuga programang El Castigador. Atong ipadayon, katong gisgota na to kaganiha, good PM Sir Rex, maning. Okay, what problema? Ato nga ipadayon tong isguta na to kaganina. Hindi ba? Kanag kabahin bito atong Osaka vlogger nga gipusil dito Partes Manila. Kaluukan ba to? Kanag political vlogger. Kaganihan, na-shirt lang ko sa oras sa ato pag-explain kay tungod ba why kalahian sa political blogger o sa ingon na to, black timer. Kani ba usahay ang makahuno sa atong kinabuhi sa tinuod lang? Kani bang usay tawag ni ini? Kana bang kanang balik-balikon bitaw? Kanang ang nangagi na buhiun karong adlawa katong tumoy-tumoy na og nagkabukong pa imong gibuhian diri na anod pa dulong na dito sa Sikihor ni Abot Magmindanao ni Tuyok Nagsurigaw Party og Luyo nga bahin. Imo na pong puniton, ibalik na po nimo diri. Isa na siya nga makatrigger sa usa ka tao nga imong ginaisyo. Diba? So karon, unsay mahitabok nimo kung dili na maayo ang isyo, murabag ang bahaw, imo nang gibalik-balik. Wala ba kay nakita nga bagong isyo sa laing tao? Pero sa bagay normal. Kay gitanong ka diha, nga ikaw, himuon ka o ka nang itawag na to, na ikaw may tigbumba. Ikaw may tigdaot sa usa ka tao. Di ba? So sa ato pa, ikaw po kay naaw kay handler, paswas ka. Atake dito, atake dire, atake dito. Gawas na masakitan ang imong gitumong sa imong isyo, sigurado ko masakitan po ang kanang gitawag na to mga supporters. At ang utay na ka rin. Ganipinsa ka sa usa ka tao. Kay tungod lang para na kay trabaho. Pero wala ni mo dipinsahi ang imong kaugaling. Mas gi-priority ni mo ang usa ka tao pag dipinsa ang usa ka politiko, mismo ang imong kaugalingon, wala ni mo dipinsahi.
16: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamato uran sa kanginan.
14: Tama ba ko? Nasabtan ba ko ninyo? Ako ni agi ko pagka-black timer. Ha? Sa ako pag-aging black timer, nabalot kong kaso. Nabalot kong kaso. Normal pa ilang kaukaso sa kadaghan. Kay daghan man ang atong i-open nga isyo. So sa ato pa, kay daghan pag ipag-open nga isyo, di Manila matubag, pailang kagkaso. Pero kung isa lang ang imong isyo, gibalik-balik ni mamura kagdaot nga plaka, makaintar na sa usa ka tao.
16: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
14: Sama na aning vlogger ka rin. Giing na si Sarah Buntis napakuha sa gawas. Na ay karelasyon na basketball player. Tapos ka itong pagkulata sa piskal. Pero at tagaingon na si Sarah mo ay napakusin. Kaming ito abagi, ditahi-tahi lang na to sa political vlogger o sa kanang gitawag na to na black timer. Di ba? O sa ay makanungog pa nga na ay black timer, gipusin, parting sorry ba? Bisli. Na ay gipusin nga usa ka radio commentator parte og Mindanao sa Cotabato City. Black timer. Usa ka commentator gipusin sa may kalamba black timer patay. Mada usahay ang akong purpose kung ginipinsahan mo usa ka politiko ang imong kaugalingon pod i-priority. Mag-attack ta sa radyo, dapat patas, bahala na ang atong programa kana bang bias na. Hello, may hapon. Sir, may hapon, sir.
20: Why okay yun ang gitutak? Supposedly, matawag ko, pala din mo yung take-up. Actually, yung take-up na ni manager hapon sa Buntag, Sunday. Yung take-up sa linya, ganyan, Buntag, sir.
14: Okay.
20: Bakit natin po react na natin? Ano sa kong take-up tape, anak ito, magpandao si Rick. Especially, dito, hindi ko bitaw kayo establish ang maong issue. Lain ko bitaw ang direct, saan pito ko ko sa kao na hinana ang direct ng daot na. Wala eh, wala kay klaro yan na ako din siya. Ang siya kasi yung pinimot sa kanyang kapiya sa tao sa Rick.
14: Buam.
20: Okay.
14: So, sorry sa words na ko, sir, sorry.
20: Kaya di, ma-extend ka, pero rule sa ID at sa kanyang NDP, in this case, hindi ba ang tayo lang ang pag-state at mga kandito para matulong. Pero buta nga na ito na dili intakto.
14: Dili intakto.
20: Dili intakto. O atong gamitin mo yun, na ito, muna yung ako i-discredit sa katawan. So, hindi ito po kini mo, sir, na kanyang dito nga ito na nagladiran, makay, kaya hindi lang nga hatay, patay na siya, di ba, nagtunga siya sa galing. Kanyang dito nga ito, sir, kung ano siya kapag nga kung ano, ang dito mo tumutumag, tumutumag ang historia. Kasi siya na is after natin, ito ka tulti na yun sa kapitali. Kaya rin mong listahin ka para sa mga tulti na niya. Ang ibo, di ba? Ayaw ang kalimot, hindi siya na makalimot. At ngayon yung regreto, di chika nga ni President Duterte before, na Cortez Cano, congressman ang nakapaanak, ang nakapagundis. Kung sa man, ayos, official na ito ang nasunod. Hindi mo ubing ulaan na kaming dinupatan. At chismis, ng dao, tugla ito. Especially kung nag-bumitis ako ng pakaya ni Gutisara, nag-bumitis ko nga nagpakuha. So, hindi ito, so, tinamantot ka, wako mara na ito rin video. Kapit, puno ka yung 15 last year, yung issue, yung foreign resident, Lobrido Duterte. So, anyway, sir.
0: Katong kabahin kang Lobrido.
20: Oo, nga nag-bumitis ko nyo. Na, congressman, kanyang iyak-uyak. Diwak lang ka din yan, mga tlaon ko, magpanimbangin ko ng studio, uglaing kalay sa Lumia Retreto.
0: Giingnan pa niya nga, wag, ano sana ito sa'yo, pero wag na lang, baka mamatay pa.
20: Oo, okay, nabiyuda naman. Kapit may katiwa, nabiyuda. Pero kung yan yung tao, yan yung kay Engel, may formay, ano yung marupiyat na nila nga, may rasang lipatan. Pero kapit, nabiyuda, yan ang pinakalalaw.
0: Pero ako sir, wag ko gaingon, may rasang lipatan, ha? Kundi ako ah, dapat kung dipinsa ka sa politiko, dipinsa eh po di mong kaugalingan.
20: Exacto, dahil natin ako meritin na kasi sa politiko
0: sir, ganahan ko sir, magkulo kabildo taon niya, balik ikong tawag o niya sir ha.
20: Salamat sir.
0: Okay, salamat ka sir. Thank you kayo sa itong reaktor. Okay mga siligan, soking tigpaminaw. Alas 4.55 na, ato sa Tasapikas Lawak sa pipila ka mga pahibala. Engineer Bill, Kandos!
21: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tunod sa problema na ko sa akong atay. Kalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako tayo ang gibanatan o inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
21: DTX 500!
23: Kumpanin sa mga butika. Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
24: Ako na sam si Dr. Ramil Uy, nagpainom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o kamay TC, ang alkaline yung vitamin C kadadlaw, alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
23: Hisgot na to ang usabya kabisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyok. I-appeal po nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
24: Matagtuig Sir GP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino katagan ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigirilyo. 21% niini is kadaganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigirilyo. Daghang makahanggab sa sikanhan smoke o kasagaran niini, wala gyud kay no mog DTX 500 og MyTC.
23: Ang aso sa sigarilyo adunay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakit na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
24: Dili basta-basta nga mga toxic chemicals dito ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
23: Yes.
24: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mainom mag-DTX 500 o MyTC kung sige kang tapad sa taong manigarilyo hay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hands mo, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
23: ay!
24: Colonium 21, benzene, lead, formaldehyde, ang pangutana, kakilaka makahanggab og aso sigarilyo, gikan sa imong bana,
23: ay,
24: gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kakilaka mag-inom og DTX 500 og MyTC, aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
23: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention, o CDC, ang second hands mo kills more than 42,000 ka mga nang smoke matagtuin.
21: DTX 500.
25: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Tunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
21: DTX 500.
26: Mabali sa mga butika.
24: Ang matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC ang maghinahinay repair.
23: Yes.
24: Sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang, ginaprotektahan niya kini sa uban pang ma-damage ni sa padayo ni mong paghanggab sa aso.
23: Ang aso sa sigarilyo, daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, o nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga mo resulta sa structural damage sa endothelium.
24: Ang endothelial cells, Sir GP, mawang mo release sa mga substances nga nag-control sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. O kinipod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nag-control sa blood clotting, immune function o platelet. Ingon, ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa sikanhan smoke, kinahanglan kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tatawa ra gud Sir GP
23: yes.
24: sa inyong balay.
23: Oh.
24: Nigarilyo sa tatay.
23: Ay.
24: Unya, nigarilyo pud ang imong suon.
23: Oh.
24: Imo iyoan sa iyo pas buntag hanggab dai nimong sikanan smoke. Sakay ka sa jeep ang imong tupad ba nigarilyo pud. Sulod ka si CR, nimaho pud sigarilyo. Mupalit ka sa tanggi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan. Tuwa pud.
23: Oh.
24: Pasabot ana Sir GP. Halos matang oras, expose ka sa mga karsinogenic
23: yes.
24: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mm-hmm. Mo nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og Mighty C.
23: Sa tinuod ra, mas dako dyan ang epekto sa secondhand smoke kaysa tao nga nanigarilyo mismo. Kaya ang sigarilyo, at least adun na tayo filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Kunya imo ha, isip usa ka secondhand smoker, pure dyan nga aso ang imong mahanggap.
24: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
23: Wala dyan tayo kong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hindeloso.
24: Ako na sam si Dr. Ramil Oising, mayang lawas, ampingan.
23: Dili abusuhan.
1: DTX 500!
2: Ako si Mariel, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtungar ko DTX 500, kaya akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang o sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.

0: Libre, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento!
2: Bio. Ako si Inara. Tahid kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.
4: Ang Visio
3: yung may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full time law student. Mas sayon. Og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio.
4: Ang Visio
3: yung may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong atay. Inaalis sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo. Og himsog atay. DTX 500.
4: Atlaw-atlaw.
3: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Kapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Kapang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
7: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, tag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
8: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum. Pinakabago ng neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan. Mag-Clinical Sport Biotic. Gatapang sa pagnindot sa digestion. Huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotic.
11: Kung ang kay Fernando po Jr.,
12: isang bala ka na.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahabang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend.
11: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction. Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula.
14: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang Usaka News FM station sama sa K5 News FM, ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current event. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radio kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog na 5,000 watts o mabati sa tibok takpayan sa Dumaguete. Sa lakto kung sa K5 News FM Dumaguete ka mo mag- pagpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability og epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 upang itaon ang bugutan ug maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
15: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into SS T-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. SS T-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. SS advertising. Call now at 0967-044-3933. Or visit at Luxin Heritage House. Luxin. Corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out SS advertising. Posters, invitation cards, tarpaulin, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads, advertising, located at Sullivan Avenue, Dumaguete City.
16: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galpano steel roofing, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark, o plain colors, sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile, o tile roof decking, o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud, kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Buruksays, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
15: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya o 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation o 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sa sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
17: Mahibig ka ba mukanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ano yan ang lugar na pwede ka mukanta? Kumurag walay naglanta o kami mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Imbakada, imong pamilya, ugha, ipinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw, ugha, doon na pa'y happy hour. Pagkalingaw kayo sa Kanta Haray.

0: Mix Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampiyon, Mr. Show, sa Dumaguete City, 97.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung...

0: gabsin. Oo na, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og Mighty C, gigigid ko basta-basta mo ubo. Sipon
1: kayo ti ay ko sa sigig ka ano para inom og soft drink. Nagsigig sa kapatang ko sa ono sa pangilang ang kakampiyon. Patuman ko sa ato natawa og Mighty C 2 times. 7.7 K5
2: News FM. News FM. Oras! Alas 5.14! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan! Okay mga siligan, soking tigpaminaw, mayong pagpaminaw karon dahil karon sa mga IMAPI General Merchandise. Ang kailabi na karon kang Sir Panyong Agustino o kang Ma'am Marilu Agustino may hapon na kanunay naka-Dita X Coupin X o sa Junil Clothing E.R.C. Mark Erwin and Suna Agustino may hapon ang ilabi na karon dahil sa may mahusay auto repair shop o sa Tupi Works Garage na kanunay sila naminaw sa ato. Ang dapat sa may Coco Gin Insurance may hapon. Ang ilabi na karon sa may Edox Manok sa may Barangay Isugan Bakong Diverson Road Crossing sa may Habitat 1 Boss Rejuel Atis may hapon. Ang ato nga makauban karon si K5 Roy Rewind pre mayong hapon ni Muda pre.
3: May hapon kay Febrex, may hapon sa tanan namin o karon din sa El Castigador. Lunes, no?
2: Lunes.
3: Yellow kita, yellow. Sa Lunes.
2: Yellow. Muratag mga antulihaw. Muratag mga inspektor sa akong doktor series.
3: Oh, ba? Kanayang series mo, yun. Hulungan ko.
2: Pagka Martes, maka green ta.
3: Green.
2: Muratag taga-agriculture. Taga-deped.
3: Namoy color coding din.
2: Ah, natay color coding.
3: Matong takaroon ka sa kapitulo kay Perfect.
2: Ah, matong ta. Ano ang makani ato, pre?
3: Matay meeting din. Wala ka madayon.
2: Ah, sige lang. Anak man na, pre, ang mga anak. Wata kabalo sa unsa nga mo. Ang importante nga nata sa ingon nato natay harmonious.
3: Mm.
2: Okay. So magdi na ta magisgot ana pre atong isgotan na lamang ang kabahin sa mga panghitabo karon kadtong giadto ni K5 salary pay kabahin atong bata in town nga gidunggab sa iyang uyuan patay.
3: Mm.
2: O ang iyang pag-umangkon nga usa magulang sa namatay samdan.
3: Mm.
2: O kaning kurkong nga uyuan namatay mayra. Eh, makaingot ang Mayra kay sa ing anak lang, ang mo pang umangkon, mura ba apil-apil ba ni mo, giangi ni mo, sa away ninyo magtiayon? Oh, magulag giay mo, sa may naaana.
3: Okay. Walang kayo, friend. Nasturya na to ang... Muna yung pangitabo, ang ngalan sa suswisado si Jobert Amorado.
2: Taga Lamugong. Taga Barangay.

0: lamugong.
1: Banay-banay, habaya.
0: Di, lamugong to sa Manhuyod.
1: Oh, Manhuyod. Napilay din yung Kipebre. Saga, itong na itong lugar ng asa sila na
0: nag-tabuan
1: sa barangay
0: Sitio Habay-Habay.
1: Barangay Kandabong.
0: Kandabong. Okay, lamugong man ako ah.
1: Kandabong.
0: Kandabong.
1: Okay. Mayong,
0: sa may Manhuyod.
1: Mayong hapon na sa tomorrow. So, kanin siya kaya breaks. Ang katong suspisado ni, yung asawa na nag-astronaut. Pagbala ko, astronaut?
0: Ah, astronaut.
1: Nagpabulan.
0: Nagbulan ba? Sa bulan kayo, kapahilper, man astronaut, kapabulan.
1: Astronaut. So, mga matupad sa polis, investigators ko noon, nga, pilak adlaw mo rin, halusinit isa, gilanat siya, gilanat. Ano yung mga storya sa polis, ha, prior sa panghitabong kay Fabrics. So, kagahapon, gubingo ba nito mo, no? Kanilaging mga bata, kaning minors, napinisyotso anyos ang magulang, tulo ni sila, diyan sila magkadaanan siyang apuhan. Kani apuhan nila, amahan po na sa suspisado.
0: Amahan sa suspect.
1: Lolo nila ni, amahan nila. So, kaning si Jobert Amorado, mga dahan po di ambalay, dolo po siyang amahan. Dolo po siya. So, diyan magkadaanan ang mga bata. Kay ang amahan ni mga bata, Kipper Brakes. Pato ba, ang iso ni suspisado ni Jobert, na preso. Preso ni siya. So, makakaon sila, mana sila ang amahan, aluapuhan. So, apuhan na asan.
0: Makakaon sila, ang amahan ano yung mga bata na preso.
1: Okay. Pato ba sa polis, sa Manhuyod, na preso. So, wala na nagigidikan, way amahan na way ang mga tulong ka, mga doon ka minor, so tulong magsuon. Di ang magkananan sa ilang apuhan. Nga amahan po na suspisado nga si Jobert. So, matod ba, nasanta nagpaabot sila sa late lunch. Ulahin, kahapon, last 3 ako ni.
0: Na, kuan na, na late na sa paniob to.
1: Hey, late lunch, ulahin nagigay ba? Mara pag dinigil siguro regular ang kaon. So, samtang nasa dito, magpaabot. Kaya maniod to na, last 3 na hapit. Kaning uyuan nga suspisado, si Jobert Amorado. By the way, mga apelido ng mga minors, ulahin nga lang, no? Amorado nga, pag-soon masama na. Ang amahan na nagsong sa Amorado, ito yung assume Amorado, apelido sila ka pa. So, samtang dito, inom yung tubig nga, wato pa, inom yung tubig ng kwan, uyuan. Mura man, inom yung tubig, din taon-taon, ipang dunggam na nimo kwan.
0: Pero sa report ni Kipad Cyril Ripe, muhulam ko no ang uyuan sa silpon, kahit mutawag sa iyang asawa, kahit gaaway-away, tama ba ko?
1: Wala na kong kabot na kaya ang gibasi ko niya sa kwan sa spot report.
0: Sa si spot report.
1: Siguro si Kifab Sarel, dito sa mismo sa area.
0: Sa area.
1: Ato ni Skandabong, nag-iaskandabong, nag-habal-habal pa niya sa dito. Na, kaya di ba masulot ni
0: Pakistan. So, dapat malikon nga po na ni Kifab Sarel Ripe kung usa na aksyon sa PNP. Subayan din na ito. Ato din yung subaybayan na paghitabo kung asa na karon ang... mga bata, ano sa ilubong, subayon yun na ito, kaya basig, musubay na tag-foreigner.
1: Ang usa ni Kip, ang unsi anyos kay Perfect, so 16 anyos mo na yung minors, ang naipin usa, 16 anyos ilang magulang. Matod pa sa report ganyan kay Perfect, na ang ipang dunggal na dunggaban ng unsi anyos sa tuong bahin.
0: Moto na matay.
1: Motong na may nakadalagan po sila. Ang 16 anyos na ikaw sa tiya, nakadalagan po sila. Pero mula gina, loss of blood na siya tawag na tumba.
0: Na hagba siya.
1: Hagba siya.
0: Sa, nahubsan siya og dugo.
1: Or nakadulian.
0: Subayan din na ito. Ato din yung subaybayan. Nakahitabo. Kung asa na karon ang mga bata, ano sa ilubong. Subayan din na ito. Kaya basig, musubay na tag-foreigner.
1: Ang usa ni Kip, ang unsi anyos kay Perfect, so 16 anyos mo na yung minors. Ang naipi usa, 16 anyos ilang magulang. Matod pa sa report ganyan kay Perfect, na ang ipang dunggal na dunggaban ng unsi anyos sa tuong bahin.
0: Moto na matay.
1: Motong na may nakadalagan po sila. Ang 16 anyos na ikaw sa tiya, nakadalagan po sila. Pero mula gina, loss of blood na sa tawag na tumba.
0: Na hagba siya.
1: Hagba siya.
0: Sa, nahubsan siya og dugo.
1: Or naluya din sa taon ba? Naluya.
0: Uh-huh.
1: Na hagsa. So ang magulang anin, 16 years old, gidali-dali dala nga ito na sa sentro, ikarga o habal-habal na ba
0: eh? Okay. So, mao ito, nahubsan o kinabuhi?
1: Nakabsan itong 11 years old.
0: Oo. Okay. So, karon kinahang lang, subayon po na ito itong 16, o kung saan ay kahintang ato.
1: So, manawag na ito.
0: Oo. Ipalo-up na ito ni Ugma Pohon, at ipalo-up kung saan ay sitwasyon sa 16 years old.
1: Mm.
0: Kung nabuhi ba, or naabay gaatiman, kay in fairness po na, kanyang gobyerno na ito usahay, kung ay magpalo-up, walay mutabang sa mga pobre, ato palo-upon. Kasi kung nga, pasagdaan lang, simba ko lang, kaluoy po in town sa mga...
1: Ano yung hunting giver? Ano hunting ba?
0: Siguro, pangguo ay siguro itong liog sa baboy. Or sa kanyang pangguo-guog manok. Man ay tawag hunting.
1: Hunting na
0: rin.
1: Muna ng hunting? Kumbaga, hunting mo?
0: Hunting. Kung sa taong palat yun ang ginahunting ka. Pero kung kita mo'y huntingon, pre, lahat yun ng paghuntingon ta, wag yun ay sit
1: na. May video, Giver Brex?
0: Ipagawas to ang video, K5 Bill, engineer, palihog ko, ipagawas ang video atong kuan.
1: Dili ni siya kamay sa pagpatay, eh. Katong pag-ipos.
0: Katong pag-ipos lang, kaluoy po.
1: Ipos na sa, ikarga sila sa kuan. Ikarga ng ang itong mga biktima sa kuan. Padala na pa doon sa kuan, Rostano? Ha? Kan? Okay.
0: Okay. Sa tsikahan, ipadala lang daw, apre. Kay kaluoy po, in town sa mga bata, siyempre, ang anak, wala na yung mga ginikanan sa ang anak karoon na sitwasyon. Dili ba na to? Di ko gusto nga, dili na to ni subaybayan, pre. Ato nung tutukan. Kung unsa na yung sitwasyon karoon sa mga bata or gilubong nama, eh kaning ato, basig ba ka na ba gipasagdaan lang sa LGU or wa ba gitagad sa ospital, eh ato, mapalo-up na to. Di ba?
1: Kaning kaya pabalik sa kahimtang mga ganyan, bukid ka ng bahin.
0: Bukid? Tanawa rago itong balay. Salog, kawayan, bung-bung kawayan, atop, nipa. Bukid-bukid na po. Imagine, sila kipan sa ripin nila ako ganyan hadri. Siyempre, pre, ako, alas 5-15 na anak ko ganyan hadri, kakaadlawan ko, ha? Wala tayo tulog. Katong Sabado pa, na atay mga lakaw, kay tungod na atay mga gipanglakaw na pinaka-importante. Lami ang tag-i-date sa uyan na ko, pero wako ka kuandit kay natay lakaw. Ganihaga, kaadlawan punta, patay tulog. So, tungod ka na yung naantay mga tawag ng tungkulin. So, wako dito ay tulog sa pagkakaroon. Ako, wako tulog. Amot, kamog, nga ba may tulog? Kay, siyempre, pag ako requeson, mauna ginaingon, sumbong mo, aksyon ko. Kaya, ipaarita. So, sige lang. Ato na yung tagaan ka rin mga pagtagad, asang video engineer, ipagawas niya. Yang gabi, bawion lang na ko mo, tulog ko. Kung pwede alas 9 pa, matulog na ko. Para makabawi ta. Sa makarelax ta kay ganihang kadlaon, gamata ko, alas 4 na siguro to, quarter to 4, ligo, sanina, pangapi, lingkod kadyot, pagka 5:45 siguro, lakaw, padulong diri. Grabe kabisi. Hay, Ginoo ko. So, naana ang genero, wala ba kuan, wala ba ka ng kaluoy in town sa mga bata ang ana? Tutukin ninyo ni karon kay tungod sa ing ana karon na sitwasyon. Pero samtang pre, wala pa nigawas ang video. Sa bagay pre, wala pa man nigawas ang video. Ato sa ngisgutan kaning si Nina Alicia. Nga katong gipusil sa usa ka duha ka mga suspect. Or kanina gitawag po na ito nga usa ka political blogger na tungod lang sa ing-ani nga sitwasyon na wala niya dipinsahian niyang kaugalingon, mas madipinsahan pa niya ang politiko kaysa iyang kaugalingon. Mana kita usahay, kanibang naata sa ing-ani nga sitwasyon, political blogger man ta, or black timer man ta, ay careful good ta sa ato mga gipangbitawan ng mga istorya. Kaya, lisod na. Ang kinabuhi na ito, isara. Ang pag-imbestigar ko ti, ang problema ang mag-imbestigar ni kasabot, na useless lang ang imong kinabuhi. So, karon mga siligan, so kinting paminaw, na anak karon diri ang video sa usa ka mga bata, nga gipangdunggab sa iyang mga uyo ang type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete or K-Rex Extin. Lantawan ninyo ning usa ka video kay kaning uyuan in town gahikog pod. Wa ko makomentaryohan anay kasi may komentaryohan ako patay na gahikog pod apil. So abi na to kulito yon mandi ay tungod lang sa hibog-hubog. Niya ang mga bata, ha?
1: Pag humag-dunggam niya ng mga bata, no? May ato siya malay o nangarado.
0: Oh, nangarado.
1: Nangarado sa rin hangtod ang mga tao, maandok mo dool niya, kaya tumatang inaitapo, nangarado na yan.
2: Okay. Ikaw gasa para kinamatay.
0: Taon po. Bidaw? Kalooy in taon. Tua bukid. Manay sakit ba hunahunaon, pre?
1: Ito yung audio.
0: Ang ginikanan, ang babae, ang mama niya, na narabaho.
2: Tapos ginoo ko ang inahan.
0: Pastila.
2: Ha mo, kalooy yun.
0: Kalooy mo lang. Kalooy kaayo. Mga bata, mga inosinti, ta, gikarga lang in taong sa truck.
2: Gikarga sa truck.
0: Pari, tama ko.
2: Kadungog.
0: Kadungog siya na ko. Gikarga sa truck. Kadungog.
2: Jesus name.
0: Jesus name. In taong, kalooy.
1: Gikarga
0: sa kargahanan o tubo pagkasakit. Ang ginikanan na narabaho para mahatag ang tanan sa mga anak o masuportaran. Masuportaran pero usaon man na may uyuan nga loko-loko ang amahan, ang ginikanan in taon na ning kamot pero nakauyuan po loko-loko.
1: Ang asawa ning sado kay Ferbing, muna nagtrabaho
0: din. Oh, nagtrabaho.
1: So, kaning mga anak, kani wala na yung amahan, kaya napriso.
0: Napriso.
1: Sabi ka komplikado ilang pamilya.
0: Oh.
1: So, dahil sa silang apuhan, magkananan, or man, niya po, makakaon na ginagmay, para po makasurvive sa
0: inang ilaw
1: ba?
0: Oo.
1: So, saan na ko ay problemahan, aning wala ko pa, so, sige.
0: Ang report na niya ni Kipayb Cyril Rape, nga, muhulam laging silpon.
1: Oo.
0: Kay manawag sa ihang asawa, wala kunog ipahulam. Nga hubog-hubog, nakainom siguro ni unlimited or regular ba ni? Mauto kay wag ipahulam sa pag-umangkon, ginunggab.
1: Malagi, ang matod pa ang kaning kwanke favorite. 11 years old, gamit hating naigo sa tuong bahin sa laong biktima, tuod rin. Sunod ginunggab ang 16 anyos nga naigo sa bahin sa tiyan, og sa tiil, nakadalaga meron. Human sa tiyan, magpapanong gabi ang pag-umangkon na suspect. Milakaw kini pauli sa ilang panimalay, dahil dito na, nanirado.
0: Nanirado.
1: So, duga-duga siya sulot. Kung siya gihimo sa pagkabot sa kapulisan, kay layo ko ng kanabong kanakas, kanabong?
0: Kana ko niya, kasi Kapitan Louie pa sa una.
1: Kana ko ba ni Vice Mayor, Pitit Maldado,
0: na lugar ha? Ako, nakaanak ko diha, tugod ato kang Kapitan Louie.
1: Nga naman?
0: Kapitan pa sa dito. Okay, pre. Kani murag delikado ni Moni suspect ang atong oras na anak karon. Okay. Ato sa Tasapikas Lawak, sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay bisyo. Gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tasod kayo ang akong blood sugar.
9: Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
10: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay bisyo.
6: Ang bisyo
5: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: Sa adlaw-adlaw natong pag-inom ang PTH 500.
12: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
11: o bad cholesterol.
12: Yamao ang hinundan o responsable
11: sa pagbara sa atong mga ugat.
12: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
11: Patasano nato
12: ang pag-inom ang PTH 500.
11: Highly recommended
12: sa mga eksperto.
11: PTH 500.
12: Kapalit sa mga butika.
11: No one ang makaugat sa kama.
12: Basin og
11: may diabetes ka.
12: Ang PTH 500 na.
11: Ang PTH 500.
12: Adlaw-adlaw powerful extracts.
11: Yung phytochemical.
12: Ug antioxidant
11: nga gikan sa palayan
12: ug the sugar cane
11: mga
6: organic compound. Yeah,
7: effective. Matok sa sakit ng diabetes.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vistang, isa kinegosyante. Agad yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drink. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.
16: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
6: Nagapatalong sang paminsaron.
16: Nagapanamig sang memorya.
6: Nagapa-increase sang serotonin.
16: Memory Advanced Serum.
6: Para sa mas manamig nga school performance.
16: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Vicky. Tatlong among kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
6: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
18: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga tasunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin pistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat, kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika tukol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Kevin. Isa ka call center 8. Adala ko yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Mga napang akong panglantaw sa sili o pulaw. Misamay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscaadlo. Karoon maayon ang akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
6: Mighty C! Ang alkaline na vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio!
22: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. Kapatuman sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
23: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio! Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio, gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati. Bangod apikado, gidayo ng akong tulog. Abang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangati. Sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubong nagsip-onon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapay kayo. Sturbo sa akong pagsipila kay sige ko gamsin. Mauna nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. ang My PC. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pagtik na ko og My PC, linajid ko basta-basta muubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang My PC.
0: My PC, ang alkaline, the vitamin C.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagbuon, kad wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
16: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron.
16: Nagapanamig sang memorya.
0: Nagapa-increase sang serotonin.
16: Memory Advanced Serum.
0: Para sa mas manamig nga school performance.
16: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistorya ni mo.
2: Tungod sa imong
1: bad breath.
2: Mag Clinicas
1: Probiotic.
2: Pinapataghan ang good bacteria sa imong
3: Choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ba?
1: Hindi makariba. Mag-extend ka.
8: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maka.
8: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy.
8: At stamina.
3: Tika. Ma-choy ride na ta.
1: Kapot ka.
4: Kay wala na nagpreno-preno ha.
3: Saan kayo kagidiya?
4: Siyempre. Naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganyan driver. Extend. Love.
1: Extend. Supplement for men. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Eric Lidis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may
1: D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
28: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: Ang kakampiyon ng estasyon
2: sa Dumaguete City.
1: 97.7
2: K5
1: News FM.
2: News FM.
30: Oras alas 5:39.
1: Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
30: At yung mga siligan, soking din na pa na yung dakaroon sa itong programang El Castigador. Maayong hapon, tol, mga layunta, panawagan sa mga opisyal sa barangay magsusunog o sa mayor sa Pamplona, ang kalsada sa magsusunog mura na og suba nga namadaan. Bali dagkoa ang mga bato. Daghan kaayo ang mangagi dihang diha. Karsadahan duha ka barangay ang moagi. Diha ang barangay Dubdob o ga Enrique Villanueva. Sibulan, daghan kayong salamat. Hoy, Mayor! Sa may Pamplona, aksyon nini. Na ay mga reklamo, ginagmayrgod ni. Apre, panayon ta pre sa itong isgutan ang pre. Okay, panayon ta pre sa itong isgutan ang pre. Asa naman tong kuan? Ah, itong patay-patay na ito, pag umangkod, itong kuan? tong namatay nga pagumangkon ato tong subayon priugma paloapo nato to sa PNP og kana luoy kay priba kana ba makaingon bata pre nga impahon ang mga bata kung wala pa na makuan karon pre kanang kung wala pa na karon mga hitabo nagdula-dula pa na sila karon pre
5: oh ana pa tagdula sa tagano ang
30: naglanat-lanat pa na sila karon
5: ha
30: naglanat-lanat pa na sila karon
5: imagine na unsa ayos kay Fabrics sa inyo no nag bata balik ang bata na galingaw-lingaw pa na gadula-dula unsa pa imong kaning uyuan nga matod pa aburido ng ulo ato aburido ng ulo kay mo lagi nakadungog ko sa kuan kay Fabrics or sa atong interview sa police na interview sa police sa kuan
30: Na to interview sa pulis nga murag na iritar.
5: Okay, muhulam og cellphone, no? Apan dili mo magpahulam.
30: Di pero, magpahulam ang pag-umangkon.
5: Pero kay balik na pag-umangkon dito kay Fabrics para ihatod ang SIM card.
30: SIM card.
5: Ihatod na kay para
30: makatawag.
5: Katawag
30: sa asawa. Okay.
5: Pero mo lagi na kay aburido na dugay na makita sa asawa. Dugay-dugay na taon-taon na. So hubog matod sa pulis sa tong time. Kana laging makaulay kaon, sige rin inom. So, may ulo, ano, utok ka na kay Fabrics.
30: Na-prito na ang tinae. Wala na yung magiling stungol kay unahon man ang inom. Mauna. Mana usahay, makaingon tapre nga, wagoy ayo. Ing anak nga mga huna-huna bastaw, unahon ang inom, kay tungod nagka-problema sa asawa.
5: Ipadala na po ni Mokman,
30: Nagka-problema sa asawa, kay tawagan ang asawa, so misantop na hinuan sa dili maayo.
5: Ito po minawan na yung Kwan Kipa Breaks, ang,
30: Onsa?
5: Ang interview sa police.
30: Ah, sige. Wala problema.
5: Ito minawan kayo, mula
30: gina... Ito po minawan ang interview sa police, kisay pangalan aning police. Sige daw, engineer, ito po minawan ang pamahayag sa PNP, kanibang nahitabo aning mga bata karon. Nga ang uyuan nila nanunggab, tapos gahikog na hinuan. So, mauni.
5: Sending na sa
30: okay.
5: Rustan.
30: Oh. Parang
5: kailan lang. Yan ang kibab. So, maning hipis sa manuyod?
30: Maning hipis ng manuyod, batanon pa. Okay, sige na. Paminaw na to ang pamahayag sa... Si Rex, kumusta na? Nitubag na ang bawat? Ah, otro po ng bawat. Barang sa may bayawan, bungul pasmaya. Di manumag, ano ilang silpon, pila nakaadlaw. Labay na yung silpon ay. Eh, palihog na ako, taga-bayawan, klaruhan na nga opisina sa bawat. Kanang ang bayawan, o sana, water district mo siguro.
5: Water
30: district. Kana, kanang usay, tawagan ako ka numero, kaya puros man lang pag-ring ang numero.
5: Go ahead.
30: Okay, go ahead. Go.
7: Hindi man kung mga bata, sir, mga biktima, gusto ta siya mamulang sa cellphone nila

0: pag nakuha na kita siya na domingo na bito, yung na-reflect siya ba, burido na yan ito, kulay kahon, siniginom. Hindi mo kong mga bata, sir, mga biktima, gusto mo ba siya mamulang sa cellphone nila?
1: Okay.
0: O niya, gusto kayo, gusto mag-uni.
1: Okay na, engineer. Gat domino na ko ng utok kay tuhod siging inom sumauto na kahuna ng utang pandunggab tu mga bata
2: walay kaon
1: siging walay kaon sig inom
2: ang utok kani mo na prito
1: na mana bitaw kanang siging inom kanang siging kag hinubog-hubog mana li sempre kanang siging kag inom wa wa kay kaon ama pa mapahimong tanay mo ana ang imo mga anak labi na bukid gud to
2: bukid gid pa basic so kanang ang kana cellphone mo ra sa luxury na dito eh no di ka pahulam kay usa mahal ang load ana ba so abido na kayo di usa pa na give away ang uyuan ni napud na magkananan daw sa ilang apuhan o sa ilang amahan
1: ang ilang uyuan
2: wa may trabaho ning katong suspitsado
1: kaning tonto
2: walay trabaho ning suspitsado
1: may trabaho
2: diya pod magkananan sa ilang amahan nga apuhan sa mga bata na ibabay na pa daghan din ng mga anak sa ilang kanong give away sa Isona na 11 anyos nga lalaki mutong namatay na 3 anyos nga babae na 16 anyos nga lalaki nga mutong sa ospital
1: yan amahan na preso pa
2: preso pag
1: napreso ang inahan na nangabaho pa
2: ang 18 anyos mo ito ay nagdala sa iyang isuong na 16 anyos ilugsong sabi nga so,
1: magkapaita pero klaro ko na ito pre ang mama na yung mga bata na narabaho
2: ang kuan ang
1: mama
2: wala ma-mention pero I'm sure na inahan siya wala lang na priso naman na narabaho gininahan
1: na narabaho
2: kaya ang mama na priso man so karoon ang ganipong suspisado yung asawa narabaho po
1: puros narabaho?
2: Narabaho. Nag-astronaut po. Astronaut.
1: OFW?
2: Nagpabulan.
1: Nagpabulan.
2: Pabulan.
1: So, astronaut. So, astronaut. Dos astronaut. Dos pabulan. Pabulan. Bita. So, asa ka gihaya karon to? Ang ako abagi ka problemahan pa ka itong nabuhi o atiman bagid to?
2: Sige, na ato na ikwanas manuhuyod, no? Gidalas manuhuyod. Kasi na dako bang manuhuyod?
1: Na, dako. Na, kuan? Wala, bindoy.
2: Bindoy.
1: Bindoy.
2: Layo sa bindoy, dool dumagiti.
1: Mas dool ang bindoy kay maaari pag dumagiti. Okay, ang bindoy murag unahan raman sa di pata kaabot, unahan ba? Di pata kaabot sa yungon. Tama ba ko?
2: Di ka ba? Ang so kini bukid mga si Kifar. Itong video gini na
1: Kifar. Engineer, katong video atong toa si Kifar sa lripe ganiha dito. Sa sakyanan in town, kalooy. Maraga sakit akong lugat. Mana ako di ko mainom-inom, good bro. Ako, mainom ko, pero kanang may okasyon lang. Kanang mga dua kasyat, dua kabotilya ba?
2: Okasyon?
1: Okasyon lang.
2: So, kanalo mo kanyang okasyon?
1: Sa una?
2: Ah,
1: ba? Karon di na. Kay may pasar naman taana. Ako ano lang karon, bye. Di na ka na inom. Leta joke ka na. Makaingon na lamang akong uyab by door yun. Tuhanan eh. Okay. Duda, engineer, sana ito report ni Kipab sa rape ganyan ka itong. Sa video lang, engineer. Video lang. Sa video lang, engineer. Pag-abot sa kuan, pag-abot atong bala, engineer, stop lang. Kaya ato bang, kuan, hulag ba yun, baka loo, in town. Limang ka ang pamahaw, mahimong paniod to. Ang paniod to, mahimong panihapon. Go ahead, engineer.
3: Patay ang 11 anyos ng batay ng lalaki. Lagi pa sa dinis, samdan o sabi ang iso, 16 anyos, o man ang ginunggam sa ilang uyuan dito sa sitio Habay-Habay, Barangay Kanabong, Gamaruyod, ni atong Domingo sa Apon. Sa inisang libre sa Kristo sa kapulisan nga ang uyuan na nini, pag-ugma o sabili na palgan o sabi nini, gawa na kinabuhi, nga gituwa nga naghikog. Sa initial investigation sa kapulisan, matod pa ang biktima. Kung nanuha ka ba biktima, ang nagdumili kini pagpahula mong cellphone. Sanglit ang uyuan nini, ang bugamit ng cellphone. Kaya doon ay siya'y tawagan. Apa na nasuko kini, hinunggan ni resulta sa pagpanunggab. Ang igsoon nini, nga 13 anyos ng babae nga si Michelle, ni Asoy sa Hitabo. O igsoon?
4: Diyan rin napita, itulok ko na. Diha. Diha. Yun sa man, nag-unsa man sila dire.
5: Nag-kuag ka. Kuag tingkay.
4: Ay mo, isoon. Asang, pila, asa man natin isoon mo itong magulang ni mo katumanghod?
5: Silang duha.
4: Dayon.
5: Ya na aram mo kuan
4: oh dayon gi kuan ya ni dolte yung uyuan lengi dunggap
5: ya magi
4: kutsilyo kapila niya gi kwa kutsilyo ah dengi kuan mo kuba nato paglunggap niya ni asa man siya katong kuan
5: nilakaw siya tayo sa ilaha.
4: Dengi gi mong manghod.
5: Kadalagan.
4: Agad na nakadalagan pa tayong manghod.
5: Katus lang kawayan malupit.
4: Katus kawayan, dengi tabang sila. Naglali sila?
5: Wala.
4: Wala ra. Nisaka nagunsa man tayong igsoon dire.
5: Nikuha dito ka kuan. SIM card.
4: SIM card na sila dire dengi saka tayong uyo itong uyuan.
5: Mapriso
4: na siya. Okay.
3: Matod pa ni Police Mayor GP Nagabe, ang acting Chief Police
1: Mayor. Okay na, Engineer. So, sa ato pa, pre, katong iyang uyuan, gahikog na lamang kay mapriso gidaw siya.
2: Mapriso
1: nga, kapitan niya. Mauto, gahikog na lamang po siya kapil.
2: Napriso na, gawin.
1: Hey, yun ang ako.
2: Basta, kanang lagi yung fabric sa bukid ba? Nga sa dito sa di man tanan nga tigbukin na ng mentality.
1: Ah.
2: So, kana bang ang sitwasyon nila ba?
1: Anong, okay, nakita na ko karon pre sa video ni Kipay Cyril Repe. Taon, ang sitwasyon sa balay, air lapse. Ang hangin lapos-lapos.
2: Aircon,
1: air lapse.
2: Air continuous.
1: Oh, air continuous. Pag kinig huyop, diretso sa gawa. So, in short, pre,
2: aircon.
1: Dili tanang kay pero abi nimo pre ang kanang naa sa patag nangang bebe pod og makabalaing anak kay Prisco daw
2: Prisco, oh.
1: Nakabantay ka maadto tag amlan na mga payag-payag ing anak pero apan lahi kada bang presentable
2: so,
1: kani ani ilaha gud pre ma makuang gud nato nga pobre
2: so una kay Fabrice kani mga mingo taga bukid pobre gud
1: pobre
2: ang taga syudad mga dato.
1: Dato.
2: Kung bali na kayo, Fabrice.
1: Bali na.
2: Ang mga dato, ito sa bukid mo muyo.
1: Oh, ito atong bukid na nanago.
2: Oh, bukid.
1: Ang mga taga bukid, warang syudad.
2: Lalo sa
1: tulay, taytayan.
2: Nabali na.
1: Oh, nabali. Pero kaning magkwartahan, namalit ang yuta dito sa bukid.
2: Bukid, oh. Bali na. So, may mga, taga bukid mo. Ano, taga bukid ko?
1: Naagay, hindi ka po ilalam sa tulay.
2: Taga bukid yun, like, Cebu. Beverly Hills, bukid na.
1: Oh, bukid.
2: Ray Luisa, bukid na.
1: Oh.
2: Sendiri ato.
1: Tira Alta.
2: Bukid na.
1: Bukid.
2: Oh, may oh. Mga bukid ko. Oh, bukid. Puro Tira Alta po ko.
1: Oh, tira Alta po di.
2: Muna, lahi na rin. Ang mga pobre na nasa downtown. Karito-karito na.
1: Oo. Tanawa na ang mga Rosy Caron 7-11. Gihimo nag-boarding house, mga badyaw. Oh, ni kamo ani boarding house ya. Rose o si Benny Lee. Mali
2: na. Ataga ang dad just na mo bukid kay mas.
1: Ah.
2: Tawo puro likado puro pita bukid tawo merkado tawo kidi tawo gisulod pa yung balay.
1: Bita.
2: Karong ang merkado sulteng merkado giver. Balino sa Siliman.
1: Ang?
2: Ang itong merkado ng
1: ipos. Ah, balino sa Siliman.
2: Okay.
1: Niabot naman pamilya pre.
2: Karon expected karon.
1: Asa na yung bakulad? Asa na Iloilo? Do kay maabot na?
2: Dili ang dili na siya ang pamilya, igsoon na sa asawa nga taga Iloilo.
1: Igsoon sa asawa nga taga Iloilo.
2: O, pero ang asawa nato sa Virginia.
1: Virginia.
2: So gitaw ganyang Iloilo, taga Manduria o Iloilo nga, ikaw ay facilitate dire kay Dool Maka.
1: Mm.
2: So niyari na, give a break, katong mga second day. Taka, rimalik na Iloilo.
1: Okay.
2: Anyway, so.
1: Pre!
2: Ganun ba? Sige. Sa mga K5, no, in-out ka ato aning nanang mga kaso nga sa ato mga kusunan sa bukid. Nandili ang gobyerno, ang usapan mga problema ng gobyerno, kay kulang pansin, kulang pagtaga.
1: Oh, dapat, sumidahon. Dili lang kay ato lang ang taga naasa mga bukid-bukid eleksyon.
2: Wow.
1: Oo. Tinon.
2: Eleksyon.
1: Ato lang eleksyon. Kaya na eleksyon, ato mo nito. Pagpasabot sa mga tao. Dapat pasensyoso mo na naamos bukid. Okay, pre.
2: Salamat, K-Fabroy. Sa tanang ka-K-5, ganas ka-K-5 Roy August Bustilo, presikampiyon ng balita at serbisyo publiko kalinghaw sa Negros, K-5 News FM.

0: sakto jud nang imuha si Rex, dako ang ospital sa Bindoy, kan hospital man ko sa Bindoy. Okay. Okay mga siligan, so kintig pa minaw, wala na taigong oras. Ang istorya ni Lima Hurot, pirang oras nagakaapos. Wala may siksikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may siksikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga kung di tamakan ang katungod. Sumbong mo! Aksin ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga maligtag komentaryo. Sa ngala sa mga social manager, Kipag Sabayni Kabuso. Area manager, Santa Catalina, Mirte Babanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipag Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. Kipag, Engineer, Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer, Kipag Abodwin. O kinatibok ang puwarsa sa Kipag Yusat ang Dumagiti, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. At ang sunod na programa sa mga balita, regional, local, international, showbiz, sports, Kipad Divina Tindong, Kipad Rupa Didero, kinisi ka Kipad Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis, DTX Pabalag Capsule, D3Bio, Extinct Pod Supplement, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, Kipad News FM, Dalagun ang Diyos, Candos!
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ng akong blood sugar.
3: Ako hindi sulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Payote. Katapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lawatlaw. Mapanit sa iyong nasuking butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na ako ngayong Moria. Ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini. Ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may VCO. Ang VCO nga may T3.
3: Mapalit sa mga butik.
2: T3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukat nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
2: T3 Bio.
10: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
11: Ako si Lunita Gantalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
3: Ang VCO
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: No one ang nabaka-ugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugared sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangingi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka-magabutiga.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsiklila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
3: Ang alkaline, ang vitamin C! Sa mga butika.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Roja City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bac Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6:03 sa gabi.
17: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete, Gatiboca, Provincia sa Negros Oriental. Ano na sa patungan D3 by Evening News Casting Adlang Lones, Julio 22, 2026.
19: Makita kita live sa mga official Facebook page o K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap, pinagis mo na hook up karoon sa D3 Bio Evening and Newscast.
18: Kami matod kaniyo sa mga regulang balita karong gabi ura. Ako si K5, Divina Tindoga.
19: Huwag ako sa K5, Rufa De Vero.
18: Sa headlines ng mga balita, ang hatod ka nato sa Maita C, ang outline based na vitamin list. Pagtog yan sa NOPH ng ato sa DOH, magdala og 1.5 bilyon na espesos ng pulo. Mas dagong proyekto og libre nga tambal.
19: Lungsod sa Manhuyod, mihatag og tabang sa mga bata nga biktima sa dunggab lakip sa uyuan nga naghikog at patay.
18: Kaso sa WCPD sa Tayasan, ius-us usay sinta por siyento.
19: Pagkailap sa taho nga walay tambal ang mga balay tambalanan sa Negros Oriental, gihimahak ni Attorney Arthur Tulsidas.
18: Sa mga balitang regional, lalaki ang sa pusil tungod sa online gambling balato.
19: Operasyon sa e-trike sa Mandawi, gitunaan.
18: Kulang nga babae na pagkampatay sa baybayon sa Kawayan.
19: Mga naguna sa balitang nasyonal, duha ka Pilipinong seafarer, patay, 12 na angulo sa drone strike sa Black Sea.
18: Malacanang nga Dukang Cayetano, sidigong ang angay basulon sa wala matuman nga saad nga 10,000 pesos.
19: Kanhi Speaker Romualdez, andam nga tumangon abisan usa reklamo sa Ombudsman.
18: Balay probinsya nga mabiyaan sa tanga ubos balay balauranan ning duso sa rural development sigon ni di.
19: Sa balita international, Chinese Foreign Minister Wang Yi mabot sa Pinas alang sa tigom sa ASEAN.
18: Sa balitang sports, PBA pwede siniangkon sa iyang ikatres kasunod-sunod nga daog ipilbi ang
19: dinero. O sa balitang showbiz, Andrew E. nag-minig concert sa graduation sa international school.
18: Magkaroon sa kompletong Italia sa mga balita. Una sa balita. Mas dakong suporta, mas dakang libreng tambal, mas dakong porakto. Ang nagpaabot sa Negros Oriental Provincial Hospital o NOPH sa higayon. Mahingpit akini nga itugyan nga ito sa Department of Health o DOH.
19: Sumali na Governor Chaco Sagarbarya ito sa ika-81 nga foundation anniversary sa ospital, ang DOH adunay igong gahin nga moabot sa 1.5 billion pesos nga makasulbad sa hakulang sa mga doktor o nurse, pinaagi sa mas taas nga sweldo.
18: Pinaagi niini, masiguro sa pangrihilang reposisyon sa tarang empleyado aron makatrabaho sila nga layo sa impluwensya sa politika.
19: Gipasabot sa gobernador nga mas labaw nga kalambuan ang makab-ot sa ospital ubos sa pagdumala sa nasunong kagamhanan tungod sa mas lapad niini makinarya.
18: Gipasalag ni sa Gabriela kuno niya ang unahon na paghatag og mas maayong serbisyo medikal alang sa katawhan sa lalawigan.
19: Dugang balitang lokal, lungsod sa Manhuyod, nihatag og tabang sa mga bata nga biktima sa dunggab lakip sa uyuan nga naghikog at patay. Anaa sa pigastin si K5 Cyril Repe ka K5 Sai e K5 Mo.
20: Nasubo si Manhuyod na Mayor Rafi Andaya sa Netabo sa pamilya dito sa sityo Habay-Habay, Barangay Carabunga, Manhuyod. Kinuman ang gagipatay sa uyuan na anin, 11 anyos, o gisamdano sa anin, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos, 16 anyos atol sa Hitabo kay niadtong Domingo sa hapon matod pa sa mayor human sa Hitabo sa baguyuan anini naghikog usab kini og namatay gihi kada anini ang lokal nga pagkamanan sa lungsod ang nihatag kini kayo na gidayon sa nitong nga pamilya sa mga biktima lakit pa sab ang uyuan nga suspek usab sa krimen nga naghikog diin na gilubong usab karong adlaw dito sa sabang sa Baruyod nga giayuduhan sa atong LGU.
0: Katunay tabo gapon pagpamatay sa iyam to uyuan na po mga bata ito namatay yun katong liba after gahit ko magbudya at itong di tagaaglungon ron at itong di palubog niyang yun po ng pamilya kaya wala po kunoy wala po kunoy mahimo yun so ipalubong na ito ipalubong ito ron ipalubong ron po nila
21: di sara
0: gaman na itong lungon gaman po na itong panchon ngayon tagalbukas. Yan ka itong bata po nga na-admit ron, nag ito yung mga assistance po sa LGU, financial assistance. Ito pa, aras na takapangayog assistance. Kaya ka itong namagtay po nga bata yan na ron sa usaka po ni Raria nato. Ngayon, ito, burial assistance, fugas, ikumang pang matabang sa LGU nato. Kaya, lisod talaga ko na pamilya yan.
20: Alang sa K5 News FM, K5 sa Real Details sa 5-Drive. Pas ka pika palita ang servisyo, Blico Creon sa Negros, K5 News FM.
18: Dagang salamat ka K5 sa Real Reves. Ito nga duga nga balita nga lugal. Mita laog na kong kalampusan at tayasan Municipal Police Station. Human na kabot ang 60% nga pagkunod sa mga kasuban sa Women and Children Protection Desk o WCPD sa mga unga lungsod.
19: Atulog sa ilang pagbisita sa programang NORPA at Reservice kagahapon, gibutyag sa kapulisan nga natala na lang ang 8 ka insidente ang maong mga kaso, gikan na itong Enero hangtod Hunyo nito iga kung itandi sa 20 ka kaso sa samang panahon na itong 2025.
18: Subay sa datos sa kapulisan, ako ang natabang sa pag-usos sa violence against women and their children. ORA 9262 nga natala na lang sa 5 insidente gikan sa pulo samtang 0 case wala na natalang insidente sa acts of love lasciviousness ug sexual harassment da karong nga tuiga.
19: Tungod niini gipasalay sa yasa na PNP nga mas paligunon pa nilang hingusgan ang operasyon ug pakigtabangay sa komunidad aron hingpit nga panalipdan ang katungod sa mga kabataan ug kababayenan sa ilang lungsod.
18: Alasay Jess, katapusan sa balita nga lokal. Pagkailap sa taho nga walay tambal ang mga balay tambalanan sa Negros Oriental. Gihimakak ni Attorney at Arthur Tulceda sa kompletong detalye. At ang ginawaton si K5 James Bando Kilio, James C. K5 News FM
22: Report. Gihimakak ni Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthur Tulceda sa ang gikatahong pagkailap sa mga impormasyon na walay tambal ang mga public

0: Dahil sa mga medisina nga kikinahanglan sila mga pasyente nga adunay extraordinary nga mga sakit. Balita gikan sa News Center, kini si Kakifar James sa Ditri Bayo, Bandukillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. Ditri Bayo TV Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
2: Ang atong balitang regional, gagawin ka na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Naangol ang usa ka 33 anyos nga lalaki humanggi po sila sa Insilingan na itong Domingo, Huli 19, alas 3:30 sa Kaadlawo, dito sa Barangay Inayawan, Dakbayan, sa Subo.
3: Ang 29 anyos nga suspitsado ng lumulupyo sa Rausab sa mong barangay, dali nga gila sa mga otoridad at pinagistabang sa mga nakasaksi para mapasakaan og tukma nga kaso.
2: Sumala sa report, nagsugod ang panagbangi human ang biktima sigug pangayo og balato sa daog sa suspitsado sa online gambling ang resulta sa ilang panag-away.
3: Tungod sa kalagot, tibulot og 38 kalibre nga armas ang suspect o gibusin ang biktima sa iyang walang nga bugtong.
2: Luwas na karoon ang biktima sa ospital samtang ang suspect na dakpan na usap sa gihimong hot pursuit operations sa Inayawan na police station.
3: Oras alas 6:13 ang oras sa tulad ka na ito sa D3 Bio. Ipahigay ng usa ka public hearing ang Mandawi City Council niya itong Marites, Julio 14, 2019, kalabot sa gisugit nga ordinansa nga mag-regulate sa person sa mga electric tricycle o e-trike.
2: Kiniisip mga public utility vehicle o mga hataog o opsyon sa mga operator nga mabalanggikan sa mga unit nga nagamit o krudo o petrolyo.
3: Ang maunglakang ito sa ni Councilor Carlo Pontico Fortuna, nagtinguha sa pag-regulate sa registrasyon, franchising operation o mga safety standards sa mga public utilities o e-tricycle sa Dakbayan sa Mandawi.
2: Niingon si Fortuna, ang ordinansa sa gitumong aron maandam ang syudad alang sa mga drivers sa tricycle nga mahimong voluntaryong musagop sa mga e-trikes sa umaabot.
3: Katapusan sa balitang regional. Nalumusog naman tayo kung sa kasaysintaisay sa nga anyos nga biyuda samtang naglakaw-lakaw sa baybayin sa Barangay Pili nga Kauayan, Negros Occidental. Piyanto nga Sabado.
2: Ang biktima, giilang nga si Ilana. Kinsa na anda na nga mag-ehersisyo kada buntag sa maong dapit. Napalgang nagbuyod og walay umoy sa usa ka lokal nga managat alas 6:00 sa buntag.
3: Daling na ayog tabang ang managat ngadto sa mga silingan. Ug daling gipahibalo ang mga taga Tigris Q aron madala biktima sa tambalanan. Gideklara nga patay na sa doktor ang biktima pagabutini sa Kauayan District Hospital.
2: Matod sa iyang anak, ang biktima adunay kaagi sa mild stroke o wala raman pamaagi sa niyo ang pagpatay o foul play ang nakita sa kapulisan.
3: Balita nga national, mga ka-K5, patulad ka na ito sa DTX 500. Aron malika sa type 1 and type 2 diabetes, magtumar ng DTX 500. Luwa ka Pilipinong kasifer ang namatay sa managlahing pag-atake sa drone nga sa mga barko nga naglawig sa amihanang bahin sa Black Sea. Gikumpirma ni Migrant Worker Security Hans Kaktag, karong Lunes.
2: Dugang pa niya, nga 12 ka obama Pilipino sifer ang naangol samtang usa na mabiling missing o wala pa makaplagi.
3: Sumala kang Kaktag, ang tungkurong adlawa siya nakabarko nga adunay sakay nga mga Pilipinong sifer. Ang gikatahong giatake samtang nagbiyaya sa amihanang Black Sea o samtang nagdunggo sa mga pantalaan sa habagatang Ukraine.
2: Ang Black Sea, kiisip nga sa ka high risk o warlike zones international bargaining forum sa Department of Migrant Workers.
3: Samtang sa laing kabahing, ipahayag sa Malacañang adiliangay basulon ni Senator Alan Peter Cayetano, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kapakyasan nga matuman ang saad nga 10,000 pesos kapirensyon nga tabang nga matag pamilya o sa kasugyot nga yang ipasugdahan samtang miyembro pa siya sa Kongreso.
2: Gipunting ni Presidential Communications Office kan PC Honor Secretary og Palace Press Officer Claire Castro at ulo sa press briefing sa Malacañang ang saad ni Cayetano nga 10,000 pesos gihimo na itong 2022 ubos ang Pangulo ni kani Presidente Rodrigo Duterte.
3: Dugang pa daw gipahinunduman ni Castro si Cayetano ang iyang sugyot. Nihatagan og 10,000 pesos nga ayuda ang matagpamilya gituso niya samtang sa okupasyon sa Kongreso. Huwag sa diyang wala kinimis, wag ibaso niya si Quezon City Congressman Alfred Vargas.
2: Dayag kaayo matod niya nga kanunay gipakita ni Cayetano ang iyang kaugalingon nga walay sala.
3: Alasay sa DC size, ang oras agad ka nato sa tuwag exit ko, Fimix. Ang abogado ni kani House Speaker o later Representative Ferdinand Martin Mualdas, Attorney Adi Fajardo nga andam ang iyahang kliyanta. Nga ito

0: bisan unsa ang reklamo nga mahimo ipasaka sa Office of the Ombudsman kalabot sa gyung flood control scam.
1: Mato ni Fajardo, wala ebidensya batok kang Romualdez, wala pa pasiyon na investigasyon na naghihimo tungod kay naapas sa case build-up ang maumbutan.
0: Okay, si Sir Osamia, wala partisipasyon ang kanil speaker sa financing o pagpatungman sa flood control project.
1: I-question na ni Fajardo ang kredibilidad sa mga testigo tungod sa pag-usap-usap sa ilang account.
0: Mato niya, nga wala tunbagon si Romualdez base sa investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure, so OICI.
1: Katapusang bahin sa Balitang Nasyonal, nalipay si House Speaker Faustino D. III sa nakabuot ng kalambuan sa South Patapatl sa pagsuulog sa ilang 60th Foundation Anniversary o 27th Tinalak Festival pinagi sa mensahe nga ibasa ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez.
0: Gikumpirma ni Dinga ang mabulukong panapto panapto nga Tinalak sa hindi usang paningkamot sa katawan nga mayawin sa pagtukulog mas ligon ng komunidad taliwala sa managlahi nga kultura.
1: Gipasabot niya nga ang mataga nindot nga katilingban na porma tungod sa mga tao nga nagkahiusap sa unang serbisyo, imbis na maghuna-huna sa kugalingong interes.
0: Ipasiugda sa Abniding ang pasalig sa Ubus Balay Balaurala sa paglusog mga balaurugnon sa edukasyon o dinatasyon. Araw na siguro nga ang matag probinsya makasinatong paspas nga pag-uswag.
2: Balita International. International.
1: Balita International, kanato sa mighty sea alkaline-based na vitamin C. Gikumpirma sa Department of Foreign Affairs kin DFA karong Lunes nga motambong si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Tigom's Association of Southeast Asian Nations with ASEAN karong semana dinhi sa Pilipinas.
0: Nato ni DFA spokesperson Dominic Javier Imperial adunay gikatagdang bilateral nga pagisurihanay tali kang Wang ug Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Mahitungod kang Wang ang hinumduman nga ang US ang una nang pahibalo niini motambong usab sa mong kalihukan na US State Secretary nga si Marco Rubio.
0: Balitang sports, ito na ka na ito. Ito ay nga DTX 500. Ipukan sa FedEx sa Field Master ang Barangay Hinebra sa score nga 81-78 pero makuha ang ilang 3-0 kasi nagunaran sa PBA Governor's Cup dito sa Arnita Coliseum.
1: Recent pa man sa ilang 19 points nga labaw nga nausikan, naluwas sa Phoenix ang dula kung masipit sa Jeremiah Gray sa iyong katapusang tira alang sa Hinebra.
0: PB Jusanzon, may nunguna sa Field Masters pinagi siya bite ni Respondos kung si Caribans na mapatunhan ang ilang kadaugan.
1: Ulo diini, nasakmik sa Phoenix ang dula, bisan naman sa 42 points na ipabuhagay sa bagong import sa Hinebra nga si Riley Grimsby.
2: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Balitang Entertainment, ang Mike Key 5 at gratis sa White Sea, ang outline base of vitamins. Ang Filipino rap icon niya si Andrew E. Nakadawad ang sabong mga pagdayag tungkol sa iyang performance ato sa graduation ceremony sa Osaka International School.
1: Sa Instagram, may paambit si Andrew pila ka mga litrato nga kuha sa Estonia Hearst Southville International School.
0: Nakadawad ang imbitasyon ng mga senior comedian na mahimong guest speaker sa graduation sa mga estudyante dito.
1: Dili lang namulong si Andrew, may pasundayag pagayod siya at ubangas ang estudyante o mga ginikana.
0: Nahimong hinuon ka sa ka-instant concern ang mga kalihukan na nakahatagog na kong kalipay sa kadaguan sa eskwela. Hashtag sana all na yung semi-concert. Diba? O, basta mga tiyanag tingo, kinagin na siya permitting concert.
1: Hindi lagi, always ng concert, pisang dili.
0: O, yung bagong mara si Bill.
1: Bill,
0: mag-concert-concert na siya, pero sa CR na siya.
1: Uy, bisag asab yan na siya mag-concert tayo.
0: Ay, oo. Pero pag baka doon ta.
1: Oh, wow, choir member.
0: Choir member, pero ikaw yung pinakayabang.
1: Remember the simbahan. No,
0: yung kanta, bena siya dito sa whatever. So, pero baling niya, baga good. Anang nangagiday kay niya, nanampo o galunggan.
1: Sige, sabi naman nga revelation, Milo. Dugoy mo type ni Milo, eh.
0: Gigantahan na
1: kog. Blue sky.
0: Eh, di makakakuha na, oy. Kay Yabagun.
1: Ay, katang yung sky ng blue sky.
0: Ayun, naghinumdum ato. Nasa mong ka. Ugaya, baka type, oy. favorite. Uy, favorite. Favorite. Bali po ng favorite. Mura kag leader.
1: Leader of the band.
0: Kuya Dondi! Hello to you, Kuya Dondi. Sa maayong gabi, nasitungay mo katotongan naglangkos sa Nagadi 3 by Evening Newscast. Ning Adlaw! Lunes. Yes, happy Monday, Kaki 5, and Mama DJ Rufa Devero.
1: Yes, good evening po nila ni Mandara. Kaki 5, Inday DJ Mom Tisa.
0: Mami Rue na, oh. Alright, this is all mga nagka-woke up karong gabi una. Ito ka dito rin bayo ni Newscast. Yeah, so my K5 Goose FM Bio 1. K5 Goose FM sa may Sambonggita. K5 Goose FM sa may Shuttle. K5 Goose FM dahil sa may Tanhay. At man sa PVS na Tanhay. K5 Goose FM Bar 8. Of course, K5 Goose FM Bio 1. K5 Goose FM my Tanlaon. Alright, as usual, ito hinabi yun. Ito ang mga nag-comments ng Facebook Live. Kang Sir Ethan James Sarmiento. May link ka ini si Bill ba? Ah, wala data. Nag-comment pa ganyan wala data. Sorry, kaysa pa rin lain dari.
1: Kanga, Otter Miraflor. Good evening, God bless. I'm this time, I'm Rufa, DDX Coffee Mix, Lumi Kayo. Shout out, Joseph, Flory, Marites Arellano, Ruby, Christian, Aileen, Diday, Hannah Joy Ibasan, Arlene, Delphine Family, Damarilo Estrada, Budoy, Marisa, Presi, Albert Rose, Ramil, Boyet, Rene, Toto, Tatadigit, Oliver Escoy, Jomar Sananamino, Soda Serena Yungon, Thanks of the Sai, and Ma'am Rufa.
0: Alright, kang mommy, my mommy. Hello, mommy. That's oh, my mommy mom. Oh, ako ng mama. Asa na ba yung si Daddy Joel? Oh, akong inahan diya sa Yungon. Hello, mommy Ruena, Dionaldo Devero. Ngayong gabi, Inday Rufa, Inday Tisay. Shoutout ko sa mga Devero family dito sa Saksak, Gumintok, Ayungon. Thank you, Inday Rufa, o Inday Tisay. Salamat! Thank you so much sa Mango!
1: Okanga of Venice Devero. Good evening, Miss Divine and Rufa Devero. Shout out to Miss Jean Garnica Fabugais and Sir Dacon Fabugais. Good evening and thank you.
0: Hello, sister! Vinos Rao.
1: O, ginaang po, naging family tree.
0: Oh, abang gamay ako family tree sa balay. Ipailalom na ko si Nana.
1: Si Nana nga, dili makaog.
0: Dili makaog ARF. Alright, thank you so much, no? So, di hawa ko. And happy birthday, by the way, sa mga nag-birthday today. And this is July 20, 2026. Yes, happy birthday, no, sa mga nag-birthday. And of course, maayong gabi kang Ma'am Emilia Ligar. May gabi, mga kaki-five. Kaki-five, Ma'am Tisayoga, Mama Rufa. Shoutout sa Matagamabuhay, Mami Oga, Georgie, palagi yun. Moralio, Tarly, Felix, William, Villarosa, Lina, Timio, Susana Bilanggal, Mater, Ognori, Balasabas. Of course, ugsam og mo greet ko og happy birthday ng Julita Magdalas. More birthdays to come and God bless. Salamat. Thank you so much, Ma'am Emilia Ligara.
1: Kang Madeline Salamurin naman, John. Good evening, K5 Divine and K5 Rufa. Shout out sa nanaminaw og nagtanaw sa live. Watching live from Santa Catalina. Thank you, mga ma'am.
0: Alright, Ma'am Joy Fry. Happy listening, Ma'am Joy Fry. Ang pinka nun, hindi ka ako nato siya. Alright, of course, ito ang mga naminaw dahil sa my public market and sa mga, sa pwede sila, sa may, of course, sa may, kanabang Yamada, ang naminaw ko ron. May pagpaminaw. Gina Canals, hi mga K5, mga, good evening, si Bahong Gas Gamay ni, thank you ninyo mga guwapa. Patakdi ko be, Gina.
1: Sa may ipatakod.
0: Ang sa may ipatakod. Kuya, sa virus, sa may ipatakod.
1: Virus ni.
0: Si Bahong Gas Gamay ni, thank you so much, Gina Canals, so Bahong Gas Gamay. Salamat, salamat. Of course, time check, it's now 25 minutes. Surprise the hour of 6. The time check, load ka na to sa ito ang DTX 500. Of course, ito ang DTX Goofy Mix. Ito ang White Sea. O guys, ito ang D3 Bio. Alrighty, wala tigong oras. Ang alam nyo sa ito ka CEO, Dr. Carmel Oy.
1: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Capusaw.
1: Sa itong technician sa Picos Lawak, K5, Bill Andrew Racoma.
0: Ako si K5, Adivina Dindo.
1: Huwag akong sabi sa K5, Rufa Devero.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko galing ngayon sa Negro sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3
4: Bio.
5: D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Kada isi siya lagays ng dosa. So, na permi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa amiga may tungod sa akong gibati. Mawagi recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. So, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
5: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C! Mabalik sa mga butika.
11: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo?
12: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
6: mabibili sa mga butika.
12: Memory Advanced Syrup.
13: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
8: News FM.

0: Higala inyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi ni ning atong mga contact number 0964-190-7541 o makontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na ito.
1: K5 News FM,
2: shockening the lives of the Philippines.
1: K5 News FM,
2: shockening the lives of the Filipino.
3: K3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang namaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
4: PTX 500 na.
6: Ang PTX 500. At yung powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa panaya. Ug the sugar cane. Mga organic compound.
4: Yeah,
6: kay batok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.
11: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
9: Nagapatalom sang paminsaron.
11: Nagapanamig sang memorya.
9: Nagapa-increase sang serotonin.
11: Memory Advanced Serum.
9: Para sa mas manamig nga school performance.
11: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
9: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatama sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
9: Extend Food Superman for Men.
4: D3 Bio.
13: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
9: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
9: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, Subok na ng mga eksperto.
17: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang D3X Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang D3X Coffee Mix.
1: D3X Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Zero!

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Walang may ganahan makikistudya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Magclinicas 4Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, machoy right man to big gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Kidia?
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sa ganyan driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
4: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
4: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
4: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
4: Unsa man.
5: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
4: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
4: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
4: Correct.
5: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
4: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
4: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gitaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
4: Unsa man?
5: Imong kaonon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
4: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3 Bio.
5: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
4: Oh.
5: Pwede juga atak yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
4: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
4: Oh.
5: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
4: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
4: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
4: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 minuto ng atake.
4: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe tayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
4: Ug wala ra siya katumbahan.
5: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
4: Bitaw.
5: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
4: Dili matukan.
5: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon-ani nga sakit.
4: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 D3Bio.
7: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio.
3: Gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsip-onon nako. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
9: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
9: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
9: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manamig nga school performance.
9: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Forbiotic. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs Forbiotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo mag Clinicals. Sporbiotics na adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig gagabi, sa diin ka, Pipino!
11: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend.
12: Food supplement for men. May maka. Kag-labuhuasca. Mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana.
1: Extend.
12: Supplement for men.
13: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
15: Ako si Inara. Kajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kaya hinahinin na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilpi sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagpawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
18: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tasyod kayong akong blood sugar. Ako ang gusto lang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dalit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis si ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis si, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis si. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
7: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas Probiotics at Lamadlang. Mapalit sa inyong nasuki butika.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Baby.
8: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Mat get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
13: News FM.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Dietry Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietry Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietry Bio. Dietry Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietry Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio. Ang Visio nga may Dietry.
3: Mapalit sa mga
1: Dietry Bio.
5: Nawan ana baka ugana sa kama?
6: Masin ug
5: may diabetes ka?
1: DTX 500 na ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
5: ug antioxidant,
1: nga gikan sa palaya,
5: ug di sugar sugar cane,
1: mga organic compound,
5: nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kay nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakalang abutika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, turbo sa akong pagsipila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
3: Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
12: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
13: Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotic. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw.
14: Mag Clinicas 4Biotics.
13: Adlaw-adlaw.
14: Kapalit sa inyong mga suki butika.
13: Extend Food Superman for Men.
15: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat git ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako git ang nabulig sini sa akon na sex life. Always git satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Wala mo git na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman for Men.
1: D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Tagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
0: ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7
1: K5
0: News FM.
1: News FM.
6: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gino ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
20: DTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
22: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
23: Maayong buntag Sir JP. Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
22: Mojo Doc, kung dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C, dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
23: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasok-asoka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
22: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin mooy mupudagan sa imong stomach acids.
23: Mao na Sir JP nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
22: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
20: DTX 500.
24: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
20: DTX 500.
21: Mabali sa mga butika.
23: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
22: correct
23: GP. Mga dili ganahan mukaon og gulay. Ginay mga tao nga inana di ganahan mukaon og prutas. Kung mukaon man gyud usara pud sa klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
22: Correct.
23: Kung patan alugbati di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na. Taas na antioxidant. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
22: Pagkataasa na Doc.
23: Samot na jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 og Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang. Kung dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP Negros, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
22: Oh, unya dili pa Pinoy nang naka-discover dok, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
23: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubo ni Negros. Tan-aw ni mo taas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor og cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas. Wow. Mao ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
22: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
20: DTX 500.
2: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Umibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Jenna taga-Amlan. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
23: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
22: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
23: Na-gym, kung baya ako, Sir GP.
22: Amo ba?
23: Tungod kay samtang katigulang ka. Mubo ang ato ang bone density.
22: Gusto.
23: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
22: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
23: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
22: Oo!
23: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
22: Maulagi.
23: Di rin na musulod, Sir JP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na'y antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
20: DTX 500.
5: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
20: DTX 500. Pabali sa mga butika.
22: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiyo na tong exercise atong muscle. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga nakay oxidative stress.
23: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
22: Palalakit lawas,
23: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
22: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampiyon ug sufisyente ang mga kinanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
23: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na-enjoy back up nga good nutrition. Correct. Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
22: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na, kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
23: Siyempre, Sir GP, dili dyan na malikayan. Naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat.
22: Mm-hmm.
23: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
22: Uh-huh.
23: Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
22: Maudyo, Doc. Mm-hmm. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa. Naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
23: Mm-hmm.
22: So aron aduna kay proteksyon, inom dyan og Mighty C. Gibos ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. Mm-hmm.
23: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, muadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on.
22: Mm-hmm.
23: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
22: Absolutely, Doc.
7: DTX 500.
9: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
7: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayo ti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Pabalik sa mga buti.
7: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas.
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
22: Mm.
23: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
22: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
23: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
22: Kayang-kaya,
23: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
22: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
23: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
22: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
22: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-

0: pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored pots raman ang target nga wala on ni chia seeds.
0: So ang pinaka advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mao na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka
0: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na ay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayo ginawa ko kapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayo DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 by Health News, D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
0: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islet sa Langerhans sa pancreas.
1: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
0: Oh.
1: Diabetes type 1, ang pancreas dili mugama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
0: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
1: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
0: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
1: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
0: Mm.
1: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
0: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nga dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
1: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
1: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
0: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
1: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
0: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
1: Correct.

0: Sir JP, ang ketones nga naa sa D3bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
1: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang dyan ang D3bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Panang nitan ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3bio, iyaha nang limpyuhan, i-detox na sa D3bio ang imong selula, tanan nga mga toxins ug mga hugaw dia, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong i-considerar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3bio mo ay makatabang jud ani, inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
1: Bitaw ano?
2: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ko ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
3: Mighty C.
4: Kapalit sa mga butika.
3: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oihis, kuta nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, capulic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mo na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 nga to siyang baba, kini mo oy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuma na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Habi sa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
3: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako si Tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kitalig ni ang akong maskulo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man gud na, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrad ang imo hanggard.
1: Mao Before si Dietri Bayo mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita.
0: Mm.
1: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
0: Mm.
1: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Mm. Kanang kasi gigkagta og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay.
1: Mm.
0: Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining Dietri Bayo. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
0: Mm. Og dili ra da, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Mm, grabe ha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag Dietri Bayo, Sir GP. Mm. Kumpara sa plain Dietri. Tungod kay ang superstar sa Dietri Bayo, dili ang Dietri, kundili ang BCO nga naa sa Dietri Bayo.
3: Kasayura sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakape ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom og Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditri bayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
3: Dietri Bayo.
7: O si Richard.
8: Siging galaban akong ulo.
7: Taas na dahil blood pressure.
8: Painom ko sa akong asawa, Dietri Bayo.
7: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
8: Ganun mo lang akong blood pressure.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may VCO.
4: Ang VCO.
3: Yung ay Dietri. Dietri Bayo. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Kay hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang makaugana sa kama, masinug, may diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
2: Adlaw powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
2: o antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
2: o desugared sugar cane,
6: mga organic compound.
2: Yung effective.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Balit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My TC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adto na ko gibating pang lipong-lipong ug usahay. Mana pa akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar My TC. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa MyTC, garantisado o epektibo gayon.
1: MyTC, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. MyTC, MyTC, subok na ng mga eksperto. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.